0: اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى كيس إلى وشغبهم أن محمد صلى الله عليه وسلم كسريم daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara. Ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin ƙai masu yin ƙai, kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa tamu, ka ba mu lafiya a wannan jiha tamu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu. Kai ne mai karɓan tuba, mai jinƙan bayinsa.
1: To Allah ya amsa. BRC2FM a daidai wannan lokaci an saurari addu'ar buɗe tasha tare da Imam Suleiman Umar Kungas. Mai sauraro, barka da asuba, barka da kasancewa tare da mu a wannan safiya. Gidan rediyon Bauchi BRC sashen FM a kan mita 94.6 muka fara watsa shirye-shirye a wannan rana ta Juma'a 14 ga watan Agusta shekara ta 2026 miladiyar Annabi Isa Almasihu. Kuma ita ce take daidai da ranar Juma'a 1 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar ma'aiki Annabi Sira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina. Mai sauraro, a madadin hukumar gudanarwa ta BRC Bauchi da sauran 'yan uwa abokan aiki waɗanda muka yi asubanci tare da su a wannan safiya, akwai abokan aikin waɗanda suke yalwa, akwai kuma waɗanda suke nan titin Ahmadu Bello, duka dai muna aiki ne kafaɗa da kafaɗa domin tabbatar da komai ya tafi daidai cikin muradinmu na watsa shirye-shirye masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma ɗebe kewarku a kowane lokaci. Drabanmu da ya ɗawainiyar sada mu da ku, Malam Idris Muhammad, jami'in tsaro da ke kula da wannan gida wannan safiya, wadda ya ɗawainiyar aiki tun tsawon daren jiya har kawo wannan safiya, Malam Tasiu. To a madadinsu gaba ɗaya, muna ƙarƙashin jagorancin Managing Director na BRC, wato shugaban hukumar gudanarwa kenan, Alhaji Umar Muhammad Shira Baya Goyon Marayu. To ni sunana Muhammad Muktar Ibrahim ne, kuma ni ne nake gabatar muku da shirye-shirye a wannan safiya. Nake farin cikin kasancewa tare da ku, da fatar za mu ini cikin ƙoshin lafiya, Allah shi sa haka, amin. A kasance da BRC a kowane lokaci domin jin shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma ɗebe muku kewa. Bugu da ƙari, za ku iya bibiyarmu a shafinmu na intanet mai adireshin www.brcradiobauchi.org. Za kuma ku iya bibiyarmu a shafin Facebook a adireshin BRC Radio Bauchi, ko kuma www.facebook.com/BRC Radio Bauchi. Za ku iya sauke manhajar BRC Radio Bauchi a rumbun adana manhajoji na Play Store ko App Store domin sauraron mu kai tsaye a duk inda kuke a faɗin duniya. Baya ga haka, za a iya jin mu a kafar TuneIn ko Radio Gallery ko Radio Garden ko kuma Maitona Radio, a inda muke nan rangadaɗau tsawon sa'a 24. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da BRC, wa baba da mama, tasha mai watsa shirye-shirye domin bunƙasa cigaban al'umma. fatar za a cigaba da kasancewa tare da BRC 2 FM mita 94.6 daga nan birnin Bauchi Yakubu.

0: sun fi tare da BRC hakan mita 94 a gaida Garba Gashuwa da wakar sa ta BRC Radio Bauchi. Yanzu agogon mai na cewa karfe 6 saura minti 8, da misalin karfe 6 saura minti 5 akwai shirin mu na tafarkin tsira tare da Ustaz Albashir Tahir Jahun. Da misalin karfe 6 za mu karanto cikakkun labarai tare da rahotanni cikin harshen Turanci, wato News Line. To sai kuma karfe 6 da rabi a ji karatu daga cikin Alkur'ani mai girma da yake yau Juma'a ce. Sannan bayan nan da misalin karfe 7 za mu sada mai sauraro da rediyon tarayya na ƙasa domin jin labaran ƙasa da ƙetare a harshen Turanci, wato Network News. Bayan sa da misalin karfe 8 za a ji maimaitawar shirinmu na yau da gobe. To sai kuma maimaitawar shirin Maji Magani da karfe 8 da rabi. Da karfe 9 za mu koma zangon gari ya waye a wannan safiya ta Juma'a daya ga watan Rabiul Awwal 1448 daidai da 14 ga watan Agustan 2026. Kuma za mu gabatar da shirin zauren sha'irai da misalin karfe 9:03 tsawon sa'a guda. Karfe 10 zai zamo lokacin da za a ji shirin lafiyawar jiki. Sannan kuma da karfe 10:30 a ji labarin wasanni. To haka dai za mu ci gaba da wasu muku shirye-shiryen namu. Karfe 11 akwai cikakkun labaran duniya, World News. Daga nan BRC 2 FM muke watsa waɗannan shirye-shirye domin jin daɗin ku a wannan safiya. Muna kuma muku fatar an waye gari cikin ƙoshin lafiya, da fatar Allah ya shafa mu lafiya da abin da lafiya take bukata. Allah ya kara mana zaman lafiya a gidaje, unguwanni, jihar mu, ƙasar mu da ma dukkan sassan ƙasashen duniya baki ɗaya. Allah ka kawar mana da dukkan fitintinu, ka ba mu shugabanni na gari, ka sanya tausayin na ƙasa da su a cikin zakatunsu. Mu biya Ubangiji Allah, ka ba su ikon yin biyayya. Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya, amin summa amin. Ka ƙara mana yalwar arziki, ka kuma sanya mu cikin masu cin moriyar rayuwar da muke yi a yau domin mu samu daukaka a gobe, amin summa amin. Marasa lafiya kuwa Allah shi kara musu lafiya, matafiya Allah shi sauke su lafiya, masu dawowa gida Allah ka dawo da su gida lafiya, waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu, mu kuma in tamu tazo Allah ya sa mu cika da imani. Daga nan BRC 2 FM, yanzu karfe 6 saura minti 5, to ga shirin tafarkin tsira.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim, minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوانا ما سجل ما ما سترجع بركة خلصاك هدواء تكون ولا يشري ميتار البركة تفرك الزيرة أدرى سمنا يو نصيحة تيتا مصمم زوا قيائة ودن دعيا ينسو suka riga su mutuwa, suka riga su gidan gaskiya. Ya ku yaya, ya ku bayin Allah maza da mata, waɗanda iyayenku suka riga ku rasuwa, to hakkokin iyayenku nan ba bai kare akan ku ba wai dan su mutu. Wani ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shin akwai ragowa na daga hakkin iyayenmu akan mu bayan su mutu? Manzo Allah ya ce masa kwarai kuwa akwai sauran haƙoƙi. Sai ya lissafa masa waɗansu haƙoƙi guda biyar. Ya kuma wasu ranar masu albarka, kun san ko a karatun jiya mun yi bayanin cewa daga abubuwan da mutum zai bari ya ci gaba da samun lada bayan ya mutu, wato shi ne ya bar ɗa na gari wanda yake masa addu'a. Barin ɗa na gari yana da amfani kwarai-kwarai da gaske, yana da tasiri ga musulmi ko ga dan adam bayan mutuwarsa. Kaga misali, yadda muka bada misali a darasin mu na jiya, idan da an kaddara cewa duk wanda ya waye gari a ran tashin kiyama yana da maki 50 cikin 100 ya zama dan aljanna, to sai iyayen karen da suka mutu ya zamanto suna da maki 30 ne ko maki 20. To yanzu bayan sun mutu nan, sai kana musu addu'a, sai kana roƙa musu Allah gafara, sai kai sadaka, kace ya Allah in ka ka karbi wannan ibada na bada iyaye na ladan ko ka tona rijiya kace ya Allah in ka karbi wannan ibada na bada iyaye na ladan ko ka siyar da abinci ko kai sallar nafila ko azumin nafila ko ka karanta alqur'ani mai girma ko kai wadansu zikirori ko ka gaida marasa lafiya ko ka sada zumunta kace ya Allah in ka karbi wannan ibada na bada iyaye na ladan kaga suna cikin kabari ladan su yana karuwa daga maki 30 da suke da shi a lokacin mutuwar su sai maki ya koma 40 sai ya koma 50 sai ya koma 60 sai ya koma 90 ma saboda ku yayan su kuna musu ayyukan alkhairi kuna ba su ladan kuma kuna musu addu'a kuna roƙa musu Allah gafara ka sai kaga barin yaya yana da matukar amfani ga mutum amma fa in sun zama yaya salihai ba kan gararrun yaya marasa amfani marasa tarbiya ba idan ma kuma iyayen naku a lokacin da suka mutu suna da isasshen makin da zai sa su samu tsira a ran tashin kiyama addu'oyin ku gare su zai kara daukaka musu daraja ya zo cikin wani hadisi manzo Allah yace mutum ya mutu yana cikin kabarin sa sai yaga wata irin daukakan daraja ta faru gare shi sai yace idan na samu wannan darajar kuma idan na samu wannan daukakan kuma idan na samu wannan ladan kuma sai a ce masa addu'a yayanka gare ka a bayan ka bar su a duniya ya ku yaya masu albarka irin mu'amalar da kuka yi da iyayenku kuka yi musu addu'a bayan sun mutu in kun yi hakan fa irin haka naku zuriyar za su yi muku ko bayan kun mutu a bayan kun watsar da iyayenku ko ma abin da zai faru da ku kenan in kun mutu an manta da ku sai dan abin da kuka bari aka gada dan wala masu albarka saboda hukuncin lokaci a madadin jagoran shiri malam Aliyu Adam rafin makaranta ne Muhammad Albashir Tahir Jahun da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu an ji shirin tafarkin tsira tare da Ustaz Albashir gobe in Allah ya kai mu da misalin karfe 6:05 na safe akwai cigaban wannan darasi Allah ya sa mu amfana listening to the services of BRC 294.6 FM Bauchi. Stay tuned for Newsline.

0: shi aure rai ne da shi kamar yadda mutum ke rayuwa ya kuma mutu to haka kanshi auren yake kodai dai batun mutuwar aure mun sani ko Allah madaukakin sarki da ya hukunta baya farin ciki da shi wannan din kuma shi ya sanya a duk lokacin da aka samu sake kamar yadda hadisan ma'aike suka tabbatar sai al'arshin ubangiji ya girgiza kasancewar an ce aure rai ne da shi ma'ana na bukatar tattali to shin me kenan ke janyo yawaitar mace-macen auren musamman tsakanin al'ummar wannan yanki ta ina aka gaza laifin kuma nawaye dan dai kowane bangare in aka tabo sai ka jina jefa laifin ga dan uwansa yayin da mace za ta ce mijin ne babban mai laifi haka shi kuma mijin za ka jina cewa mace sai a hankali ko ma dai ya matsalar ta faro babban abin da malamai suka fi danganta mutuwar auren a wannan yanki da shi shine kin kiyaye wasu shari'o'in addini da kuma jahilci don a cewar malam Muktar Aliyu Muhammad da a ce kamar yadda shari'a ta gindaya haka ma'aurata ke tafiyar da rayuwar aurensu da wannan batu na mutuwar aure bai samari ba
1: mantawa da muka yi mu musulmai ne yana daga cikin dalili mafi ƙarfi da ya sabbaba muke zama cikin wannan matsala din kuma wannan magana a babin muqaddima abin da na faɗa in aka ɗauki wannan gaba na farkon yana komawa zuwa ga abin da na jama'a shi nace kwaya biyu su suke sabbaba duk matsalan mace-macen aure a gidajen auren mu a yau yana komawa uwa uba zuwa ga jahilci jahiltan waye mu jahiltan yaya addinin mu yake yaya kuma addinin mu yace a zauna a gidan aure yaya rayuwar mu za ta zama a musulunci me ya karantarwa ne tarbiyya da annabi ya tafi ya bar mu da shi da muka saki wannan saboda mun manta da kawo mu sai ga mana jahilci ya bi shi ya wuce gaba dan haka ka iya cewa jahilci shine jigo na dukkan matsalolin abinda ake samu na rashin jin dadi da kuma har kaiwa matakin rabuwa a gidan aure in kuma da abinda wata ila zan kara da yake da alaka shi din ma da jahilci shine rashin hakuri muna da karancin hakuri wanda kuma larabawa suna cewa bisabri tablughu ma turid da hakuri kake samun abinda ranka yake so sannan kuma yana daga abinda Allah ya ajiye mai girman lada a wajensa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab duk wata mu'amala duk zamantakewa duk wani abin da dan adam zai yi a rayuwa in ya gabatar da hakuri bayan tsoron Allah to kakan samu yana samun sassauci wanda kuma mu a yau muka rasa wannan al'amura guda uku da na ambata a matakin farko a babin muqaddima su suke haifar da dukkan matsalolin da yanzu ake kuka da su jahilci mantawa da muka yi waye mu wanda kuma duk yana kuma karshen jahilci ne da kuma rashin hakuri wannan duk abin da in mutum zai yi magana ne hankali akan abin da ya shafi wannan matsala ba mamaki zai gina ne a karkashin wannan turba na abubuwa guda uku da na ambata yana daga cikin abubuwan da kuma suke zama kanana a karkashin wannan abubuwa guda uku akwai karancin amana karancin amana nan yana koma su zuwa ga jahilci wato babu kaman amanan da ta kai girman mutum ya kiwace dan adam tun yana dan karami ya girma wata ila mutum bai ji da namiji yana son ya mace ba sai da ya ganta ta gama girman ta bai san dawaini yanda aka yi mata tana karama ba to sai kaga in ya karbi wannan amana dan ya ci amanan ta hanyar wata ila in an zauna kwana ɗaya kwana biyu ya kalli dan abin da ya burge shin nan ya kawo yanzu to sai ji dan ya sake ta ba wani abu ne matsala ba to wannan kuma duka ina faɗa yana komawa kan jahilci saboda abinda Allah ya ajiye aure ya zama akan turba shine wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma abu biyu ke zama da aure lafiya a samu soyayya wanda kuma shi yake tafiya a kankanin lokaci wata ila watan farko ko wata biyu in yayi yawa wata uku mai tsokan rabo kenan wata ila a shekara ɗaya ana cikin soyayya amma duk abin da ke biyo bayan watanni zuwa shekaran nan yana karewa ne a babin rahama da wata ila in ita ne da shi tana iya dafa abinci akan lokaci tana kula da al'amuransa tsaftan gidansa da sauran dukkan dawainiya wata ila koda ba ɗari bisa ɗari ba to kaso mai tsoka yana samuwa tana fara haihuwa ko tana fara laulayi duk wannan abubuwan za a neme su a rasa to shi miji sai a sa a zuciyarsa a dace yana ɗoruwa akan mataki na biyu na tausasawa gidan aure shi ne rahma to wannan rahman aka rasa yana daga cikin abin da za a iya cewa yana sake komawa zuwa karkashin abin da na ambata rashin hakuri jahilci da kuma mantawa cewa mu musulmai ne mun yi hakurin akwai lada akan haka
2: malam Muktar Aliyu Muhammad tarbiyya kai tsaye shine takin zama na amana da kare haƙƙin juna shi kuma cikakken tarbiyya ko a yayin mu'amalansa ya bambanta da wanda tarbiyyar ta yi kaɗan shi kuma tarbiyya kamar yadda muka sani a gida ake fara samunsa sai kuma wanda al'umma kan ƙara a kai tunda dai mutum baya rayuwa shi kaɗai dole ya yi cuɗanya da wasu a yadda haɗakar ta kasance kuma gwargwadon yadda yaro ke fahimta kenan har ya tashi da wannan ɗabi'a. Wannan ɗin ma shi ya sanya magabata kan hori iyaye da ma dukkan wanda ya mallaki hankalin kansa ya riƙa nuna ɗabi'a ta ƙwarai a gaban yara waɗanda su ne masomin babba. A hankali kuma bayan doguwar tafiya sai aka samu sauyi a rayuwa. Baƙon abu kuma ya bayyana wanda kai tsaye yadda aka rungume shi ya sauya halayya da dama na mutum. Mun sani cewa ci gaba kan zo amma fa da ƙalubale tattare da shi. Ƙaramin misali shine na fasahar ci gaban zamani na kafar sada zumunta wanda ɓullar wannan ɓangare ya sauya kusan kashi 50 na halayyar ɗan adam da kuma yadda yake rayuwar yau da gobe. Wannan ci gaba da kafar ta zo da ita sai ya samar da wata makaranta ta koyar da tarbiyya daban da wanda iyayenmu na baya suka sani. A fakaice kuma hakan shine babbar matsalar da wannan al'umma ke fama da ita kamar yadda wani masani Malam Awwal M. Abdu ya bayyana a zantawarsa da wakilanmu.
3: Illolin da take da shi nan ba shine tana lalata tarbiyya. Abubuwa da yawa da zaka ga ana sa a social media sai ta ga yana taba tarbiyya, al'ada, tunani, mutunci na mutanen ƙasan ko kuma mutanen wannan yankin. Bayan haka kuma yana canja halayyar mutane. So da yawa in za mu kalli yawayawan matsaloli da yake faruwa na rashin tsaro ko sace-sace ko kuma mucen-mucen aure, za ka samu da yawayawan yaranmu suna imitating, wato suna kwaikwayon wasu abubuwa da suke gani a wannan social media ɗin, suna putting insa into reality, into practice. Wannan yana ɗaya daga cikin disadvantage ɗin shi wannan kafan sada zumunta. Kuma bayan haka wani lokaci yakan taɓa kima da mutuncin mutane. Za ka ga mutumin da yake da kima, yake da daraja, ko malamin addini ko shugaban ƙasa ko wani mai faɗa aji, sai ka ga an zo an ɗauki hotonsa an yi amfani da AI an canja masa kamanni, ko an yi shi tsirara, ko an haɗa shi da mata, ko an sa masa kan jaki, ko wani abu wanda duka wannan ya saba ma addini da al'ada. Babu shakka wannan disadvantages ɗin ya fi illa ga matasa ko kuma ga yara. Me yasa? Saboda yawanci tunaninsu bai cika kaiwa yanda za su iya bambance menene abu mai kyau, menene mara kyau ba, kuma ta wani hanya ya kamata a bi a amfanar da shi, ta wani hanya ya kamata kuma a bi don kar kuma ya cutar da ɗabi'anmu da tarbiyyarmu da addininmu. So yana da illoli da yawa gaskiya, kamar yanda kuma yake da amfaninsa da yawa.
0: Malam Awwal M. Abdu, wannan sauyi na tarbiyya da jama'a suka runguma kamar yadda muka ambata, shi ya sanya tunanin cewa duk abinda mutum ya yi kamar yana da hujja da kuma yancin ya yi. Mahukunta kuma a ɓangaren su ba hannu kawai suka naɗe ba, sun ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace don saita rayuwar 'yan ƙasa. Irin wannan matakin kuma shi ne ma abin da ke faruwa ga masu kunnen ƙashi a ɓangaren manoma da ke yin biris da gargaɗin kaucewa shuka a bakin iyakar hanyoyi, wanda hakan kai tsaye kan shiga rayuwar wasu, kamar tauye haƙƙin mai tafiyar kafa ko kuma hana damar tsayar da abin hawa a lokacin da wata matsala ta taso. Sannan na uba toshe hanyar da makiyaya ke bi don kai dabbobinsu wajajen kiwo. Na daga irin wannan mataki da gwamnatin jiya ta ɗauka, yin feshi a dukkan inda aka samu manoma sun yi shuka a bakin iyakar hanyoyi. Hakan kuma a cewar shugaban ƙungiyar Fulani ta Niyatti Allah Kautal Hore Alhaji Lawal Hardo, shi ne abin da ya kamaci masu taurin kai.
4: In ba ku manta ba kwanaki, har ni na yi magana na ce wannan dokan bata mana amfani ba, tunda gani takuran ya kai takura, dabbobi sun dawo, gonaki sun tashi, sannan kuma ba a fara aiki ba. Amma yanzu gwamnati ta fara aiki, ta fara fidda gefen shuldar nan, ta naɗa kwamitoci, duwatsu ma yanzu kwamitoci suna haurawa suna shata iyaka, iyaka inda ya kamata gona ta saya da iyaka inda ya kamata dabbobi a bar musu. Sannan kuma ana fitar da labubuka ga ita gwamnatin tarayya, ita gwamnatin jiha, ita karan kanta ta fitar da kwamiti har da mobile court, ana bin gefen titunan nan, ana yin feshin amfani, ana fitar wannan iyaka. So gaskiya matsayinmu na makiyaya dole mu yaba mu wannan gwamnati, dole mu ce wannan gwamnatin ta dubi matsalolin mu kuma ta nemi a zauna lafiya. Domin mu makiyayen nan har ga Allah an tura mu an kai mu gungufa wanda yake lissafi. Shi yasa matsalolin nan suka gagarci. Makiyayen nan su ba su da inda suka sani sai jeji nan, ba su da inda suka sani sai kiwo. To wuraren kiwo su an karar da su, labi babu, komai an toshe musu. Ya ake son su yi? Allah ya saka mai girma gwamnati da alheri. Gaskiya wannan abun ya mana daɗi, ba ma misalin da za mu misanta shi da shi. Gaskiya abin ya mana daɗi sosai. Allah ya yi saka mu kawar da alheri.
3: Kun ga zahiri kenan, kun gamsu kuma da aikin da gwamnati ta yi.
4: Wannan ya wuce wai mun gani da ido. Duk ran da aka kaddamar duk aikin baiti ɗin mu, mun zo tare da mu aka kaddamar da wannan aikin. Kwamishina da kansa ya hawa ya fara aiki, sannan aka ba wa sauran ma'aikata suna yi, kuma ana yin aikin nan sosai. Duk da dai ana samun nan da can, amma dama in za ka yi gyara dole sai ka bata wa wani. Wannan gyaran kuma insha Allah za ta yi wa kowa daɗi nan gaba. Muna son su manoman su sani cewa wannan fa ba wai an yi shi don makiyaya ba ne, don amfanin mu dukan mu ne. Su manoma ai suna da shanun suke ɗaurewa a gida na noma, ai shanun da shanun suke noma yanzu. To in suka nome ko ina ba inda shanun suke kiwo, ai su ma wahala suke share shanun nasu. Amma yanzu yanda aka bar gefen shuldan nan, za su dinga ɗaure shanun su a gurin, su ma su dinga kiwo, ai kaga su ma sun karu. Wannan abun an yi wa mutane ne gaba ɗaya, ba wai an yi wa makiyaya ne zalla kawai.
3: Akwai wani ƙorafi da kuka ga wani ya kawo a matsayinsa na manomi?
4: Wannan ba hurumin mu ba ne, amma mun gani, sannan kuma mun ga irin hukuncin da aka mishi. Yawa wannan ba mu za mu yi bayani a kai ba, amma gaskiya ne an yi, an samu masu tada kayar baya, kuma gwamnati hukunci, hukuma ta yi hukunci a kansu, kuma wannan hukuncin shine ya fi dacewa dama haya. Ai shi yasa nake yi maka addu'a su yanzu wanda suke a ƙauyuka, ma'aikata suna hawa su je su shata bakin iyaka inda ya kamata gona ta tsaya. So gwamnatin jihar Bauchi gaskiya ta lura da matsalolin da makiyaya suke ciki, kuma gaskiya ta fara ɗaukan matakai. Muna masa fatan alheri, kuma Allah ya sa wannan abubuwa ya ɗaure a kai ga wato nasara. Kirana ga makiyaya ‘yan uwana wanda su nake shugabanta, kowa ya tsaya ya bi doka. A inda gwamnati ba ta yi aiki ba, to kar ka je za ka je ka yi aiki da hannunka a gurin, ka jira gwamnati za ta zo ta yi aiki. Duk inda ta shatan nan titin nan daga Jos daga Bauchi har zuwa iyakar mu da Jos, za su yi aiki a kan wannan hanya.
5: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
2: Haka yake, zakka da wakafi kalamai ne da ke tafiya tare. A duk inda aka ambaci zakka, sai ka ji wakafi ya biyo baya. Mun dai sani ita zakka ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci biyar. To amma ina matsayin wakafi? Ƙari ga wannan kuma, shin al'umma tana fitar da zakkar kamar yadda shari'a ta gindaya? Domin samun wannan amsa, sai mu koma baya kaɗan ga nauyin shugabanni, waɗanda su ne masu ikon yanke hukunci da tabbatar da jama'a sun yi rayuwa bisa tafarkin koyarwar addini. A shekarun baya dai, shugabannin al'umma kamar irin sarakuna ke da nauyin karɓa da raba zakkar ga waɗanda Allah ya hukunta, musamman a nan ƙasar Hausa. Bayan da aka samu sauyin salon shugabanci kuma, sai wannan nauyi ya samu sassauci, inda mafi akasari ya koma hannun shugabannin gwamnati ta hannun hukumomin shari'a. Bayan da aka samu nasarar fara aiwatar da shari'ar musulunci a wasu jihohin Arewa, kamar yadda muka ce kuma a baya, wannan nauyi ne na shugabannin al'umma ta fuskar sarakuna iyayen ƙasa. Hakan shi ya ci gaba da kasancewa duk da samun sauyin nauyi na shugabancin. Idan za a iya tunawa kuma, a watannin baya ne gwamnatin jiha ta kirkiro sabbin kasashen sarakuna, hakimai da masu gundumomi, domin tabbatar da sarakin sun ci gaba da sauke nauyin da ke kansu. Hakan shi ya haifar da rangadi da hukumar shari'ar musulunci ta jiha ke yi ga sarakunan, inda ake kaddamar da kwamitocin zakka da wakafi. Masarauta ta baya-bayan nan da wannan hukuma ta ziyarta kuma ita ce Bura da ke karamar hukumar Ninji. A jawabinsa yayin ziyarar kuma, kwamishinan zakka da wakafi na hukumar Malam Yakubu Abubakar Gero ya ce zakka dai an santa har ma ana fiddawa, amma wakafi shi ne ya shiga duhu wa al'umma. Don haka sai ya yi taƙaitaccen bayani akan wakafi da amfaninsa.
6: Shi wakafi ba sai dukiyarka tana da yawan da ta kai nisabi za ka fitar ba, ko mai kashin abin da kake da shi za ka iya fidda wani abu a matsayin wakafi. Wakafi za a yi wani asusu ne, a samu wasu bayan Allah na ƙwarai, a ɗora su a matsayin su ne board of trustee, wato masu kula da wannan asusun. duk wanda ya samu naira ɗaya ko biyu sai ya saka wannan asusu, musamman a yanzu da abubuwa suka zanda sauki. Ta wayar ka za ka iya transfer ɗin kuɗi, sai yi account a saka a gari da masallatayya da inda mutane suke taruwa, limamai da malamai, ko kuma ku ci gaba da karantarwa. Duk wanda yake da wani abu sai ya saka ɗan kuɗinsa ko ne kashinsa a wannan asusu. To wannan asusu in ya taru, to sai a zo a yi investment a cikinsa, wato a yi yadda za a dinga ariri tashi ana ƙara dukiyar. Ita asalin dukiyar in mun ajiye misalin miliyan goma a masarautar bura, misali ita ce uwar kuɗinmu na wakafi, to ribar da za mu rinka samarwa, misali za mu nemi gona haya mu yi noma mu samu ribar mu ajiye, za mu sayi motocin haya misali, ko baburan haya ko keke nafif na haya, waɗannan abinda suke bayarwa miliyan goma mu tana nan a ajiye, wannan ribar da muke samu to daga ita za mu rinka fitar da wani abu, muna bayarwa misali asibiti, makaranta, scholarship, marasa lafiya, gyaran hanya, gyaran anguwanninmu da sauran aikace-aikacen alheri. Iyayenmu da kakanninmu sun taso ne akan aikin gayya, kuma wannan aikin gayya koyarwar addinin musulunci ne. To mu yanzu mun zan ba ma aikin gayya, ba ma taimakon juna, shi yasa muke cikin shan wahala fiye da kima.
0: Malam Yakubu Abubakar Gero. Da yake jawabi mai martaba sarkin Bura Alhaji Yawo Shehu Abubakar, wanda ya samu wakilcin hakimin kasar Bura Alhaji Zakarai Husaini, ya bayyana cewa sun karbi sakon na gwamna hannu bibbiyu, sai kuma ya yi amfani da wannan dama wajen miƙa kokon Bura ga gwamnatin jiha kan hanyar Ningi zuwa Buran.
7: Muna godewa mai girma gwamnan jihar Bauchi da ya kawo mana wannan abu har gida, Allah isa ka masa da alkhairi. Wannan abu da aka zo aka mana bi ta kai, Allah ya taimake mu, Allah ya sa kamar yadda wakilin sa yake faɗa, Allah ya sa mu kori shedan a ciki. Muna godewa wannan kwamiti da ta taso ƙarƙashin kwamishina na zakka, yadda suka zo lafiya Allah ya mai da su gida lafiya. Muna godiya, kuma wannan abu an zo an yi shi a daidai lokacin da ya kamata, dan ya zuba wanda zai ce a ya fitar da zakka. To wannan abu Allah ya saka musu da alkhairi, yadda suka zo lafiya Allah ya mai da su gida lafiya. Muna godiya kuma kamar da aka ce za a turo wasu za su je Bauchi, wasu za su abu ne, yadda aka yi wannan abun da wuri Allah ya sa aiwanta shi ma da wuri. Muna kuma godiya mai martaba sarkin Bura da mu daman ya sa mu hanya, dan ko ta sama ya kan tara ya kan fitar da zakarsa. Allah ya godi, Allah ya saka masa da alkhairi. Mai girma wakilin mai martaba, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi, Allah mai da su gida lafiya.
2: Hakimin kasar Bura Alhaji Zakarai Husaini, daga bisani ne kuma hakimin Kurmi Alhaji Mahmud Alhassan ya yi jawabin godiya bisa wannan ziyarar.
7: A maimakon mai martaba sarkin Bura Alhaji Yawo Shehu Abubakar, da fatan abubuwan da za a tattauna ko a gabatar a wannan guri, Allah ya tabbatar mana da alheri ya sa ya zama fansa gare mu duniya da lahira. To mai girma kwamishina, lokacin da masarautar Bura ta samu takardar ku na cewa za ku zo Bura, to gaskiya mu a kasar Bura mun ɗauki wani abin da muhimmanci, domin duk abin da ya shafi zakka da wakafi ya shafi addinin mu. Alhamdulillah mu kasar Bura ina mai tabbatar maka, inda ba bako ba mu 100% musulmi ne, shora duk abu babban da ya shafi zakka da wakafi yana ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci, shine da uku, shi yasa muka abin da dalili da muhimmanci da ya shafi duniyar mu da lahiyar mu. Kuma kamar yadda shi ya faɗa a hadisin sun da wani muhimmanci wa daga gurin nan ga hikimu akwai da gidanmu da akwai manyan malaman mu na kasar Bura da na masallatan juma'a da shefunan malamai da alarmomi da dabbin gefen kasar Bura sun zo a wannan wuri. Akwai wakilan yan kasuwa, akwai wakilan manyan manoma, akwai wakilan masu aikin kuza, akwai wakilan jawrabai da Fulani da sauran jama'ar gari, saboda abin da ya shafi rayuwar mu ne ta duniya da lahira.
0: Hakimin Kurmi Alhaji Mahmud Alhassan a kasar Bura. Yanzu kuma sai mu je ga zauren mu na taskar yau da gobe tare da Rabi'atu Muhammad Gital.

0: dan jin irin shirye-shiryen su na fafatawa a zaben da ke tafi. Alhaji Abdulshakur Dallami ne mai magana da yawun jam'iyyar APL na jiha, inda cikin ganawarsa da wannan fili ta wayar hannu ya bayyana mana halin da APL din ke ciki kan batun zaben na ranar Litinin 17 ga wata.
1: Kamar yadda ka sani, wannan ba shine zabe na farko da muka fara yi ba a matakin jam'iyya da kuma jiha. Saboda haka za mu miƙanta akan tsarinmu ne na bin doka da oda na tabbatar da cewa dukkan 'yan takarkarunmu sun fito haikan sun nemi jama'a, domin da jama'a ne kawai zai kai mu ga nasara. To insha Allah ko ga watan nan za mu yi kokari mu ga cewa mun dada wayar wa mutane kai su fito da wuri haikan, domin su je su kada kuyansu. Babu hataniya, babu kwaramniya, babu wani tsokana, ba komai. Mu yi zaben mu lami lafiya insha Allah.
2: A daidai wannan lokaci da ake ciki, kamar akwai neman ra'ayin jama'a da ake, akwai abin da ku shirya na musamman ne ga su 'ya'yan jam'iyya ko kuma su 'yan takararku da suke ƙananan hukumomi 20 na bayyana musu yadda tsarin yakin neman zaɓe zai kasance kamar wannan rana?
1: Tabbas an riga da an yi danta, kamar hukumata na Bauchi yau muka kaddamar da tsari da jadawalin yadda za mu gudanar da kamfen ɗinmu na neman ƙuri'a na wannan zaɓe. To tsari muke da shi daga sama har ƙasa, wanda zai tafiyar da lamarin babu wani damuwa cikinsa. Sa'annan kuma mun gaya wa mutane cewa lallai ya kamata a dada wayar wa mutane kai, domin abin da ya fi komai tashin hankali a lamarin shi ne ba a samun gudanar mutane su fito su yi zaɓen kamar yadda ya kamata, kamar yadda aka saba yi. To idan muna neman mutane, muna kuma wayar musu da kai da cewar duk abin da suka zaɓa su shi za a ba su. Ko da yake muna da gwamnati, amma ba zai sa mu sakankance ba. Za mu yi ya bakin kokarinmu domin nuna mutane cewa su ne suke da zaɓe, kuma haƙoƙinsu da suke ba mu da shi za a yi amfani da shi a yi zaɓen nan, kuma a kai ga tudun Najeriya. So saboda haka shirye-shirye ya riga da ya miƙanta a dukkan ƙananan hukumomi guda 20 da muke da su a faɗin jihar nan, wadda kuma ƙaramar hukumar Bauchi ita ce ƙwarya, ita ce manuniya. Mun riga da mun miƙanta a kai, insha Allah za mu ci gaba da wannan kamfen har a kai ga zaben da za a yi 17 ga wannan watan.
2: A matakin zaɓe na ƙananan hukumomi da za a gudanar, akwai ƙaramar hukuma ta shira wanda da aka ce ba za a yi zaɓe a lokacin gwamnati ba, sai kuma ga shi mutane suna ganin yanzu ita ma an sata cikin waɗanda za a yi zaɓen a wannan ƙaramar hukuma. Ko kana da wani ƙarin bayani da za ka yi wa mutane domin su ƙara fahimtar yadda abin yake?
1: Abin da yake faruwa shine shi chairman na ƙaramar hukumar shira, idan ka bibiyi al'amarinsu kwanaki an yi rashe-rashe na ga har guda biyu. Chairman nasu ya rasu, kuma bayan nan aka ba da shi rikon ƙwarya wa shi leader na council ɗinsu, har aka zo aka samu shugabanci na dindindin a wannan ƙaramar hukumar. To tuntuni mutane suna ganin cewa ba zai yiwu ba, saboda wa'adin shi wannan chairman ɗin bai kare ba. To saboda haka dole sai wa'adin sa ya kare, kamar yadda ita doka ta nuna na wato Bauchi State Independent Electoral Commission ba sai. To amma kuma abubuwan kasance a haka ba, saboda wani ra'ayi na shi chairman ɗin ƙaramar hukumar na kara akalansa zuwa gaba domin ya nemi wata kujera na majalisa. To wannan abu shi yasa ya zamto kujeransa ta zamto kamar babu ita, aka sata kuma cikin tsari na zaɓe domin a je a gudanar da zaɓe a gurin kamar yadda za a gudanar a dukkan ƙananan hukumomi da muke da su guda 20 na jihar Bauchi.
2: Akwai wani sako da kake da shi ga su magoya bayan wannan jam'iyya naku kan wannan zaɓe da za a yi?
1: To babban sako da nake da shi wa lahirin al'ummar jihar Bauchi, musamman mutanenmu na jam'iyyar APM, shine mu yi da PP mu fito. Fitowa zaben shine ya fi komai muhimmanci. Sa'annan in an fita a je a zaɓi jam'iyyar APM. APM mai alamar rogo, mutane da dama dai babu wanda bai san rogo ba, kuma bisa aka halin yadda muke ganin abubuwan da yake tafiya mun lura da mutane sun riga da sun yadda da wannan tafiya musamman ganin shi jagoran siyasar mu ta jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran daular Usmaniya ya mikanta akai to mafi yawancin mutane sun yadda da wannan kuma muna da yakinin insha Allah rabbi za su fito kwansu da kwarkwata su je su kada APM Korea kuma mu da hafi insha Allah
2: za a iya cewa kun shirye karban sakamakon zabe ko da ba ku kuka ci wannan zabe ba kenan a matakin jami'a
1: ai ba yanzu muka fara yin zabe ba mun yi zabubbuka da yawa akwai wanda muka ci akwai wanda aka samu aka san haka mu cikakkun ɗan demokradiya ne mu mutane ne da muka kaddara kuma kaddaran da muka

0: abu ba sai ga cewa ashe akwai abubuwan da basu tabbare ne ba kuma mu ba za mu yarda da su ba yanzu na tabbata ya kamata a ce kana da copy din wayannan abubuwa da electoral guidelines nasu da kuma timetable din zaka gani za ka ga yanda aka sa za ka kwana bibbi yawanci yawanci kwana bibbi wani ma kwana ɗaya za a yi kaita za a ce tukuna za a ɗaya za a yi shi wai yau a Bauchi state a yi za a ɗaya yau yau din na a declaring sakamakon za a ɗaya ya yau INEC ba ta taɓa shirya za a ɗaya a Bauchi sa da awa 48 ba yau lungunan da muke da su wanda za a jira za a ɗaya a kawo su wasu sai an yi kwana biyu ma za a ba ya so abin nan jiha ba babban birnin jiha ba ya za a yi kari za a ɗaya daga mura akwai mazaɓo da muke da su wanda kamun ma ka je yau in ka tashi da safe kamun ka je wannan mazaɓon sai ka kai magariba ka sai za ka je gurtsari za ka je can lungu da mura iska ce za ka je sabon tulu ba ka gani tulu ka ce za ka je can dittafin larabawa kuma ka duba ka gama tukuna ai labar ta ban gaya maka ba ka duba ka ga kuɗin da aka rabga a ce chairman na local government sai ya biya miliyan uku deputy chairman ya biya miliyan ɗaya da ɗari biyar sannan kuma kansiloli su biya dubu ɗari biyar biyar su shiga zaɓe wai ina da kuka samu wannan resources ɗin ba tare mai amfani da wannan ƴan kuɗaɗen nan ba mu je mu samu jama'a mu da suke lunguna lunguna mu fadakar da su abin da ake ciki ba don haka yawa bari mu baka amsa tambayar da kamar na magana shiri shiri ana gaya muka cewa mun yi shiri dama kuma shirin da muka yi mu shiga zaɓen to da muka yi study muka yi nazarin ɗin waɗannan abubuwa tsare-tsare na hukumar zaɓe sai muka cewa wannan abu kawai shigo-shigo ba zai shiga saboda haka ba za mu shiga ba
1: irin ɗimbin magoya baya da kace jam'iyyar ku tana da shi a nan jihar Bauchi to wannan jiha da baya da kuka yi na ƙin shiga zaɓe na ƙananan hukumomi wani sako kenan za ka faɗa wa su magoya bayan ku da suke cikin wannan jiha ta Bauchi.
0: Tare mai amfani da ɗan taurin sisu da haka da al'ummu shugabanninmu da masu sanmu suka ɗan ganganta taron sisi mu haɗa kullum mu ƙara mu je mu samu jama'a mu da suke karkara mu gansu sannan ka duba kuma me zai za mu karkashe haila logistic security zirga-zirgar zaɓe ɗin da ɗan kamfen da za a yi nawa za a kashe ba ka sani a ce an yi replicating wannan throughout the state miliyan ɗari nawa za a kashe almost 400 million jam'iyya za ka kashe ina muke da wannan resources.
1: Shugaban jam'iyyar ADC na jiha Alhaji Shu'aibu Dankama inda ya bayyana mana matsayinsu kan zaben ƙananan hukumomi da ke tafe daga jam'iyyar ADC sai kuma ɓangaren jam'iyyar ZLP inda shugaban jam'iyyar na jiha Ambassador Khalid Alewale ya ce su kan sun shirya tsaf domin shiga wannan zaɓe na ranar Litinin 17 ga wata ya bayyana hakan ne kuwa wa wakilinmu cikin zantawarsu ta wayar hannu dangane da zaben.
2: Alhamdulillah yanzu gaskiya magana duka shirye-shirye ya kankama kuma mun yi duka kuma da sun yi kamata mu yi kuma muna sa ran ana so da nasara a gare mu da ikon Allah.
1: Kun gabatar da ƴan takara na wannan jam'iyyar taku kenan za a ce?
2: A wani gabata mun sayi forms na jami'i kuma mun sayi matuƙar sun fi kuma mun submitin kuma an mutu screening so a guidance da hukumar zaɓe ta baya shine daga cikin ka'idodin yin zaɓe shine ce ta kasance ta sayi form to kuma alhamdulillah mun cika haka da yin kuma sun ce sai an yi screening shi ma mun yi screening to yanzu muna jiran ranar Litinin Allah ya kai mu a rantsar da mu a matsayin wanda suka ci zaɓe da ikon Allah.
1: Don duka ci zaɓe kenan ko kuma?
2: To ai mu ci zaɓe kan mu gama ci zaɓe don mu yi da mutane kuma mutane suna tare da mu to kuma in Allah so da muna ce tare da mu wannan hukumar zaɓe za ta yi adalci saboda in ka duba shugaban hukumar zaɓe na mace ne kuma kamar da muke faɗa kullum mata da matasan suka samu dama akan samu alheri to muna ce tare da in Allah so da ta mana adalci ne cewa mace zaɓe.
1: Akwai tarurruka da su hukumar zaɓe suka shirya yaya wannan kun gamsu da yadda suka shirya wannan tarurruka da suka shafi wannan gudanar da zaɓe?
2: To mu da mu sai muna masu faɗa a jihar hidimar siyasar jihar Bauchi musamman abin da ya shafi jam'iyyu a kira mu taro ne ke ji sau ɗaya zuwa sau biyu kuma mun halatta da mu sun bai sanar da mu ne a kan shirye-shiryen da suke ciki da kuma ka'idodin da ake zaɓe da shi bayan shi ma sun yi taron da suka gabatar ma da siyasar yana gani a jaridu na gani a kusurin haka amma ba wai muna ciki ba ne. To ga wannan layi ne kuma akwai layi hukumomi sau akwai layi hukumomin media irin naku akwai sai mulla da dama masu faɗa a jihar hidimar siyasa to balle komai ne sai an yi da mu ba.
1: A matsayin ka na shugaban jam'iyyar ZLP na jiha menene fatanka kan wannan zaɓe da yake tafe?
2: To fatan mu shine a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali a yi shi cikin adalci kuma a sanar da mu mun ci zaɓe don duka na mu ran mu da mu ci zaɓe da ikon Allah.
1: Kai ne sakataren kungiyar gamayyan jam'iyyu na jihar Bauchi menene kiranka ga sauran jam'iyyu kan wannan zaɓe?
2: To alhamdulillah sai yana wasu godiya saboda mafi yawanci kowa yana ana da wani mummunan fahimta da zaɓen ƙananan hukumomi inda ake ganin kamar gwamnati mai mulki ne take a wani kadara APC ta yi zaɓen gane hukumomi, PDP ta yi zaɓen gane hukumomi, a wannan kuma wani jam'iyya ne mai ke iya ita ta zaɓe zaɓe mana. A kuma yi dutse da santin da cikin mutu ta so, ta ta mara adalci. Yana haka cewa mana jam'iyyu 22 kusan 15 sun sai fa kuma sun shirya shiga wannan tabarwa na zaɓe da ra'ayi. In Allah ya san wadannan da ke yi. To kaga a cikin jam'iyyu 22 15 sun shiga ta rubuta su guda 7 ba. Kuma a kan kasa ko jin yin gudu ko ku suka idan sun zaɓi zaɓe ya halatta. Kuma na kyautar da kamfanin Allah su haɗa a cikin jam'iyyu 15 nan ko sun yi wani haka da su a bayanan da kanmu.
1: Shugaban jam'iyyar ZLP na jiha Ambassador Khalid Arewa ke mana ƙarin haske kan zaɓen ƙananan hukumomi da ke tafe na ranar 17 ga wata daga batun zaɓen ƙananan hukumomi sai shirin namu ya hura kan batun masu bayyana tarayyarsu da gunayensu a ci gaba da suke yi na yayata manufar gwaninsu wato sanata Shehu Buba Umar sakataren jam'iyyar PRP na ƙaramar hukumar Bauchi Malam Shamsuddin Bala Kaka Lushi ne ya ziyarci mu domin ƙara ƙarfafa gwiwa wa magoya bayan PRP a daidai wannan lokaci.
3: Na zo gidan wannan rediyo ne domin ƙara ƙarfafa gwiwa da kira ma 'ya'yan jihar Bauchi domin shirye-shiryen Shehu Umar ba maganan jam'iyyar PRP ake yi ba. Wakili ne na jihar Bauchi wanda a kowane lokaci kalamansa yana nuna maka cewa Bauchin ne a gabansa ko kwanakin nan da ya zo buɗe taki da ya bayar kusan idan ka haɗa maganganunsa da sauran maganganun wayansu abokanayen takaransa. Su suna maganan su zo ne su ba da taki ma 'ya'yan jam'iyyarsu shi kuma ya ce ya zo ne a ba da taki ma al'ummar jihar Bauchi to ina tabbatar maka da cewa sanata Shehu Buba Umar ya shirya ma neman gwamnan jihar Bauchi kuma duk irin abin da ya kamata mu tanada domin ganin an yi nasara a wannan tafiya ya tanada bisa kyawawan ayyukan alkhairi da ya yi lokacin yana sanata a kuma yanzu da yake yi. Saboda Shehu Buba ya kasance kamar executive ne ba legislative ba a tsari na doka duk lokacin da ake mutum sanata ne to dokoki yake kaiwa to Shehu Buba ya zama multi-purpose ya kai dokoki da ake kiranta dokoki a majalisa kudurai daban-daban wanda idan ka dubi jarida yana ta wallafa a arewa maso gabas na cikin sanatoci guda uku kacal da suka yi timfinƙau wajen isar da kuduri a majalisa to bayan kai kuduri da ya kai a majalisar nan ya kasance yana aiki kamar executive shi ne ba mu san sanata yana ba da aikin hanya ba Shehu Buba ya je ya yi titi masu al'umma da muke da su a Bauchi ta kudu ya je ya gina makaranti ya gina a tafawa kwalewa ya gina a karamar hukumar Bauchi a karamar hukumar kirfi an samu da sauran kayan hukumomi daban-daban da sauran abubuwa kuma da ya shafi hidimar more rayuwa a makarantar malikiya kawai muna ɗalibai sama da guda 1,300 kuma ɗauki nauyin karatunsu akwai masu karanta nursing ɗin nan a mafi karancin kuɗi aƙalla a shekara ana biyan 500,000 shekara kuma za su yi zuwa 5 kuma duka haka ne ya ɗauki nauyinsu bayan haka akwai ɗalibanmu da aka ɗeba daga kowace karamar hukuma sun samu wakilci suna karatu a India wannan nuna ƙwarewa ne da tsarinsa to babban abin sha'awa ba Shehu Buba shine ka zo harkar noma yau aƙalla bana aƙalla na shiga hudu kenan tun lokacin da Alhaji ya sa ya zama sanata ba a rantsar da shi ba muni bikin taki to shi bayan takin ma fa yakan ba da dama a zo a samu wasu manya-manyan agencies ko jami'o'i da suke da ilimin noma su ba da training ma manoman kafin a ba su taki da maganin feshi to sanata Shehu Buba Umar ya kasance abin misali ma al'ummar mu na Bauchi da kudu wanda ya kai ma su jama'an da muke tare da su na sauran zone-zone inda muke tare da su tsakiyar Bauchi ta arewa suka ga ya dace ya zo ya zama gwamnan jihar Bauchi saboda ƙwarewa da yake da shi fiye da sauran waɗanda suke kai bambancinsa kuma da su waɗanda suke nema shine shi an gwada shi a sanata an ga irin taku nasarawa to amma Shehu Buba har yau har gobe ina daga cikin wanda mu muka gina tafiyansa ina daga cikin wanda muka goyi bayan tafiyansa ina daga cikin wanda kuma muke amfanan tafiyansa a bangare guda kawai mun kawo masa wasu kudure-kudure ya je ya isar alhamdulillahi muna ganin amfaninsa wasu bangaren kuma mun kawo masa yadda zai tallafa wa wasu al'ummanmu ya ban shafi gine-gine a waje na an ji an gina wata islamiya sama da shekara 25 ana kokari amma na jin labari ya zo dauki mataki a kai yara masu kokarin hadda marayu da ba su da galifu sama da yara 5,000 ya bayar ya ci a cikin biyan masu har su ga makarantarsu wannan kuɗin hadda wannan layinsa a bangaren 'yan siyasa a shekaran farko sama da mutane 52 ya ɗebi ya masu kuɗin aikin maka suka tafi shekara na biyu mutane kai shi kuma ba da ya tashi biyan ma fa biya da ake biya wanda ake kiransa babban kujera akalla ba ka sara ba ni an je da ni ba wanda ba ya masa kudi akalla saboda naira miliyan 10 ba bayan an biya maka kudi wajen miliyan 8 kuma da a baka kudi akalla miliyan 2 ka sa aljihunka to malam mai irin wannan dabi'a da irin wannan hali baka da bukatar neman shawara fitowa kawai da kai ka kade masa kuri'an ka da kai da iyalansa ka jira kuma ka gani mutumin da sai an san masa an gusura masa yazo yana taimakon mutane to ina in baitul malin jihar Bauchi tana hannunsa ina tabbatar masa da cewa yana da kishin Bauchi yana da kishin yankin sa yana da kishin arewacin Najeriya kuma in Allah so ya yarda da ya cire mana kitse a huta
1: Sakataren PRP na ƙaramar hukumar Bauchi Malam Shamsuddin Bala Kaka Lushi a lokacin da ya ziyarci gidan rediyon Bauchi domin kare muradun sanata Shehu Bubba Umar dan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar PRP mai alamar dan makulli a ɓangaren masu ziyarta mu domin bayyana ra'ayinsu kuwa Malam Jibril Abdullahi tsohon shugaban 'yan kasuwa na gudun Hausawa ne ya ziyarci mu domin jinjina wa wannan jaha sanata Bala Muhammad da wasu gwanayensa
4: abinda ya kawo jiya radio ne na zo ta mai girma gwamna murna na ba inda suka zo lafiya suka tafi lafiya kowa babban abun sha'awa da ke mu abuta jiya radio ne wannan jiya BRC Bauchi mun zauna jikin radio tun safe har wajen karfe 1 sa ta kawo labarin da aka yi a wurin taro abinda ya burge ni kusan abin da suka yi ji abu ne wanda kowa ko a wani jami'a kake taron jiya ne ya burge ka don gaskiya an faɗi ainihin damuwar ƙasa ne da yadda siyasar ƙasa take da su sauransu sai abu na biyu a madadina na a madadinmu na 'yan wajen gari wanda Hajiya kwana baban takku ta ba mu kyautan taki mu da muka samu nan kiyata madadinsu na zo in yi godiya wa zana baban takku gaskiya wannan take ta ba mu ta mu shi kan gaba kuma ba abin da ya bani mamaki da burgin da wannan mata shine tun tana cikin gwamnatin Muhammadu tana cikin gwamnatin jihar Bauchi duk da ta kake godiya wajen gari ba ta rabu da mu ba tun tana ciyaman da mai yabo da ciyaman din Bauchi da gwamnati duk abin da zai tsaya da mu har yanzu ma ta dawo tana jami'an ta na PRP tana kuma takara yar majiya cikin gari amma lamu dan mu ba ta manta da mu ba muna godiya da wannan alkhairi ta muna mun gode mun gode sai abu na ƙarshe ina kira ga ƴan uwa na ƴan wajen gari da mu zaɓi ko na rabin Rabi'u Bishi a madadin majiya wajen gari saboda wallahi Rabi'u Bishi ya san wajen gari sosai ya yi coordinator wa ɗan majalisa duk lungun da ka sani jungurgalan bidan niri ba inda dan Rabi'u Bishi bai sani ba ya kuma san da ba bukatar ma ka ce masa nan bakin nan fari ya sani Rabi'u Bishi dai baka labari tun daga zungurbacin gadan Kunsal sai ya kai ka haddu dai baka labarin tun daga Jaliya ya kai ka har gaba da miyin da ya kai mu da turun shi wannan shine da zamu kai san mu zabe shi ba ina ga dan majalisu da cikin na wajen gari ba wani je kamar honorable Rabi'u Bishi wannan suna ba sun kawo ni gidan yana kuma albarka ko ma ba da mama
1: sai shugaban kasuwar gudun Hausawa Malam Jibril Abdullahi a lokacin da ya ziyarci mu domin bayyana ra'ayinsa to yanzu kuma bari mu bisawo wakilin mu Kasim Abdullahi Zango da sharhin wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa.
5: Ministan harkokin wajen Iran ya caccaki Faransa da sauran kasashen yamma bisa munafurci wajen sukan Tehran game da yadda take tafiyar da yan adawa a cikin kasar yayin da suka yi gunda bakinsu kan laifukan yaƙi da take take haƙƙin bil'adama da Isra'ila take yi a yaƙin Gaza da kuma take dokoki a gabas ta tsakiya. Kamar yadda jaridan TRT ta wallafa a shafinta a wani labarin kuma da jaridan ta kara wallafawa ministan harkokin wajen Turkiyya Hakan Fidan ya ce Ankara za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa tare da shiga tsakani don warware rashin fahimta da ke tsakanin ɓangaren gabashi da kuma yammaci na Libya yana mai bayyana kyawawan fata game da yarjejeniya na sake haɗa kan ƙasar guda Fidan ya ce ya samu ƙwarin gwiwa a wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta Fidan ya yi cikakken bayani game da ziyararsa zuwa Libya tare da godewa hukumomin Libya saboda karancinsu da kuma tarbar da suka yi masa kamar yadda TRT ta wallafa a shafinta a wani labari makamancin haka Afirka ta kudu ta nemi wasu gwamnatocin Afirka da dama su mayar mata da kudinta da ta kashe wajen mayar da dubban 'yan kasashensu gida a cewar ma'aikatan harkokin cikin gida ta kasar wacce ta yi wa 'yan majalisar dokoki bayani a ranar Talata. Kasar ta kashe kusan dala miliyan 18 wajen ɗaukar nauyin baƙi da suka nemi komawa kashashensu, kamar yadda TRT ta wallafa a shafinta.
1: An gaida ɗan mutanen Zango da sharhin siyasar ƙasashen duniya. A nan matakin ƙasa ma dai, wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya haɗa mana sharhin jaridu da suka ƙunshi siyasar ƙasa.
6: Ɗan takarar gwamnan jam'iyyar ADC Alhaji Muhammad Bautegi ya zaɓi Muslim a matsayin abokin takararsa a zaɓen 2027. Bautegi ya bayyana tsohon kwamishinan ayyuka Alhaji Mamman Musa daga Boso a matsayin ɗan takararsa na mataimakin gwamna. Jaridar Leadership ta rawaito cewa matakin ya zo ne bayan wasu matasan kiristoci sun yi barazanar ƙin zaɓar duk wani ɗan takarar gwamna da zai fito da tikitin Muslim. Daga jihar Niger, bari mu gangara jihar Kano. Ɗan majalisar dokokin jihar Kano mai wakiltar Madobi Honorable Suleiman Muktar Isaac ya bayyana cewa sauran sheka da ya yi zuwa jam'iyyar APC tare da wasu 'yan siyasa na jihar ya samo asali ne daga muradin yi wa jama'a abin da ya dace. A wata hira da manema labarai, Honorable Muktar ya bayyana cewa an samu saɓanin fahimta ne bayan gwamnatin Kano ƙarƙashin gwamna Abba Kabir Yusuf ta amince da ta yi komawa APC da jam'iyyar ta daɗe tana yi. Ɗan majalisar wanda shine ɗan takarar majalisar tarayya na APC mai wakiltar mazaɓar Kura Madobi da Garun Malam ya kuma ce yana da hujjojin da ke nuna cewa sanata Rabi Musa Kwankwaso ya taɓa nuna aniyarsa ta koma jam'iyyar ta APC. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci 'yan Najeriya da su haɗa kai wajen kare haɗin kan ƙasar. Yana mai cewa babu wani bambanci da ya isa ya zama dalilin raba Najeriya. Tinubu, wanda mataimakin shugaban majalisar dattawa Barau Jibrin ya wakilta, ya bayyana hakan ne a ranar Talata 11 ga watan Agustan 2026 yayin taron ƙasa da ƙasa kan tsaro. Jaridar The Cable ta rawaito cewa ƙungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna Jibus ce ta shirya taron tare da haɗin gwiwar Muslim World League. Za mu karkare da jihar Kaduna, inda Isa Ashiru Kudan, ɗan takarar gwamnan jihar Kaduna na jam'iyyar ADC, ya amince da naɗa wasu muhimman mutane a ƙungiyar yaƙin neman zaɓensa gabanin zaɓen gwamna na 2027. A cikin wata sanarwa da Ashiru Kudan ya fitar a ranar Talata, ya naɗa John Marcus Ayuba a matsayin darakta janar na ƙungiyar yaƙin neman zaɓensa. Jaridar Leadership ta kawo rahoton cewa Isa Ashiru ya kuma naɗa Honorable Bashir Ibrahim Sakadadi a matsayin mataimakin shugaban kwamitin yaƙin neman zaɓensa. Haka kuma Ashirin ya naɗa Muktar Lawan Baloni a matsayin sakataren ƙungiyar, yayin da Abdulwahid Ulayinka, ɗan jarida da ke zaune a Kaduna, zai zama kakakin yaƙin neman zaɓen nasa.
1: An gaida ɗan mutanen Doka da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar nan da suka ƙunshi siyasar ƙasa. Kuma da hakan ne shirin na yau ya zo ƙarshe. A madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala, Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki, ni Abdulrahman Umar Udubo da na jarabar shirin ke mana fatan alkhairi.

0: normali koma ka jisim ba wanda za a yi ka nemo wani fenti ka kona gashin ka ko ka dinka wata jibba ka zo ka yayyage ta koma kaman bazar ɗin kokon gargajiya wai ka ce kuma gaban annabi ka zo kana murnan wannan kaga ba zai ba
1: kaga shigenci
0: yawa kaga shigenci in ka san manzon Allah ba za ka yi shi a gaban sa ba kaga wannan ne yasa nace akwai abin da yake kama da juna yanzu wanda yayi wannan gashi masoyin manzon Allah ne amma a lokacin da yake aikata aikin sa da wa yake kama yana kama da mahaukaci dama kuma an kira shi mahaukaci sannan kuma yana kama da mai aikata laifi to babban mijini wanda yake shi wanda dama shi baya san annabi balle ya sai shi din in ya sai dinga buga misali da irin
1: wadannan
0: alhali a yayin da yake wasu da dama wai shaukin san annabi ne ya nuna musu su yi haka to kaga a kansu ne duk dokokin nan za mu zo mu haɗu mu yi aiki a kansu kuma already daga ciki ƙari akan wannan wanda shi ba doka ba ne ƙarin inganci ne lallai daga lokacin da muka yi zance da ku a nan kawo yau mun yi ƙoƙari wasu manyan zaruriyoyin mu duka gaskiya mun same su mun tattauna da su musamman kowa daga zariyar da ya fito mun tattauna da su falilai alhamdu sannan bana bamu da kalubale amma kuma yake da waya kamata a ce wannan maganar ta zo kusan karshe
1: daga baya to akan ruwan Allah muna godiya a gefe guda Malam Lukman daga tawaga na Harsawa na jihar Bauchi karkashin Sheikh Ibrahim Alazakzaki duk da kunan ku shirye-shiryen wani abu ne wanda ta iya yiwuwa a boye sai ranar kawai a ga ana aiwatarwa to amma dai da mu so mu ji tsokaci dai wani irin shiri ake yi
2: alhamdulillah assalamu alaikum
1: a shekaran bana
2: kusan gaskiyar magana shine idan ka dauki hidima na maiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam hidima ne wanda tun daga bara da aka yi muzahara aka kare zai zamto ko an riga an daura dan baɗin shirye-shirye ne daga lokacin da aka gudanar da aiki tun da misalin zana magana ne a bangaren abin da ya shafi kiyaye cunkoso da yanayin zirga-zirga na ababen hawa a yayin gudanar da zagayen maulidi na 12 ga wata to wani abu ne wanda duk lokacin da muka zo aiki to muka yi notisin ɗin abubuwan da suka faru na nasara da kuma rashin nasara a wannan shekara sannan kuma da tunanin yaya za a yi abi hanyoyin da za a magance waɗannan abubuwan da aka same su a matsayin rashin nasara to kaga gaskiyar magana shi ne shirye-shirye zai iya cewa ko ya fara ne tun daga lokacin da aka yi shi wancan muzahara an fuskanci yan kalubalen da ba a rasa ba tunda shi dan adam ajizi ne a duk lokacin da kace zaka yi mu'amala da shi to dole sai ka yi hakuri dan abubuwan da aka fuskanta na matsaloli misali kaga kamar yadda junction din suke samun matsaloli a duk shekara duk inda zaka samu an yi kutse to zaka samu kutsen nan yakan taso ne daga ire-iren irin waɗannan junction din an riga an tattauna an duba da yadda zai kasance cewar su waɗannan gurare an samu haɗin kansu mutanen da muke ayyuka da su tunda kaga aiki ne dama idan ka zo ka zaka samu haɗaka ne akwai yan kwamiti akwai su kwamitin riyala akwai su na pitiyanu akan haɗu gaba ɗaya sai kasance cewar ana aiki a waɗannan gurare to kaga an riga aka samu wadatuwar ma'aikata a wannan junction da ake samun matsalolin to zai zamto cewar an cimma nasarar abin da muka fuskance shi na kalubale tunda an riga an ga matsalan sannan kuma an tattauna a kai don gaskiyar magana idan ka ɗauki aikinmu to zai zamto kawai mu ba wasu matsaloli muke fuskanta da yawa da har za mu zauna a yi ta dogon lissafi a kan shi ba a'a matsalolinmu kawai dama shi ne yaya za mu yi mu warware matsaloli na cunkoson abin hawa da kuma yadda muzahara za ta tafi successfully to gaskiyar magana shirye-shirye ka an riga an shirya abin da za a shirya na neman ƙarin ma'aikata da haɗin kansu da kuma wayar musu da kai akan abin da tun da ka samu wasu inda suka yi aikin ba su fuskanci matsalan ba to an haɗu da sauran waɗanda suka samu matsalan da wanda ma bai samu ba an tattauna kuma an wayarwa da kowa kai ta yadda idan ka samu kanka inda zaka yi aiki to ga matsalolin da su wannan suka samu kai kuma wata hanya zaka bi to ga hanyoyin da ya kamata ka bi ka magance waɗannan matsalolin da aka samu to gaskiya magana wannan an riga an yi shi ma an wuce insha Allah
1: to karan kallon muka sake komawa zuwa gare ka a wannan rana muhimmi wanda tawaga suke fitowa ta kota idan a cikin jihar Bauchi idan muka dauki kungiyar Riyaduddin al-Islami takan dauki matakin wani sa'in a karbi abin sauti ma'ala na wanda suke fitowa suna badala to wani shiri kuka yi akan wanda ka ga dan idan mun manta ba wannan shekarar ma su committee na riyadan sun ce akwai wanda suka ji labarin sun yi wani irin dinkuna na banza tuni ma sun je sun yi musu sha sun ba su shawarin kar ma su fara kar ma su fito to wani kira za a yi
0: alhamdulillah
1: musamman masu fitowa da sauti wani iri ko kuma ga mata dai wani iri suna abubuwan da ba daidai ba
0: so alhamdulillah dama wannan doka ke doka ce a kotu da daddiya sai dai kowane shekara a zuwa renewing dinta masu fitowa da sauti na farko duk mutumin da zai dora sauti da sunan yabon annabi sallallahu alaihi wasallam dokan da muka ba su tun tsawon shekaru shine lalle ne ya zama muryar wakan ta tere kiɗan tunda wakar yabon annabi shine manufa ba kiɗan ba to doka ne duk wanda ya fito ya zama kiɗan kawai ake ji ba yabon ba akwai ma'aikata za su sauke shi su kwance kayan sauti ɗin mu kai su ga hukuma a ajiye mai wannan kayan sauti sai ya zo ya rubuta takarda da kansa da hannunsa cewa ya tuba ba zai kara ba wannan laifin ba zai kara aikata shi ba sannan mu dubi wata ƴar tara wacce ba ta gagara ba a yi masa kasancewa wala kun fulki sasi hayatu matuƙa inda za a yi laifi babu hukunci to laifin zai ci gaba da dawwama mun yi isti'aran kamar ayar alƙur'ani da don kafa hujja ne to shi ne raman kisa shi ne rayuwa ko to shi ne ma'anarsa idan ba a hukunci laifi zai dawwama amma yana hukunci laifi zai ɗore wannan kenan sai rawa tsakanin maza da mata a cikin wannan sha'iri a cikin tawagarsa ko a saman mota ko a ƙasa wato ko a ƙasa balle ma a saman mota wanda kamar rana tallan abin shi ma tuntuni doka ta haramta wannan shi ma wanda duk aka kama su ɓangaren yaran mata hukuncin da muka ajiye musu bulala ka san komin haukan mawukaci ya san bambanci tsakanin bulala da igiyar guga ya san suna da bambanci to su yara kamar ɓangaren yara a mata ɗin nan ba su da hankalin da za su gane wata doka tana magana illa bulala da su da yara ɗaya ne to su kuma hukuncinsu kenan da muke tana da a yi su sannan abin farin ciki shine tun daɗewa ni dai tun shekaran da na zo kwamitin maliji a riyala na kirkiri yin semina domin ƙara faɗakar da su wanda ana yin seminin nan kamar dai maulidi bai wuce sauran kwana biyar zuwa uku ba to alhamdulillahi bare da bariya akwai sarkin kasidun sarkin bauchi ina jin shi ne da ake

kira ni ya jira mun akwai wannan shirin to ka san dai magance laifi guda a lokaci daya bai yiwa amma yin wannan din yakan sa in a cikin goma masu aikata laifi idan guda uku suka ji suka bi an cimma nasara sani dole sai a hankali to a wannan muzaharar ta bana akwai wannan udurin ban sani ba ko a biyar da wuta za su yi ko kuma anan na san dai idan suka sa ramin ta kamar mai dama wanda ya sa mai sanarwa shi ne dan lushi ake ce mai ne ko menene to akwai wannan sannan na yi ta magana kuma dazu ya ce mun fara ziyartar musu zayoyi mun kai kuma wannan kuka kuma an samu na ita anan ya ce don Allah mu ɗauki ka'idan nan maulan mu shi radiyallahu anhu Allah ya kara wasa'a masa a mazaunin sa aljanna lokacin da yake cikin karfin sa tun fara muzahara a Bauchi har cikin karfin sa har sai da karfi ya gagara shi yana fitowa ayi muzahara nan tare da shi zagaya ya gani irin sa wato ganin sa kawai a gurin zai iya magance abinda duk taron mu komitocin nan ba za mu iya magancewa ba to sai muka ce dan Allah jagororin mu manyan nan tare da dama wasu da dama daga cikin su suna kokari kamar muna da shahinai guda biyu a garin nan shekhani kuma sunan su kabirai kuma suna kan anguwa daya layi daya kofar Gombe ko kofar Gombe ne Bauchi suke bara amma mun da muke da alaka da Bauchi sai mu ce kofar da Gombe sai mu ce kofar Gombe kowace shekara da su za a zagaya to mara kunya rawani su kawai in ya gani wallahi kaucewa yake yi to muna son kowace zawiya da muke da su a nan a samu jagorar zawiyan ya fito ya yi sannan har yanzu kalifin maulana shura usman bauchi ba tare da aka yi maulidi wani rasuli a ranar bai zama kalifa ba ma da shi kuma in ce da umarninsa ya fito muka yi muzahara mu na yin rasulin saboda koyi da maulana shi kuma wallahi matan da suke so su fito su yi rawa wallahi kowace idan ta leƙa ta gan shi a gaba wallahi ko ma suka yi ba wata mace da ta shiga cikin tuntsin jama'an nan saboda ganin babba to da haka duk abin da za ka yi in dai akwai baba a baya to abin zai fi ƙayatarwa don haka waɗannan abubuwan da na faɗa wasu lokaci ne suna nan mun jaddada su wannan kuma kamar wanda na faɗa ƙarshen nan sabo ne muke so a ɗauka a yi amfani da shi na uku daga cikinsu dukkan shugabannin ƙungiyoyi zan fara da kai shi alfajila kai shugaba ne na shababu faida ne shi ashabu faida to duka kuciya mumin nan idan za ku fito to mabiyanku sasan tun daga shugaba yana kan gaba-gaba yana cikin masu hanawa to in akwai mai sha'awa a cikin mabiya zai ji kunyan idon shugaba shi ma ba zai abu ba daga za mu dai zage dantsewa to wannan harkar kamar yadda kullum muke faɗa ta kowa da kowa ce kuma wallahi zan yi rantsuwan da baka fara a ciki yau kowace ƙungiya ce kowane irin ƙarfi Allah ya bata in ita guda ɗaya ce ba ta haɗa da sauran al'umma ba za ta iya magance komai a harkar muzaharar maulidi duk kamar yadda muka faɗa ba yadda za a yi in dai matasa da yara da abin kiɗa suka haɗu to dole komai koren shi ɗan da ake yi sai ya ɗan shigo ya ɗan yi aikinsa kaɗan garin nan ya bunƙasa shirin alfajira da muke muzahara nan da yamma ne kawai ake yinta ƙarfe kuɗi in yi sallah shaunin nan su zo su ja gaba mu wuce a biki kin malam goja dawo wunki kafin magariba an gama a yau ana yi ne kawai wallahi yini guda zuwa ƙarfe bakwai na dare baya isan muzaharar maulidi a Bauchi State na sha faɗa sakamakon duk Najeriya muna fita muna gani duk Najeriya ba garin da ake muzahara irin ta Bauchi sakamakon manyan jagorori da Allah ya yi musamman maulan a garin nan idan ya tara taron stadium ta cika ta batse da idan an yi maulidin to ka san san da ake a sabon gida da su markazin lokacin kana na ayyo idan an yi da zaran shi ya yi addu'a an waye gari an karanta alqur'ani ne an yi takara an yi addu'a kowa tafiyarsa gida yake yi amma yanzu zai mana cewa illahi da duk wanda za su zo mana daga ko ina ne har wajen Najeriya za su tsaya sai sun kalli wannan muzahara ta Bauchi to kaga kana son wani shiri na gidan rediyo ka

0: da suke ce masa hannu da yawa dole sai hannu da yawa kuma annabin namu ne ba wanda yake yadda a bar shi a baya yawa don haka gaskiya mu din da muke magana abi doka mu fara bin dokan dokar mu shine mu fito mu zage wannan ranan mu ba mai ne lokacin mu bane ba kuma nan mu kalli lokacin wasu bane mu wannan ranan mu ne na aiki ya zama na imu ince sun gajiya wannan su kora
1: tsotsi wannan kuma ina bangaren ko a wannan rana tunda kana daga cikin wanda suke lura da jackson da kuma zurga zurga na ababan hawa ana cikin muzaharar maulidi wani sa'in sai a ga an tsaya ko kuma waje ya tsaya chak sai a ce ababan hawa ne suke wucewa shin ba tsara wani hanya na musamman bane wanda ababan hawa da su bi musamman a wannan lokaci da tituna suka wadatu
2: to alhamdulillah
1: ba sai sun shigo cikin jama'a ba
2: to alhamdulillah kamar yadda kai maganan sai wa wani lokaci gaskiyar magana ba wai mujarradin tsallakawan abin hawa ke jawo tsayuwar muzahara ba duba da baya ga su waɗanda ake ajewa a junction suna aiki ko kuma masu zagaya suna sa ido wajen ganin me ke tafiya me ke zuwa me ke dawowa to gaskiya majoritin tsayuwar muzahara idan ka ga tsayuwar da ta kai tsayuwa to zaka samu cewar su irin waɗannan ƙungiyoyi da ake kokawa akan yanayin yadda suke gudanar da al'amuransu ne suke sababba yawan tsayuwar nan
0: da gaskiya da zo inda suke da budurwa wajen ba za su wuce ba
2: na'am banda ma wannan a mujarradin kansu ko da babu budurwan ma wani lokaci za ka ga an kwashe minti uku hudu biyar an tsaya ga space nan a gaba ba babu ba amma kuma an ƙi tafiyar an tsaya ne ana tarawa a guje guda wanda ayi iya bakin kokari ayi wani lokaci da kyar dai haka za su samu su yan tura gaba to gaskiyar magana mafi yawanci in ka ga tafiya ta tsaya can din nan to ire-iren irin waɗannan ne ke jawo tsayuwar tafiyar sannan daɗin da ɗawa idan aka yi maganar cewa junction kusan junction ɗin da za ka samu ana aiki a lokacin da muzahara take tafiya ba sa da yawa a garin nan gaskiya a ga misali idan ka ɗauki ranar bawu ɗin central shi totally ba ka ma sa shi a lissafin inda wai ana buɗa shi domin crossing ɗin mutane dama majority da ake ɗan samun waɗannan to bai wuce daga shi junction na tina
1: shi ma tina
2: nan daga jikin katangar riyada za ka yi kamar za ka yi kobi yawa akwai asibiti na a wurin wanda wannan akan ɗan samu wannan sai kuma na angon jaki to in ka cire waɗannan gaskiyar magana in ka zo minti kan nama shi ba mahanin masu tafiya ake bi ba shi kawai in aka zo ana juyawa ne to kaga shi ba a da matsala da shi dama iya nan ne kuma in seconds ko kuma in minute minti ɗaya bai wuce minti ɗaya biyu ko an ɗan rufe shi ma kuma ana la'akari da waɗanda suka wuce kada su ba da risa ma waɗanda za su tafi saboda misali idan aka ce za a ɗan buɗe wasu su ɗan wuce to akan duba kada ya zama to an ba da tazaran da su waɗanda suke bayansu ma sai sun yi gudu kafin su haɗu da su kawai akan ɗan duba ɗan ƙanƙanin lokaci ne kawai ana ɗan buɗe already dama su wanda suke so su tsallaka an riga an sanar da su cewa su shirya to kawai idan aka ɗan buɗe suna wucewa kuma to za a yi la'akari da su wanda suke tafiya kada su ba mu waɗanda aka tsayar
0: sosai
2: nisa da haka sai zamto an sake tsaye da su sai kuma muzahara ta juna amma gaskiya inda
0: aka tsalla kamar yadda ka faɗa kaga cikin kobin nan
2: na'am
0: daga daidai mangoro nan na ɗan gefen kafin ka ƙaraso gidan limamin kobi
2: na'am
0: zuwa can tina da ka faɗan nan nan ne shekarar shekarun yanzu nan ne aka fi samun wannan matsala na yan ƙungiyoyi nan su datse hanya su fi wucewa ɗin nan ya yi nuni a wannan
2: gurin banda wannan ma akrama kallahu banda ma shi wannan datse hanya ai ko kutse ne
0: sosai
2: na waɗanda ba su bi tsari ba to a nan ake
0: samun shi ya fi yawa a wannan gurin
2: yawa a nan ake samun shi sosai
1: to malam abubakar akrama kallahu kamar yadda ka ce a ranar maulidi doka ne kar mutum ya kuskura ya zo da fasta na wani dan siyasa to dan muka koma wajen yan siyasan fa da aka samu wani dan siyasan ko wasu yan siyasan musamman yanzu duk da zaɓe sun shishirya abubuwa kuma da hotunan yan siyasan a jiki ta yayyuwa su zo da motansu su tsaya a gefe wani tanadi kuka yi don sun shishirya abubuwan kyauta ko a ruwan sha ne da abubuwa na gift to wani tanadi aka yi
0: to shi wannan abin gaskiya duk sanda siyasa ya zo ni ina da ra'ayin mu haɗu mu hana wannan domin shi ma ɗaya yake da an shigo da motan a cikin zaren amma gaskiya kusan mafi yawancin ɓangarori ba su bani goyon baya ba hujjar da suke kafawa suna kafa hujja da cewa ai sun kawo taimako ne amma taimakon gaskiya ne gaisuwa da roƙon iri don a sa hoton ɗan takara a jikin gurarren faro misali ko lemu haka ba matsala ba ne shi wannan ba wani abu ne wanda za a gan shi daga nesa a gane cewa ba in taimakon don girman annabi Muhammadu suke yi ina magana yanzu da su kai tsaye dukkan wakilin ƴan takara wallahi ƴan takaran dukkansu mutane ne masu son su bi doka tunda shugabanci suke so su yi wa al'umma ko a dai abinda ya bayyana mana kuma ana kuma bizawahiri wallahu ya tawalla sarayir abinda ya bayyana fili kowanne su yana tuciya da shi yana son a bi doka to yana gaya musu su hana ɗan shamiyan su su suke kawo wannan shawarwarin ai ranka dai in kai kaza in kai kaza muka je muka tsaya da motar nan aka raba a duk in mun yi nan ƙuryan ka ne na farko akwai kamishin su a ciki kwangila ce da suke so su ci kuɗin ɗan takaran sannan su shigo da wani abin da sun tabbata mu a dokokin mu bin hana dan saboda su cimma burin su to da su da ɗan takaran su sani wannan abin da suka yi haramu ne in sun hannu falillahi hamdu in suka yi muna hada su da Allah da yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san niyoyin mu a cikin zuciya da manufofin mu na girmamawa da kawatawa da koyawa duniya waye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don haka su sha kurumin su ƴan takarar su muna san su duka muna san takarar su a fagen maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa farko ba ko manzo Allah na kowa ne tunda annabi bai umurci wani ba mu ƴan maulidi muna son kowa daga cikin su sauran abin da ya rage ra'ayi ranan zaɓen akwati kuma wannan za a ga wanda Allah ya bashi rinjaye ai wanda ya fi samun magoya baya shi ne shugaba ko to amma don Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su san sallansu ba zai karɓu ba sai da manzon Allah in ji Allah to su daina kawo mana wannan taimako in ka za ku kawo lemu a cikin bokiti ko a cikin motar trailer da ba kwastam kowa a ciki ana zuwa Saudiya ana gani kamfanoni ne suke yin abinci da abin sha su kawo alhazai ko waɗanda suka tafi umra musamman cikin azumi zaka ga mota ta zo ta tsaya ta baje tamfol mai lawurje ku zauna don karma a bata gurin ba ta da fustan komai a jikinta ko sunan kamfanin babu kawai sun zo ba da sabil ne to waɗannan su masu wallahi duk wanda ɗan takarar da ya kwaikwayi wannan ko bai ci zaɓe ba Allah zai ciyar da shi abin da ya fi zaɓen da yake bukata don annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
1: to kafin mu je mu dan sharuwa ko kuma mu ji abin da ke bisa na'ura za mu so mu ji mallam Lukmanu wani irin gundari na tsare-tsaren ku a matsayin ku na almajiran Sheikh Ibrahim Elzakzaki kuma kowa ya sani a wannan rana kuna da tawaga masu tarinya
2: to alhamdulillahi tsare-tsare in na fahimci maganan ka shine na kafatanin al'umma gaba daya wanda za su fito karkashin tawagan
1: Sheikh Elzakzaki
2: na'am
1: to Alisawa da sauransu
2: eh na'am na fahimta to alhamdulillahi kamar yadda aka saba da gaskiyar magana shine yadda aka tsara muka fita ne dama karkashin abinda ake kira da halka nan ji halka na maganin anguwanni kenan akwai dukkanin anguwanni sun tsara yadda kasance cewar kowace anguwa tana da bananta a gaba da yanayi na ɗinkinta da kuma inda aka ajiye ta na san akwai halkoki da yawa a cikin gari da ma wajen gari to an tsara wannan ta yadda kowasu halkoki za su fito ne a ƙarƙashin halkansu ta yadda kaga ko da a ce wani abu ne zai iya faruwa to ka san daga ina ne abun ya faru in abu ne na rashin tsari ko kuma na karya doka ko kuma wani abu makamancin wannan to yana karkashin wannan kai da kake jagorantar halka to ka san cewa an samu matsala a guri kaza kuma wurin halkan ka ne dan haka me ya faru kuma ya aka yi hakan ya kasance to daga cikin tsare-tsaren da kai dama wannan ba tsohon ba sabon tsari bane gaskiya ya kasance cewa kai dama adatan haka ake yi babu wani abu da zaka dauke shi a cewa yau wani sabo ne abin da ya shafi tsare-tsaren maulidi na ɗan uwa yadda aka saba dai gaskiyar magana shine
1: haka za a dora
2: insha Allah sai dai ko sabon da za a kara masa kawa tunda dama kullun ana kara gaba ne kuma in su abubuwan da su kara kawatar da abubuwan suna kara bayyana wa mutane
1: abun bunƙasa
2: yawa to aka bar misali yanzu aka ga daga cikin su halkokin da nake magana da ga akwai masu shiga na musamman wadannan sun yi shigan yarbawa wadannan sun yi na yamurai wadannan sun yi na fulani da sauransu kaga wannan duka an yi shi ne domin ne ya kara kawatar da da shi hidiman namaki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam
1: to mun sauraro karku shafa kuna tare da gidan rediyon Bauchi BRC

0: bakwai biyar tara biyar bakwai sifili shine numban da za a same mu 08069759570. Assalamu alaikum.
1: Wa
0: alaikum salam. Kana tare da na ga to malam Saifullahi muna sauraron ka.
1: Da farko ina jin malamai kakan alkhairi don gidi Allah ya saka musu da alkhairi.
0: Amin.
1: Kuna kakan alkhairi.
0: Malam Saifu, kafin ka sauka a matsayinka na samari daga jin muryanka, wani shiri kai domin yin nasiha ko kuma kira ga ƴan uwanka matasa a fito cikin tsari a yi abin da Annabi zai ce madalla?
1: Muna tare.
0: To, Malam Saifu, muna godiya. Mun godi Malam Saifu kenan daga angon Dawaki. Assalamu alaikum. Mishkila fi shabaka ji. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
0: Barka da shigowa.
2: Wa barkan ku da aiki.
0: Wa ke kan layi?
2: Karimu ce da Adamu, kina mu daga nan jira gandiman kange.
0: To malama Adamu, da fatan ka ji shirin da ake a daidai yanzu.
2: Wannan yana bidiyon shirin nan tun daga farko yanzu kuma ba a yau gama duk satin shirin nan.
0: To menene tambayan ka ko kuma sakonka?
2: Menene na gidan jawaban da wannan manyan malaman suka zo duka wani zan ce ko da sauran ƴan uwana ma yayin da suka yi hankalin nan don Allah mu bi'a bidiyo bidiyo don da ya kamata a samu in lafiya a zama lafiya kuma Allah ya tsara soyayya Allah ya bar mu da sonar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.
0: To ka san
2: fata ne ka ban ci da lafiya.
0: To amin. Kafin ka sauka kana nan?
2: Yes.
0: Yawa, ka san akwai tawaga da suke fitowa ta wannan yankin da ka faɗa Kangere da sauran wurare ma lungun da ya fi naku lungu a Kangere. Wani kun yi kwamiti na musamman ne domin yi musu nasiha su fito cikin tsari? Ka san abin na kowa ne fa, gyaran na kowa ne.
2: Haka ne, duka nan zamaninmu da wanda suke fitowa duk an ga ce hankali a tsarkakin su jagoran namu malam teu.
0: Eh, Kangere.
2: Kuma yakan tsayyace yake na musamman waje a tsakanin mu a tsarin mu.
0: To mun gode Allah ya kai mu yau ɗaya ga wata, muna muku barka da kamawan watan Maulidi.
2: Amin
0: mun gode Sayyidi. Na'am. To malam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Barka da shigowa, muna tare da wane ne? To mala Rabiu, menene tambayanka a gurguje?
3: To muna ga Allah kanmu wanda fata na shawai.
0: Masha Allah.
3: Lokaci ya yi kuma Ubangiji Allah ya kara
0: mu. Na'am.
3: To wannan wata na wannan murida wani na Allah.
0: Sallallahu alaihi wasallam. Amin Malam Rabi, yau na layin naka yana rawa. To muna godiya. Muna godiya.
3: To madalla da fatan Allah ya kama gari zai Allah ya sa a yi ta gama lafiya.
0: Amin ya rabu.
3: Allah kuma ya kara mai kama zan Allah.
0: Sallallahu alaihi
3: wasallam. Allah ya sa duk inda zai ya kasan lafiya ki ne gaba da Allah ya ta gama lafiya.
0: Amin mun gode Malam Rabi.
3: Allah ya kara mai kama zan Allah da fatan zan Allah na gode na gode. Madalla.
0: Malam Rabi kenan ɗaya daga cikin wanda suna da himma da kuma ba da gudumawa cikin musamman wannan shiri namu. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: A ɗaga murya a saka wayan dab da baki. Wa alaikum assalam. To Malam Mustapha, dada matsawa da waya dab da baki mu ji ka.
4: Ina farko muna maraba da wanda gida radio da kana ji a ba da mama.
0: Na'am.
4: Muna fatan alheri. Kuma gaskiya ne shawari ɗaya zan bayar na zagaye da za a yi na maulidi kamar yadda muke fara kuma mun kuma muna cikin masu tsare zuwa din
0: na'am
4: da dukkanin wani tawagar da za su yi kamar da irin almajiran malam Shehu Ibrahim wajen tafiya a tsari da abin da ya dace in ma kai ba cikin
0: malam Mustapha da zubatan zai sake shigowa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
5: muna jinka
6: yawa rayuwa bakar ne dawo
0: to mala rayuwa akwai abin da baka faɗa ba kenan
6: yawa yake Allah ya samu maka kai muke da wani kuma shi ne yake yawa dai
0: na'am
6: ba ta gaji suke da shi ga su ba ta lamarin
0: na'am
6: akwai wani ba ta gaji suke da shi ba ta lamarin ina yin wani mai mummuna shiga
0: eh
6: suka sa zagi To da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu haka ma masu sakonni mai wannan sako yana cewa assalamu alaikum ina ta mu murnar shiga watan haihuwan fiyayen halitta kuma matasa ya kamata a bi doka da kuma kyakkyawan ɗabi'a wajen zagayen maulidi Allah ya bada Allah ya kara wa maulana Sheikh Dair Usman Bauchi a rahama ya kuma saka masa da gidan aljannatul firdausi daga Comrade Babawa Chelsea abban ummi kulsum tsohon shugaban kungiyar masu sauraron biyar to malam babawa muna godiya assalamu alaikum
7: salamu alaikum
0: amin wa alaikum salam
7: barkan mu da warhaka
0: ahlan bikum barka da shigowa wane ne a bisa layi
7: sunana Abdulkadir
0: na
7: daga Karofi Madaji
0: to malam Abdulkadiri masha Allah
7: eh na'am da Allah ina son ba da shawari
0: na'am
7: akan abubuwan da ake yi akan maulidi wanda ana yi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaga yara an bar su sakaka suna yin abun su zaka ga mutum ya zo hadda wani wai dijin manzon Allah dan kullun manzon Allah duk wannan muna gani dare a shekarun mu dai muna gani da maulidin nan da ake yi ana bi makaranta bayan makaranta
0: lokacin jama'a ba su yawa
7: zaka ga an fito daga kobi ya fada kuma iya kudin nan nan za a daya kuma ba za ka taba gani an kada maza da mata ba makaranti ne kawai za ka gani ko wace makaranta bayan makaranta
0: hakan
7: madan Allah malamai ku tukunna babban ajizoron Allah a gyara
0: lahim
7: abinda ake yi nan gaskiya bai yi ba
0: hakan
7: a dai tsari in dai domin manzon Allah da ai daga da mutane suna karawa suna tare dantewa akan kina harka da mutum yarinya baliga tana jijjiga kirjinta tana cewa rungume ni domin manzon Allah gaskiya wannan bai yi ba ni na gani da idona ga launi ne na jawaba
0: hakan
7: na gani da idona amma fata na a ji tsoron Allah a gyara mu gudu tare mu bira tare kuma yin domin Allah kuma za mu je mu sadu da Allah kowa zai bayanin abin da ya aikata su malamai ku yi kokari ku nautar da yara akan abin da suke yi
0: insha Allah abin
7: da suke yi bai yi ba
0: to malam abubakar ba
7: ku fitowa ku gani mu je mun fitar muku
0: assalamu
7: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: to ka san maganganun malam abdulkadir maganganu ne wanda suke kai dai ya shikenan muna godiya da fatan da a sauka lafiya da ayi sharhi ne kan aka magana maganganun da suke kan daidai to shi yasa kama ai a cikin fiqhu da kaga babu mufdilatu salati abubuwan da suke bata sallah akwai abin da yake bata azumi ashe za a iya yin wani abu na kuskure wanda zai ma iya bata
5: sosai
0: a zamanin ibada kamar sallah da sauran abubuwa
5: sosai
0: ai ka san da rajiwa wasu ma a kasan Saudiya sun tafi amma sata ne kai su wannan ba shi zai sa hajji ya zamo
5: sosai
0: bai da kyau duka ba
5: ai kamar yadda ka faɗa cikin maganar malamin maganganu ne dukan su shawarwari ne wanda suke da muhimmanci amma ga wasu abubuwa guda uku tun farko in ya ji shimfiɗar da nayi
0: na'am
5: Allah da kansa ya raba mutane a sha'anin manzon Allah kashi uku waɗannan da suke aikata laifuka su ne muke zama muna magance laifukan domin saboda a gyara amma yadda Allah ya rufe maganansu fa su masu laifin nan Allah ya ce lahum maghfiratun wa ajrun azim wato wannan laifin da ake gani Allah ya ce ya yafe kuma zai ba su lada mai girma kaga ai kaga soyayyar su da manzon Allah bai baci ba amma wannan laifuka da suke aikatawa Allah bai lamunta ba manzon Allah bai lamunta ba mu ba za mu lamunci wannan ba haramun ne dole a gyara
0: wannan wato kasan saboda bunƙasa na mu
5: sanin kuma gari ya yi yawa
0: a wurare da dama ma wasu ma ghairul muslimi na fitowa su
5: yaza ka talau
0: wannan ba musulmai ba ga sun yi nufo mu fito su ce su wani annabi ne
5: akwai ta shekara da wani yaji ya ce mun lalle yana da cikakken labarin cewa karuwe za su zo su fito muzaharar maulidi daga can anguwan karuwe za su zo sai na ce to dan Allah da kai da ka ba mu labarin nan da mu ka taya mu sa ido ni dai asali na lalle mata suna zuwa muzahara amma mata ni na sani ni a mata nake ganin su ban ga su a karuwe ba amma ka taimake mu in Allah ya sa sun fito kai ka san su shin zaka samu watakila akwai wani dalilin da yasa ya san su din ko kuma wasu daga cikin su suka gaya masa to idan sun zo kuma sun fito ne a matsayin karuwa suka fito ba a matsayin mata ba dole su zamu dauki mataki a kansu dazu na faɗa hijimin maulidin nan na dukkan masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam maulidi wanda ya dauki har kallon maulidi ko kumitin maulidi zai yi shura ne kawai to ya fadi wanda ya dauka zai samu dukiya ne ya fadi ya shigo aiki ne tukuru zai zo ya samu babu abin da yake tsammanin a ciki kudinsa akawun dinsa uniform dinsa yana lahira ne kawai ya hakura da kuma wanda yake fitowa bari mu ba su haushi shi ma ya sani ba dan annabi yake ba kuma duk waɗannan abubuwan sun suke kawowa wasu daga cikin yan mata masu gungunje wannan da tsawon shekaru na san cewa wallahi wasu suna ba yan maulidin bane yan ranar haihuwa ne su zo su yi rawa sannan mu duba wai yau yawan satan takalmi a masallaci bai bata sallah ba ka gani gyara yake bukata don haka dole mu ne mu mai da hankali da ire-iren waɗannan laifukan baya shafar manzon Allah ko kaɗan ba zai hana komai ba akwai masu imani amma da shi malamin da sauran duka mun san na annabi ne taimake mu mu ci gaba da wannan gyaran kaga yanzu yanda ya sanar da mu dinnan bana za mu yi committee na musamman na sa ido akan wannan
6: to lallai muna godiya da waɗannan jawabai naku bakin mu da kuka ziyarce mu aminci ko sakan 30 million ne zaka fada sakon ka na karshe
8: to alhamdulillah sakore na karshe shine bai wuce kasance cewa duk yadda ake ta faman kokarin wayar da kan mutane akan abubuwan da ake ganin su a bakin matsayin matsala duk da Allah al'umma su iya bakin kokarin bi hakuri rana daya ne in na dauki kamar misalin bangaren mu kenan muna shan surutayya da yawa a gurin mutane a ce kaza a ce kaza a ce kaza mu hana kowa wucewa to dan Allah ai hakuri rana daya ne a shekara to na so mutane su yi hakuri insha Allah
6: da fatan an ji dadin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri namu na zauren sha'irai wanda muka dauki tsawon sa'a guda muna gabatarwa a wannan rana mun kasance tare da
5: Alhaji Abubakar Waziri Kafinya
6: daga shine kuma
5: daga Zumratu Ta'awun Alkhairiyya
6: sai kuma
8: Muhammad Lukman daga Hurras Harkatul Islamiyya karkashin jagoranci Ibrahim Wala Zakzaki Hafizullah
6: to madadin shugaban wannan gida Umar Muhammad Shira sai kuma director na yada shirye-shirye Rabi Iliyasu Aliyu Rabi makaranta shine ke lura da wannan shiri a madadin abokin aiki Imran Yakubu Galaje sai kuma wanda ya sada ni da ku Muhammad Adamu tare da Tura fatan an ji dadin kasancewa tare da mu. Sunana Abdurrashidi Adamu Alfadila nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An saurari shirin na sauran sha'irai kenan sai kuma a tare mu idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu wani mako mu sauraron zaka ji mu dauke da wani sabbin shirin an gaida Adamu Alfadila da fatan ko bisa yana jin dadin kasancewa tare da DRC to FM akan 94.6

0: kuwa waɗannan wajajen waɗanda suka fi zama kusa da bakin hanyar ruwa da wanda suke kusa da kogi da wanda kuma garurukan su babu hanyar ruwa masu kyawu to waɗannan mutane duka mun kama mun sanar da su dama matakin shine na farko sai mu tara dukkan mai hannu da shuni a cikin harka na ibtila'i na jaha su ba sai faruwa sa su red cross din da kowaye mu sanar da su ga abin da ya faru ko kuma ga abin da ake tsammani zai faru sannan su ma a nasu domin shi ibtila'i ba harkar mutum guda bane harka ne na kowa da kowa hukuma tana ciki su wanda ibtila'in zai same su suna ciki kowa yana ciki so idan an wayar da kai kowa zai gane cewa idan abu kaza ya faru ne zan bada gudunmawa na abu kaza kamar yadda su yanzu kaga suka bada gudunmawan su a sanar da mutane ko ma kuna bada gudunmawan ku domin sako ya isa ga mutane to kaga abu uku ya faru kenan ni ina bada labari ko kuna bada hanyar da za a isar su sun zo suna bada nasu gudunmawa to waɗannan su ne hanyoyi da ake amfani da su a wajen bada labari ko a wayar da kan al'umma cewa wannan abu zai faru a wajaje da dama
1: mun gode daga hukumar Baba Sefa kenan muka samu
2: hukumar
1: Sema idan muka koma kuma za mu yi magana a hukumar su Baba Sefa inda sharar da toshewar magudanar ruwa duk ya tahallaka ne a wuyansu shin wani mataki suka bi tun da sun riga da sun samu jihar Bauchi tana daga cikin jihohin da ake tunanin faruwar wannan abu
3: to alhamdulillahi kamar yadda na faɗa a baya sunana Abdulmalik Shehu Adamu daga hukumar tsaftace muhalli ta jihar Bauchi kafin a ji wani mataki ko kuma a turo mana sanarwar cewa jihar Bauchi tana daga cikin waɗanda suke da su fuskanci samun ibtila'i na ruwa akwai kokarin da gwamnatin jihar Bauchi ta yi wanda ta hada tare da shi da ita Baba Sefa din wanda shi manajan Baba Sefa Muhammad Bose da gwamnatin jihar Bauchi suka yi iya kokarin su akai wani abu wai shi da ake kira desalting an bashi
2: kwashi magudanar ruwa
3: an yi an tsaftace su an ɗebe su an yi wannan akwai kuma kokarin da Baba Sefa ta zo ta yi ma takan bi wuraren da take ganin cewa hanyoyin ya toshe ta babbar su takarda suka cicciro suka yi aiki na community suka cicciro dattin yadda Baba Sefa kuma suka zo suka dinga kwashewa suna tafiya da shi wanda Baba Sefa takan ba da kayan aiki ku kuce ku yi aikin ita kuma ta zo sai ta kwashe muku sai ta tafi duk dai kafin wannan hasashe ya zo ma ga Baba Sefa an yi iya bakin
2: ana an dauki matakai
3: eh kana naka Allah na nashi na Allah kuma shine gaskiya to aka zo aka ci gaba da tafiya haka har aka je matakin da Baba Sefa suka kara da awareness da
2: mununa wayar da kai
3: da mutane more especially ana samun kamar maganin zubar da shara a cikin magudanar ruwa more especially kuma yafi ta'allaka a cikin gari ko kuma ka samu an yi gaben pinside da aka yi wajen zuba shara sai ka samu mutane kuma sun kirkiri nasu
2: sun kirkiro nasu daban
3: suna zuba shi kuma kusa da kwalbar yayin da ruwa ya zo zai ja shi sai ya shiga sai ya je ya toshe wannan magudanar ruwa to Baba Sefa dai tana iya bakin kokarinta wajen wayar da kai da kuma faɗakarwa gida-gida ma'aikatan kowane yanki da wani anguwa suna nan don gudun irin waɗannan abubuwa
2: barin je ga Abubakar Sunusi Abba daga hukumar ruwasa duk lokacin da aka yi hasashen samun ambaliyar ruwa to abu na gaba da ake tsoron barkewar shi a tsakanin al'umma shine samun cututtuka kai tsaye kuma mun fi mu'amala ruwan da ake sha tunda ambaliyar nan kuma ta ruwa zai faru shin ta yaya hukumar ku ta shirya domin tunkara da wannan al'amari domin ganin cewa ko da abin ya faru kuma al'umma ta ci gaba da samun tsaftacen ruwa
3: shi ayyuka na ruwasa sukan gudana ne tun kafin lokaci ya kasance irin wannan wanda a lokuta da dama ruwasa farakon ayyukanta takan je ne kawai domin ta creation awareness wa mutane
2: wayar da kan mutane
3: wayar musu da kai harkan tsafta da irin kokari wajen su daina kashi a waje ba haya a waje haka ana kokari a waje idan har suka ci kokari a kan wannan bangaren to sai a zo musu da batun almishir na samar musu da tsaftataccen ruwan sha na farko shine za a tashi tawaga ta musamman ta je ta duba wannan bangaren ta ga ina ne ya kamata a wannan kokarin su wannan tawaga kokarin da za su yi shine su duba asalin inda ya dace a samu wannan ruwa da za a tone musu saboda ba ko ina ne za a samu ruwan ba sannan kuma in an samu ruwan ya gudanar sa dole za a kula da inda hanyar ruwan yake bi domin wani lokaci shi wannan ambaliyar ruwa yana faruwa ne daga yanayin activities na mutane
2: wajen
3: rashin da kuma gine-gine da suke yi akan magudanar ruwa so sai ya zama sun zo sun toshe wa ruwan hanya yadda shi ruwan kuma in ya zo zai nema wa kansa wani hanya so a lokacin da aka samu wannan point na ruwa din akan iya a tone shi a wajen a samar da tsaftataccen ruwan sha wala Allah lokacin da ambaliya ya samu aka samu wannan maybe cholera outbreak already an riga an waya musu da kai ga abin da ya kamata

0: ka sa ka lalata rayuwarka da kwaya?
1: Kana da buri, kana da mafarki, amma me yasa kake kashe su da hannunka?
2: Wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye. Kwaya ba alkhairi bace.
0: Yan uwa matasa, ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace.
1: Tana cira hankali tana kwace rayuwa.
0: Dan uwa, ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya.
2: Saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi.
0: Ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi, ku kama sana'a, ku nemi ilimi da addini.
1: Ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta.
2: Dan uwa, kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya.
1: Matasa ku tashi, ku guji shan kwaya. Rayuwa ta fi daɗi idan ba tare da ita ba.
0: Wannan sakon faɗakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyo.

0: ba matashi me yasa saka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ka bari kwaya ta zama kamarin ka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta kudari idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mai saje fassarar fim Bauchi a tare da taimakon gidan radio

0: yanzu karfe 1 daga nan BRC2.
1: Ga fassarar labarin duniya da farko muhimman kamin su. Shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa matatan mun Najeriya za su dawo aiki 100% nan ba da jimawa ba. Kazalika gwamnatin tarayya ta yi kiran karfafawa hukumomi wajen yakar cin hanci da rashawa a wannan kasa. Ita kuwa hukumar UNICEF ta ce an fi yawan samun yaduwar cutar amai da gudawa wato cholera a nan Najeriya a duk faɗin yammacin Afirka. Ga cikakkun labarin tare da ni Adamu Abubakar wancin dara. Shugaban kasar Najeriya Bola Tinubu ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa matatan man Najeriya za su sake dawowa bakin aiki nan ba da jimawa ba. Ya faɗi hakan ne a lokacin da ya karɓi bakuncin shugabannin kungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta Najeriya Nufen ƙarƙashin jagorancin shugaban kungiyar Malam Suleiman Waladi T a fadar shugaban ƙasa da ke birnin tarayyar Abuja. Inda ya ce a yanzu gwamnati ta juyar da hankalinta kacaukan kan inganta matatun mai domin tabbatar da samun riba mai yawa. Shugaba Tinubu ya ce ya rungumi dukkanin basussuka da ya gada daga wurin gwamnatocin da suka shuɗe, kuma zai ci gaba da jajircewa wajen ganin ya magance matsalolin da ke addabar wannan fanni na man fetur. A game da shirin nan na yin amfani da motoci masu aiki da iskar gas kuwa, shugaba Tinubu ya ce gwamnatin za ta ci gaba da faɗaɗa shirin domin rage tsadar kuɗin mota da kuma inganta harkar samar da makamashi, kuma ya yi kira ga masu motocin sufuri da su tabbatar da ganin cewa alfanun wannan shiri ya samu isa ga talakawan Najeriya. Shugaban ƙasar na Najeriya ya yabawa ƙungiyar Nufen bisa haɗin kai da goyon baya da take bawa ƙudurori da shirye-shiryen gwamnati da nufin gyara wa tattalin arzikin ƙasar nan zama. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma na ƙasa Malam Muhammad Idris ya ce ƙarfafawa hukumomi da harkokin sadarwa yana da muhimmanci ainihin wajen wanzar da tsare-tsare daƙile matsalar cin hanci da rashawa da kuma inganta tattalin arziki. Malam Idris ya faɗi haka ne a wurin wata lakca kan raya tattalin arziki da bikin bayar da lambobin yabo na masu magana da yawun gwamnati na ƙasa na wannan shekarar wadda ya gudana a birnin tarayyar Abuja. Ya ce nuna gaskiya cikin sha'anin mulki da tafiyar da harkokin sadarwa yadda ya kamata yana da muhimmanci ainihin wajen gina kwarin gwiwar jama'a da samar da tsare-tsaren gina tattalin arziki masu dorewa. Ya ce matsalar cin hanci da rashawa tana gurgunta tsarin sarrafa kudaden gwamnati da cigaban tattalin arzikin ƙasa. Idris ya ce gwamnatin tarayya ƙarƙashin wato ajandar samun ta kwarin gwiwar 'yan Najeriya tana aiwatar da tsare-tsaren ƙarfafa tattalin arzikin ƙasa tare da sake maido da ƙarfin gwiwar 'yan kasuwa ko kuma masu sha'awar zuba jari a Najeriya. Ƙungiyar matasa ta Wadama a jihar Nasarawa ta yi kira ga matasa da su guji tayar da tarzoma amma su rungumi haɗin kai da zaman lafiya ba tare da la'akari da bambancin addini, yare ko na siyasa ba. Shugaban ƙungiyar Mr. Anyobaga Auta shi ne ya yi kiran a lokacin da ƙungiyar take gudanar da taronta a garin Wakama cikin yankin ƙaramar hukumar Egun ta jihar Nasarawa, inda ya ce yin wannan kira ya zama wajibi domin samar da kyakkyawar yanayi na ciyar da jihar gaba. A cewarsa zaman lafiya shi ne ƙashin bayan samun nasara, domin kuwa ya ce babu wata ƙasa a duniya da ta samu ci gaba mai ma'ana ba tare da zaman lafiya ba. Shugaban ya yi ba wa masu ruwa da tsaki a garin na Wakama bisa gudumawarsu ga ci gaban garin, kuma ya yi kiran dorewar hakan daga gare su. Kada ka bari wani ya amfani da kai wajen salwantar da rayuka da dukiyoyin al'umma, domin wanda zai yi amfani da kai don aikata wannan aiki ba zai yi amfani da ɗansa na cikinsa ba. Mai sauraro labarin duniya ne kake sauraro kai tsaye daga nan gidan rediyon Bauchi BRC. Kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma ECOWAS ta ce mutane kimanin miliyan 32 suna fuskantar kasadar barin garuruwansu saboda matsalolin da canjin yanayi ka iya haifarwa, wadda kuma ake buƙatar wajen dala miliyan 294 domin tunkarar matsalar. Kwamishinan harkokin gina tattalin arziki na ƙungiyar ECOWAS Dr. Kalilu Silla shine ya bayyana haka a wurin wani taro na bita kan inganta kasuwancin gawayi a yammacin Afirka. Yana mai faɗin cewa yammacin Afirka ya fi ko'ina fuskantar kasadar ganuwa, wato kasadar ta gamuwa da matsalolin sauyin yanayi tare da hasashen yiwuwar samun ƙaruwar yanayi na zafi nan da shekara ta 2050. Dr. Silla, wanda ya samu wakilcin daraktan muhalli na ƙungiyar Mr. Christopher DeGeman, ya yi gargaɗin cewa mummunan tasirin canjin yanayi zai iya tilastawa miliyoyin mutane yammacin Afirka barin garuruwansu. Ya ce rashin aiwatar da dokoki yadda ya dace yana hanawa yammacin Afirka cin gajiyar kasuwannin gawayi na ƙasa da ƙasa. A yayin da ministan muhalli na Najeriya Alhaji Balarabe Lawan ya bayyana damuwa ainihin game da cewar wannan yananki na yammacin Afirka na ci gaba da zamowa mai fuskantar barazanar gamuwa da tasirin canjin yanayi, duk da cewar shi ke da kaso mafi karanci wajen gurbatar muhalli da hayaki. Kuma ya ce matsalolin da ake da su na buƙatar haɗa hannu wuri guda na magance su yadda ya kamata. Hukumar tallafawa rayuwar ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce a yanzu cutar amai da gudawa tana ta yaɗuwa a ƙasashen yammaci da tsakiyar Afirka, musamman ma a wasu ƙasashe guda 6 inda miliyoyin yara ke fuskantar barazanar kamuwa da cutar ta kwalara. Hukumar UNICEF ta ce a nan yankin Afirka ta yamma cutar ta fi kamari a nan Najeriya, inda aka samu mutane sama da 50,000 da suka kamu da cutar, wanda kuma daga cikinsu mutane 338 sun mutu daga watan Janairu zuwa yau. Kuma ta ce cutar ta fi kamari a jihar Borno. Hukumar ta UNICEF ta kuma ce cutar amai da gudawa ta fi saurin yaduwa a jamhuriyar kasar Congo da kasashen Chadi, Kamaru da kuma jamhuriyar kasar Afirka ta tsakiya. Kuma ta bayyana damuwa game da cewar ƙananan yara suna ɗauke da wani kaso na wannan cuta. Hukumar ta ƙasa da ƙasa ta yi kiran samar da ƙarin dala miliyan 15 domin gudanar da aikace-aikacin ta na daƙile yaɗuwar cutar amai da gudawa nan da watanni 6 masu zuwa. Kuma ta ce ruwan sama a lokacin damana, ambaliyar ruwa, samun 'yan gudun hijira da haura kan iyakokin ƙasa da ƙasa suke daɗa muna na yaɗuwar wannan cuta mai kisa wadda za a iya magance ta. Ne sauraro labarin fa kenan, sai kuma muhimman da suka yi kanu. Da fari ka ji cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa matatun man Najeriya za su dawo aiki 100% nan ba da jimawa ba. Gwamnatin tarayya ta yi kiran ƙarfafawa hukumomi wajen yaƙar cin hanci da rashawa a wannan ƙasa. Ita kuwa hukumar UNICEF ta ce an fi yawan samun yaduwar cutar amai da gudawa, wato cutar kwalara, a nan Najeriya duk faɗin yammacin Afirka. To mai sauraro labarin kenan, mai na lafiya.
0: To madalla, an saurari labarin duniya daga nan gidan rediyon Bauchi BRC 2FM a kan mita 94.6. Sai an jima da misalin ƙarfe 3, sai a je mu ɗauke da wani sabbin zubin labarin.

wakan wayo Allah dan Fulani to ai ka san dama filin namu taba kidi ne taba karatu kuma kaga Amina tana ta buga min harara ta cikin glass nace ha bake ko Amina ke bar gaggai zaki ci tumo dan ke ma kin sa glass ne ma glass ina ido ne kuma ba shakka kin sa farin glass da sa farin glass kuma za mu mika wa masu aron gidan ridan boci ne masu shawo gidan ridan boci ne ko dole mu tiya tire ne ka baka mu gabatar musu da abin da suke sha'awa ko da ce Amina kafin ce komai kin sanin gidan ridan boci ta fito da katunan da za a fara karanta katin zabe maulidi lokaci ya riga ya kawo kuma wata ta riga ta kaba kana dole ko mu a matsayin na gabatar da zabe maulidi zamu fara sai da katunan manzo zabe maulidi kuma zamu raba shi a ko ina duk mai sha'awa sai ya rubuta katin zabe maulidi idan kana bukatun katin maulidi zaka iya zuwa gidan ridan boci kai tsaye ka sai kati ka rubuta ka kawo mu karanta maka filin zabe maulidi musamman kasidin da kuke bukata to a gurguje mai maganin gurguje bin shigando sarkin wato sarkin magani ne mai gurguje bin shigando da ta jiro goro uku mai maganin gargajiya da ke bin shigando karkada min kunnuwar ka a daidai wannan lokaci in ebo goro da manya manya in mika ba iyalin gidan naka wato malama jimai mai karago to wannan tauna karago ko kaji karan kaza za a ce goro ne taura jero haka zan ka sai in ba wa gimbiyar ka malama ladidi dake unguwar kanawa sai kuma in sa da magaisan ka zuwa gaba har su mawar maji dadin irmoyi da shehu mai gyara rido wakilin kasuwar gwanda meji kana ga da alhaji gambo sarkin yakin manjinta da alhaji ajasu mai kaji dake kasuwar da malam isa limamin mai gudunar dagunta da dafta alhaji musa ko kuma shugaban alhaji musa girmin shinkafa dake kasuwar tumoti babangida mai duwa da dankalin tuwa idris ji kamar ne garo da katiba ta da ibrahim mai goyon suga da ke kawai gomu da fatan an yi juma lafiya nasiru gamji ba lokaci ni ko lokaci ne ke a rana dan ko na dauko sakon gaisuwar ka da mika ta zuwa ga hasan ataka sabon titi da ke abuja house da ke kandahar matar ka malama zainab maman fatima binta wato ma maman fatima sai kuma baban naka komanda alhaji dalladu gamji kazalika kana gida kakanka maman garba da ke zango sai kuma abdurrahman da ke gidan mai itace idris jika malu mai gado da ke tifa da ke sabon kasuwa baban gida mai doya da dankalin tuwa da ke kasuwar da dukkan su da fata riya gare su alhaji abdu sarkin fawa maka bambauci alamin kunuwar ka a daidai wannan lokaci in fasa goro da in mika wa matar ka malama kubra sai yaran naka ino mai nama ko ka ci ko a ci maka tare da sale yaro mai nama dan dubai yaro mai nama tare da nasiru yaro mai nama ibrahim mai goyon sigari da ke kawai gudanu haka zalika kana gida mohammed kabir da ke kawai gubanu asp sai da ma fanti sarki yakin fanti ta samaila mai kama shi da robi idris jika malu mai gado da katifa alhaji abdu sarkin wadda babu na sarkin rumu dukkan su da fata alheri a gare su da fata an yi juma lafiya a gurguje a hannuna katin da ke hannuna a daidai wannan lokaci zainab ki yi haƙuri don yana kira wata katin alli mai rini da ke unguwar lokaci a nan cikin garin bauchi ne

shirin Madina an saurari shirin zaben goren juma daga nan gidan rediyon Bauchi tare da Ibrahim Shindo dan mutanen neman katagu.

0: cewar ai ga shi wallahi bai mata lissafin shi ba, amma yanzu iya wannan ne kawai ki tura daidai karfe kaza kar ki wuce lokacin, kuma kar ki yadda ki sanar da mijinki ko abokiyarki, su ne ma musamman abin da zai fi lalacewa, kar kowa ya sani. Ta riga ta ɗoro ta aminta da shi. To amma kuɗi sun gagara fitowa, ta nemi kuɗi wajen mijin, mijin ya hana, ta nemi ƙarin kuɗi wajen abokiyar zaman ta a gida ne, babu gaskiya a jiya rana ki kuɗi wajen bayan kuɗi ba a rayuwar labari, shi ma ya gagara sai ta shiga ruwa cikin kawayen su dai irin ɗan guntayen adashin ta kake ganin mata suna ɗanyi, ta nema shi ma fa kawai ta ce gaskiya ba a samu kuɗi ba, sai ce to ki je ki sai da wayanki. Aiza biya wata yana fata wani sai da bayan da kawai ita jika ma hanzar geta tukun wanda ba ta dawo tukun ta zama yi su gumma kawai sha to ilaza ba su sai maza ta shi zai ta ta zara ta ta biyu ta hanzar ɗaukar karatu ta ce wani yaya ne ta ce kawai za a hansa kawai
1: amarya ta shi a yi
0: amarya ya amarya da fara'a da komai amma ranar ba bayani kawai. To daga ƙarshe idan ka samu labarin nan nan ne fa sai ta ɗan kutse a gefe take faɗawa madaina cewa to ga abin da ya faru wallahi sun ga ce ne da mun alƙawari je za a tura mun kuɗi kaza kaza kaza yanzu yana ce mun wai in je ne sai da wayata ni wallahi baran sayar ba. To me faru shi ne fa take ba ta labari ai sun kai sati uku duk kuɗin da nake karɓa a hannunki da yanda nake karɓa wajen su ƙawaye na da wani
1: gida
0: tun waɗan iskin nan fa nake turawa amma yanzu ya ke ci ɗan alƙawari ya ce to to nan ne ba miji ya dawo ya ci labari ni ba aka ban labari fa ai miji ya ce wallahi ba ruwan shi kawai asara ya ganki ki je ki biya su kuɗin su to dai irin abin da yake faruwa kenan darasi a cikin wannan al'amari shine duk wanda zai zo maka da labarin da wai kar kai sha bari a yana ya dawo amina
1: shehu akwai munafin
0: cikin da
1: cikin ka ga dai ita wannan dai Allah ya ce muke ta in ta shige daga lokacin da yin walha to a ci gaba da wannan to amma ko ta zai da ta da ta ci gaba da yin walha daga
2: Allah ya ce muke ta Allah ya
1: ce ka mala na cikin gurin wani yaron da cewa abu ne wanda ya kamata mutum ya yi san da ransa yayi tunani sosai
2: abubuwan
1: suna ana suna
2: zuwa mai
1: da suka fitowa
2: wasu
1: suke a jami'a wasu ba mutane ne
2: ba su ma
1: da duk sai
2: ba a aljanin mutane ne
1: wasu ma da su
2: ba a aljanin mutane ne
1: ce to wani ba su na
2: gwarzi ne
1: suke kuma
2: ya ce da ni
1: abin da yake ban
2: mamakin cancan
1: Maryam
2: eh
1: saboda
2: ba ki ji yanzu Maryam wannan Maryam sun ho
1: kullun in su da su yi magana da ki ji Maryam tsofini suke to amma dai abin da yake dore mun kai shine eh mambobi daban-daban suke kiran mutane sun waɗannan har yanzu jami'ai ba su iya kaiwa kansu ba ne ko kuma me yake faruwa sun irin waɗannan mutanen suna shiga hannu ko ba sa shiga hannu wannan ita ce matsalar da ko kuma in ce abin tambayar saboda wannan abin fa ba a fa daina shiga kullum ƙara yawa yake
2: ban ma a social media kamar
1: yin
2: Facebook
1: shi za ka ga wani mutumin da ya fi ƙarfin 1000 a wurin ka kasa
2: yin da gidan ka
1: goma
2: sai da ya tambaye ka zai ce maka samun 2000
1: mutumin da kasan ka fi ƙarfin
2: mutane
1: abin nan wani aka wani zama mutum da wani bangare ce na masu sace a kawon na
2: wani mutum ya waɗanda a mutum sai ka tura kai ba ka ce wani abu wasu mutum ya tura maka sun mana kashe ka san wani mutum ya fi ƙarfi a
1: zuwa
2: ya tashi mai ma yana ba ka abin da fito wa don ya tambayi wani abin menene
1: kana ganin kamar ba komai ba ne
2: ba ko ba
0: to ka sai mun magana kan me yasa jami'an tsaro ba sa kaiwa gare su
1: a'a tambayar ita ce shin suna kaiwa gare su
0: yawa
1: suna iya kama su an taba kamawa ko kuma yaya amma dai na ga bakin kana
0: gaiwa mun zan ce anan shine an wani aboki na shekarun baya yana gudanar da shagon POS ko ce muna yi tare sai zamana wani lokaci na ɗan tafiya ƙauye haka shi yake nan kawai ne suka kira shi suka ce to already sun yi monitoring shagon sun san komai transaction suka ce
1: suna sa ido sosai a kan yadda ake gudanar da hada-hadar
0: kuɗi a shagon sai suka kira shi suka ce masa ya yi fitar da shi agent ɗin OP ne saboda haka tunda kuna aiki da mashin ɗin OP ya sani da su mai rikon sai amfani da haka sai ta ce masa yaya kasuwa gaskiya kuna kokari ina ga za mu duba yadda za mu samu wani promo da za ku benefiting gaskiya daga irin wannan transaction da kuke yi company ta recognizing din
2: ta
0: ya shiga gashi ba ya nan yayin sa ba ya nan da ba da ina nan ne shine ya mu zama ta shi kadai shikenan yin bajin da yana jin bayanai sai tace masa yanzu abin da zai faru shine kafin a je wannan matakin zamu upgrade din account din ku saboda ku je wannan status din da wannan program din za ku zama eligible ya ke ko na mutum ta haka dai shikenan sai da yake to kuma ba expert ne ba kwallon dole wanda aka masa wannan abu saboda ka tunda a Kano ne abin ya je sai zama da to case din fa a Kano yake inda tambayar ka ta fito kenan don ne jami'an tsaro za su yi wani abu a nan sai suka nuna gaskiyar magana in ma za a yi CD ka yi sponsoring din abin da zai kai su zuwa can kada ka ɗauki nauyin tafiya zuwa can in kuma ba haka ba to ka shiga mota ka je can ka je station ka yi legal complaint da sauransu to dai aka dai abin dai ya tafi dai gaskiyar magana har dai yin lokacin da na dona aiki a wannan wajen babu wani bayanin cewa
2: an kama shi
0: wallahi
2: suka dawo
0: wallahi ko da
2: haka
0: to kaga irin dai daga cikin matsalolin da ke sa wannan mutane ke ci gaba da cin gashin karesu ba ba kake
2: haka ne to
0: kasan gaskiya da tun da na da kaman lokacin na hararin to dole da wannan tun da mun zo da wannan da wannan mun yana nake yin kira kuma a wayar da kan jama'a tun da mun da babban burin mu fadakarwa da shaɗantarwa da mantarwa yanzu ko da idan ku duba rawa na turo tai suna cewa an yi ana upgrading sims
2: sai
0: da kula wifi to su da ka su kan to su kuma wayannan kula da wayannan ababai sun ce kar wanda kira ka ba a ce ya tafi wa masa wani OTP wannan one time password da ake tunawa ya tura masa don idan ka tura masa don ka tura masa ya tafi wa babu wani ya ce ya samu ya yi da ayyuka kai da kai da abubuwan wani wani da ya sha ne don banki ne wani abu na kodi ne da ka sace maka babu wani haka ne idan dai kana so ka yi upgrading din sun ɗauka ka kara masa ka gaji wa office web sun
1: shiga ita dai wannan kalmar sirrin nan wasu lambobi da ake tura su ba su wuce kwaya shida ba karka yadda wani ya kira ka a waya ya ce maka wai an turo maka wani sako a layin ka bisa kuskure amma ka gaya mai nambobin ko kuma ka tura masa ka tura idan ka tura to fa ka sani ka bude kofa dan abubuwan da kake kasan ka ajiye tamkar yanzu ka ajiye kudi ne a kwati ka dauki ci ka mika ma mutum ka ce masa gashi je ka bude ka diba to mai sauraro gaba ɗaya dai ina gani a yau ma anan za mu dakata cikin wannan shiri sai idan Allah ya kai mu wani sati za mu dora daga inda muka tsaya yanzu kan a madadin waɗanda suka tallafa wurin kammaluwar shirin
3: Amina Abdullahi Kirbo
0: Muhammad Haruna
4: Muhammad Musa Dala
1: Anas Ado Said sunana da na jagoranci shirin nake ce da ku mu wanye lafiya

0: inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba mu onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi. Mu da ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, kowai taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu soup wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Don haka muka ce ku koma gida. Abinci na can Najeriya muka ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon nama sadiya.
3: Ɗanɗanon gida.
4: Barkan ku da zuwa wannan tashan tawa. A yau zan nuna mu yadda nake sarrafa kwanon Golden Mall.
2: Yawwa!
4: Da farko nakan zuba Golden Mall ɗina a kowane tukunna, sai na zuba ruwa mai ɗumi, kawai sai na motsa na bar shi har ya koma da daɗin madara mai gina jiki da ruwan morewa.
2: Amma yadda kika haɗa madara?
4: Ai, ina amfani ne da Golden Mall 3-in-1, don haka ba a buƙatar madara.
5: Da mafitar daɗin mama.
2: Golden Mall 3-in-1 na tayowa da madara a ciki. Sabuwar yanar gizo. Golden Mall, bari duk rana ta kasance da armashi.

0: abubuwan matashi me yasa saka lalata rayuwar ka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: sauran kuma sun zama kamar gawanan su numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zarar an rasa ta
2: dan uwa kar ku bari ta wata zama kuma rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta daɗi da ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi.

tun da dai aka ce ya mashirar jinni alam ya atikum, to kawai a tsaya a haka. Amma ga manyan malamai musamman sabon manzo Allah irin su tarjumanil Qur'an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, wanda annabi ya roƙa masa Allah ya sanar da shi fassara da lugogi da ma'ana na Alƙur'ani, ya ce laysa min jinsil jinni anbiya'an. To malamai suke cewa to lallai kusan haka din ne, domin sau da dama Ubangiji yakan ambaci jinsin abu biyu sai ya faɗi abu ɗaya, kuma yana nufin a ɗayan biyun ne, ba a duka biyun ba ne. Ubangiji ya ba mu labari a cikin Alƙur'ani, ya ce cewa waɗanda suke ba da hujjan cewa a cikin fa aljannun akwai annabi, shine da suka kawo kisa na abun da ya faru. Surat Baqara ta ba mu labari, Suratul A'raf ta ba mu labari, Suratul Taha ta ba da labari na maganan waƙi'a, abun da ya faru lokacin da Allah ya halicci Adamu, ya ce mala'iku su yi sujada wa Adamu. Shedan an san ba mala'ika ba ne, shedan yana daga cikin jinsi na aljanu, amma Allah ta'ala sai ya ce duk suka yi sujada sai dai shedan shi bai yi ba, Iblis. To kaga shedan ai shi baya daga cikin mala'iku, amma sai aka hada da aljanun da kuma shi shedan, sai aka nuna daga abu guda suke, alhali a rarrabe suke. To shikenan da malamai suke ta maganganu da yawa. Ibn Jurayj da Abu Ubaida suke cewa kanatir rusulu yub'athuna ilal jinni minal jinni walakin biwasitati rusulun minal insi. To haka dai wannan nayi maganan nan, Ibn Jurayj yake cewa akan aiki manzanni na aljanu zuwa ga jinsin ƴan uwansu aljanu, sai dai da wasiɗa na manzanni na mutane. To wallahu ta'ala alamu. Allah yake cewa a filin kiyama zai ce wa aljanu, manzanni ba su zo muku ba, kuma duk da sayyidina rasulullahi shi kadai ne, ba a kwatanta annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa. Amma da sai ka ce cewa maganan annabin aljanu su ne annabawan mutane, to da za ta zama za a iya ƙarfafa ta da cewa shi annabi haka shi ma ka aiko shi zuwa ga mutane da kuma aljanu. An aiki annabawa ga aljanu kamar yadda aka aike shi zuwa ga mutane, shi yasa ake kiransa nabiyyu thaqalaini, annabin jinsi na halittu kashi biyu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne zuwa ga mutane, kuma shi annabi ne zuwa ga mala'iku. To in aka dauki wannan aka kafa hujja da shi, sai a ce manzon mutane shine yake zama manzo na aljanu. Wallahu ta'ala a'lamu. Alam yatikum rusulun manzanni ba su zo muku ba, yaqussuna alaikum ayati suna kissanta muku ayoyina inji Allah, wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna gargadinku game da haduwa da Allah Ubangijinku a wannan rana, ana nufin ranan tashin alkiyama. Idan Allah ta'ala ya tambayi su aljanu game da ya aika musu manzanni, kuma manzannin sun je sun gargadi su aljanun su ji tsoron akwai ran da za su gamu da Allah madaukakin sarki, wani amsa za su bayar? Da amsar da za su bayar, qalu shahidna ala anfusina, ya Allah mun shaida mu da karan kanmu akan ka aiko manzanni sun yi mana wannan gargadi. Qalu shahidna ala anfusina wa gharratumul hayatud dunya, kaman tambaye Allah tun kaman me ya faru? Sai Ubangiji yake cewa rayuwar duniya, jin dadin duniya shine ya rude su, ya hana su bi abunda manzannin nan da Allah ya aika musu suka fada musu, suka yi musu gargadi, suka yi musu wa'azi, suka dora su akai su bi wannan abu. Wato duniya da kuma jin dadin duniya ita ta rude su. Wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, su da karan kansu za su shaida wa kansu da kansu cewa su sun zamo wato butulai ne, kafirai ne a nan duniya lokacin da Allah ya aika musu manzannin nan su kissanta musu ayoyin Allah, su yi musu gargadi, su tsoratar da su haduwa da Allah Ubangiji a ranar ƙarshe, ranar sa'an alkiyama kenan. Ayan nan an kira aljanu, an ce ya mashal jinni har zuwa inda muka karanta yanzu, amma gaskiya bayan aljanu

mu ma haka ne, mutumin da ya zama ya shagaltu da jin daɗin duniya da son duniya, to idan kiyama ta tsaya Allah zai zance da irin waɗannan mutane, irin zancen da ya yi da aljanun nan. Allah zai ce ba aiko manzo ko ba aika muku manzanni su je su yi muku gargaɗi, su yi muku wa'azi, su tsoratar da ku akwai ranar sa'an alkiyama na zuwa ba. Allah zai tambaye mu, zai tambaye dukkan halitta gaba ɗaya, kamar yadda zai tambaye aljanu, kamar yadda ya faɗa a wannan waje. Don haka ƴan uwana, wannan rayuwa na duniya zama cikin ta ba'a daɗewa, jin daɗin cikin ta baya ɗorewa, wato farin ciki da murna na duniya yana yankewa. Don haka a kula sosai, kada mu yarda mu ruɗu da wannan maruɗiya ita ce duniya ta yi ta ruɗanmu har mu wayi gari mutuwa ta zo ta same mu, muna kan wasu ɗabi'o'i waɗanda suke ba na gari ba, mu kasa tuba har mutuwa ta zo ta same mu, mu yawaita tuba, mu yawaita roƙon Allah gafara, bakinka ka yawaita karanta astaghfirullah wa atubu ilaihi, ka yawaita faɗa, ka yawaita zikiri, ka yawaita sallah, ka yawaita kyauta sadaka da duk abin da yake alkhairi ne a yawaita, domin akwai ranan da fa in ma kana so kai ba kai ba, ba za a baka dama ba, domin ba a bada dama. Wato malamai suke cewa ahlul quburi, waɗanda suka mutu suka shiga kabari, domin sukan san fa me yake faruwa a duniya, sun sani illa iyaka akwai wata gada ce an riga an ɗauke gadan, ba za su iya dawowa ba, kamar yadda kai kuma ba ka iya zuwa ba in lokacin zuwanka bai yi ba, in lokacin zuwanka ya yi to sai a sa gadan sai ka tsallaka, kana wucewa sai a ɗauke gadan, ba ka dawo ba, ba wanda ya mutu ya dawo. To waɗanda suka mutu sukan so inda za su samu ahlul quburi a dawo da su duniya su yi ko da nafila raka'a biyu kawai, in yi so a sake kashe su, ka duba ka ga yadda zafin ɗaukar rai ɗacin wato cire rai yake, amma za su so sun yadda a ɗanɗana musu wannan ɗacin mutuwan, inda za a ba su damar su dawo duniya su yi sallah raka'a biyu, amma ba za a ba su dama ba, saboda ai da an ba da dama, yanzu daga sallah ba mu dama ba, to wannan damar mu yi amfani da ita wallahi za ta wuce, saboda kamar yadda na tabbata ka tabbata, ko ba daɗe ko ba jima wata rana babu mu, mun mutu dukkanmu nan wata rana sai ya dinga labarinmu, sai ya dinga ba da labarinmu mun tafi. Saboda haka mai amfani da dama da Allah ya bamu, ga rai, ga lafiya, wasu lafiyan cikakkiyar lafiya, wasu kuma madaidaiciya daidai gwargwado, to kai amfani da wannan dama ka bauta wa Allah. A can lahira ba a bauta, bautan da aka yi a duniya ne akan samu amfanin bautan a can, wato duk sakamako da Allah yake cewa zai bayar ba a nan duniya yake bayarwa ba, in an masa ibada in an bishi, a ina ake samun sakamakon? A lahira ne. To don haka ko ka dage mana kwarai da gaske a duniya, ka yawaita ibada, ka tsaya wurjanjan, ka dinga ibada gaskiyar lamari fa. Kunga kamar irin mu dinnan waɗanda muka karbi auradin ɗariƙa da ƴan ɗariƙu, wallahi dan mu yi ta tara guzurin da zamu samu ne a filin kiyama, guzurin da zamu samu a lahira. An ce mu dinga istighfari da safe kullum ɗari, mu yi salatin annabi ɗari, mu yi la ilaha illallah ɗari, muka ce mun karba, wallahi ba muna yi bane dan muna tunanin za a biya mu wannan istighfarin mu ɗari na kullum da salati ɗari kullum da halala ɗari, ba a'a mun san ba duniya za mu samu ba, domin duniya ba abinda za ka iya biya, ba a biya irin wannan ayyuka, in an yi Allah ne yake sakawa, sakamakon Allah kuma lahira ne yake bayarwa. Shi yasa muke sai mu yi da yamma bayan la'asar mu istighfarin ɗari, salatin annabi ɗari, halala ɗari, bayan magriba wani lokaci ko ku bayan asuba mu haɗu mu yi istighfari 30, salati na manzon Allah salatul fatih khususan shi yake a wazifa, mu yi shi nawa 50, hailala 100, jawharatul kamal 12, in mutum bai iya ba yayi salati kowane iri guda 20, sai muka ce mun yadda mun karba, kuma ba za mu sake ba har a samu a kabari, mun yadda mun karba za mu yi ta yi, domin muna so mu tarar da sakamakon
in Allah ta'ala ya karbi rayuwarmu a filin alkiyama to ba wannan wato auradi na dariqa kurum ba duk wata dariqa da kake iya shiga ko kuma duk abin da zaka iya daukan maka kanka domin ba dole sai ka yi dariqa ba ko me zaka yi kai dai ga mu kana wani aiki wurjanjan domin tanadin ranan da in ranan tazo to an tafi ba za a dawo ba ran mutuwa kenan in ka mutu ai ka tafi kenan ba za ka dawo ba dan haka kowa ya dauki abin da yake iyawa in ka shiga dariqa rike ta nu biyu kai ta yin ayyukan dariqa in ba ka yi ka kallafa wa kanka abin da ba dole ba ka kallafa ka dora wa kanka ayyukan abin da ba dole ba ka yawaita istighfarin adadin da kake ga zaka iya abin da ake so shine in ka fara kar ka bari Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mafi soyayyen aiki wurin Allah shine aikin alherin da in an fara shi ba a bari to shi yasa ma kaman sai zama sai gaje an ce an shiga cikin ta ita tsarikar to kai kaman ka kal dan wannan ne an shiga alƙawari ne to kaga ba za ka saba alƙawari ba tunda ayyukan alheri ne kuma sayyidina rasulullahi ya ce mafi kyan alheri mafi kyan aiki shine wanda in ka fara karka bari to kowa a cikin ku dauki abin da yake iya mu yi ta ibada zamu gode wa tsayawa tsayin daka da muka yi ta ibada mu yi murnan haka amma ba yanzu bane sai lokaci idan mutuwan mu ta zo Allah ya sa mu dace kar mu yadda da duniya ta rude mu duniya wato me rudi ce idan ka dube ta kuma kaman bula ne a hankali zai fading sai ka neme shi karasa in ka sa farar riga bula in an wanke daya biyu na uku sai ka ga kaman ba taba sa mata bula ba to duniya haka take duk abin da ke ciki wato abu ne wanda yake kaman kana iya cewa gangan ne duk wanda ya shagaltu da ita ya yadda da ita to wannan ya zama bai da wayo mutum mai wayo kan in ka duba ma atmosphere yanda yanayi yake nunawa kasan duniyan nan bata da tabbaci mutum ne zaka ganshi saurayi kyakkyawa abokin ka tare uka tashi wata rana a kwana a tashi ba shi shekara 60 bayan lokacin da ka ganshi kyakkyawan saurayin nan sai ka ganshi ya moka dai ka ganshi ya zo bare to haka duniya take ita bata da alƙawari babu tabbaci wani lokaci yanzu ka dauko hoton ka lokacin da kake secondary school ko primary school sai ka ganka wani irin mutum a ban sha'awa malam amma yanzu ka dauko hoton ka na yanzu sai ka ga mutum yana wani harare saboda ya tafi ya moka da ya zo bare ya fara tashi a aiki to haka duniya take kuma ita bata da gwani ko waye kai za ta ba da kai duk wanda ya yadda da ita to bai da wayo ba a sakankancewa a yadda da duniya kamar da duniya kamar yadda na faɗa wajen taru kai ta tara ayyukan alheri kafin ka zo ka amfana da ayyukan da ka tara na alherin nan idan ka mutu kuma har ma a filin kiyama ka ga sakamakon malamai suna cewa abinda yake so zaman duniya ka zamo kaman matafiyi da ya tsaya zai huta ya ci gaba da tafiya to ka taho ne duniya to nan duniya dama ka tsaya ne ka huta za ka wuce kuma inda za ka je haka ake so ka mai da duniya ko ka zamo manzala sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kun fi duniya ka annaka gharibun aw abiri sabilin rayuwar duniya yanda ake so ka zamo kamar wanda ya zo bakunta za ka zo ka danyi bakunta ka koma garinku ko kuma kamar wanda ya zo zai tsallaka titi ai tsakiyar titi dai ba ne yake nufin zuwa ba tsallaka zai yanzu a highway inda motoci suke gudu akwai wanda zai ce zaka ganshi zai tsallaka an ka tambaye shi ina zaka je sai ce wallahi tsakiyar titin nake son zuwa akwai shi a zai ce tsallaka zan in ka ganshi tsakiyar titi to dai ba nan ne hadafinsa ba gaba ne to jama'a mu dinga duba irin wannan kwarai kuma ai jiki ma magayi duk a jikin mu na duk wanda yake masallacin nan lafi inda ba irin su Allah ramawa masu kananan shekaru wallahi jikinsa zai gaya masa cewa duniya ba wajen zama bane amma duk wanda ya zama ne ya kai shi kaman iri na misali wanda na kai shekara 50 na fi ma daga 50 yayi sama to mu yanzu jikin mu yana gaya mana nan duniya to lallai ba wajen zama bane domin komai dama ya fara canzawa karfin jikin sannan da komai da ka sani har hatta da abin da kake ci zaka ga yana raguwa
komai naka yana raguwa, komai naka har yanzu zai kare kwata kwata. Wa man nu'miru nunakisu fil khalqi afala taqilun. Ya zamana yanda da kana karami komai sai an maka, in ka tsufa ka shekara 80 90 in kai 100 sai ka koma komai sai an maka, haka duniya take.

0: gaggawa an kaddamar da man girki amana oil kuma kowa tururuwa yake don siyan sa
1: masana sun yi imanin cewa mutane da yawa na sayan man salva don yin haka dalili ne ga lafiyar iyalan su saboda kawai su samu rabin naira 50 a kowace girki
0: warai man salva ba shi da suna ba a rufe shi ba kuma ana juya shi daga kwanukan rashin tsafta sannan ba a san me ke cikin sa ba
1: amma yanzu da amana oil ba sai ka jefa lafiyar iyalin ka ba
0: zaɓi ingantaccen amana rukan vegetable oil blend
2: amana oil seal value honest price no compromise
3: You are listening to 94.6 FM at 4 o'clock. We'll be linking up with DEPRC and Abuja for the broadcast of the network news.
4: Kina wato iyali na ba su iya sati daya kwatar da hayaniya an sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma albasa barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar asabar ko zo cikin lumana ko kada ka zo Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman ko lokaci na musamman da ba za a iya mantawa

0: yanzu karfe 4:45 CTOP in Bauchi ake saurara.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Ga labaran jiha, mai karanto su Mamu da Muhammad Jungudo. Farko muhimman kanin su. Hukumar zaɓe da makanta a jihar Bauchi ta alƙawarin tabbatar da gudanar da karɓar ɗin zaɓen ƙananan hukumomi a jihar nan. Hukumar kula da ayyukan shari'a ta jiha ta ɗauki matakan ladabtarwa kan ma'aikatanta da suke saɓa dokan aiki. An kame wasu jami'an tsaro a Bauchi bisa zargin ɓata sunan rundunar 'yan sanda. Ana iya sauraron wani labarai kai tsaye ta hanyoyin BRC na mobile app, tune in radio galari, radio garden, mai tuna radio, ko kuma shafukan sada zumunta na www.brcradiobauchi.org. yanzu kuma sai a gyara zama don jin labaran kamar yadda suke. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jiha Hajiya Jummai Abubakar ta baiwa al'ummar jihar Bauchi tabbacin ƙudurinta na gudanar da zaɓe cikin gaskiya na ƙananan hukumomi a nan jihar. A cewar shugaban, ta gana da dukkanin masu ruwa da tsaki a jihar nan da kuma dukkanin masu magana da yawun jam'iyyun da za su shiga cikin zaɓen kan hanyoyin gudanar da zaɓen tare da hukumomin tsaro don tabbatar da gudanar da zaɓe cikin gaskiya da adalci. Da take magana ta bakin jami'in yaɗa labarai na hukumar Ishaku Adamu, shugabar ta bayar da tabbacin cewa dukkanin shirye-shirye kan zaɓen sun kammala. Tana mai ƙarawa da cewa za su fara rarraba kayayyakin aiki waɗanda ba muhimmai ba daga yau Juma'a 14 ga watan Agusta, sannan muhimman kayayyakin zaɓe kuma za a fara raba su a ranar Lahadi 16 ga watan na Agusta na shekara ta 2026. Hajiya Jummai Abubakar ta ce za a gudanar da zaɓe a dukkanin jam'iyyu masu rijista, kuma za a gudanar da shi ne a ranar 17 ga watan Agusta na shekara ta 2026. Hukumar ta yi kira ga dukkanin al'ummar jiha da su zamto masu bin doka da oda, sannan jam'iyyu da su guji siyasar nuna bambanci, sannan matasa kuma su zaɓi ɗan takarar da suke bukata kana su gujewa ɗaukar doka a hannunsu. Hukumar kula da ayyukan shari'a ta jiha ta ɗauki matakan ladabtarwa akan wasu ma'aikatan shari'a su bakwai a bakin aikinsu. An ɗauki matakan ladabtarwa ne a lokacin da hukumar ta yi zamanta a nan Bauchi. Manyan jami'ai da lamarin ya faru da su sun haɗa da Aliyu Ahmad Liman, magatakardan babbar kotu ta jiha na 8 wanda aka cire shi daga mukaminsa na rijistara kotu kana aka maida shi baya zuwa matakin magatakarda na kotu daga matakin albashi na 14 zuwa matakin albashi na 13 bisa watsi da mutuncin ofisin da yin abin da bai dace ba. Haka zalika Shamsuddin Yakubu da yake babban kotun jiha an rage masa girma bisa cin mutuncin aiki yayin da shi kuma Abdullahi Shehu magatakardan kotun shari'a ta biyu da ke Abare shi ma an maida shi baya a matsayin magatakarda, kuma an umarce shi da ya koma ofishin magatakarda da ya ƙara don ƙara ƙwarewa a bakin aiki na tsawon watanni 6 don ƙarin samun horo a wajen gudanar da aikin magatakarda. Sauran jami'an da aka rage musu girma sun haɗa da mataimakin magatakarda da ke matakin albashi na 14 zuwa matakin albashi na 13. Kazalika, hukumar ta dakatar da

Oh madalla. Da fatan mai sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da BRC FM akan mita 94.6 wata ni Amina Burje ne ke tare da ku a daidai wani lokaci kuma mu ne muku barka da juma'a daga nan mita 94.6 Ista Marcus dake da zama a bishi gando ta kama na tsuntuwar wata jaka wadda take dauke da muhimman kayayyaki da wata mata ta manta cikin mota da suka taso daga nan tashar mai alama zuwa junction din Bishi Gando da ke yana a nan cikin garin Bauchi idan mai wannan kaya ta ji wannan sanarwa sai ta zo nan gidan rediyon BRC ta samu Abubakar Jisina domin ta yi bayani ta karbi kayanta Allah ya sa a dace amin summa amin

0: duwa da take da mabiya a baya aka bata musu abisu ai ta ba su hakuri a gaya musu cewa siyasa ba maganan kawai a dauki kudi ne dubu biyu na a bayan ba siyasa ita ce idan an samu shugabanni na gari continuity in kowa aka yi abu da ya dace a gari ya wadatar fa in wani ya samu shi ma ya je ɗan tsumma wani in ɗari kika samu ki da naira dubu talatin kai ki ci 70 ko ki ci da 50 ki ci 50 ki kai wa sauran 50 a je a raba dama in wanda ta raba shugaba in mun ba ki kaya ba wai ba ki bane mun ba ki ne wa mabiyan ki domin kai kika san su in ba ki kai ba ki ci amana akwai kuma ya kawo din da dama za a ce wannan naki ne akwai abu da za a ce ka wasu na bin mutum biyu za ki ɗauki ɗaya ki ba ma ɗaya ki na ba da ɗayan wani kuma haka ake yi amma ba wai mu bayar mutum ya je sai duk ƴaƴansa gaba ɗaya lokaci ɗaya gobe kuma duk jakinsa gaba ɗaya za ku kuma ki ce kina neman alfarma wanda shi yake kawo wa baƙin ciki shi yake kawo wa mutane suke mana gobe yadda yake taruwa a nan kowa in ci tafi ta ce ta tara matanta kin san yawan matanki kin san yawan abin da ɗin in an ce an ba ki sulan uku ne tara su ki gaya musu an ce an kawo mutum uku wacce da na taɓa miki kaza wacce da an taɓa wacce ne ba a taɓa mata ba ne wacce da wacce zan ba ku biyu ni kuma zan ɗauki ɗaya zan ba wa da gefe na wani haka ake yi.
1: Wani gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad yayin da tawagar mata 'yan siyasa suka tarbe ta bayan dawowarta gida daga tafiyar kwanaki kuma mai sauraro da hakan shirin na yau zai tsaya mutara makon gobe a madadin abokin aiki na Kamaluddin Nuhu Ilela Amina Umar ke cewa bisalam.
2: Idan muka duba ɗimbin ayyukan ran ƙasa da gwamnatin jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya shimfiɗa a kowane lungu da saƙo na jihar za mu ga cewa tabbas aiki ya yi kyau domin ɗorewar waɗannan ayyukan alheri da aka ɗauko gwamnan ya koma sabuwar tafiya a jam'iyyar Allied People's Movement APM kun lura da kyau jam'iyyar APM ita ce mai alamar rogo har saboda haka ofishin babban mai bayar gwamnatin jihar Bauchi shawara kan harkokin yaɗa labarai da faɗakarwa ke kira da babbar murya ga dukkan al'ummar jihar Bauchi da a gaggauta shiga sabuwar tafiya a jam'iyyar APM mai alamar rogo mubi wanda ya san hanya don aikin alheri ya ɗore rogo abincin kowa wannan saƙo ne daga Comrade Mukhtar Muhammad Jidalo babban mai bayar gwamnatin jihar Bauchi shawara kan harkokin yaɗa labarai da faɗakarwa.
3: A sai maganin lasa kaba kumburin ciki sarƙafewar haƙori hawan jini damban ciki shanyewar lakar jiki zazzaɓin haitowar ƙwaƙwalwa gagar maganin asibiti da saddamar likita
4: kai mala wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kawai sai haɗiyar magani da samun waraka
3: kwarai kuwa ai nan ba irin nasu bane
4: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin ƙwaƙwaf kafin su ba da magani amma kai kawai ka ɗauki sassaƙi ka riƙa ɗora wa mutane anya
3: malam ka gama nan muna ba da maganin komai ba sai kun je asibiti ba maganin asibiti akwai tsada ne ko akwai araha wanda ya ce in kun je asibitin ma kukan dawo gare mu nan ma akwai rahusa
4: yauwa malam sai yanzu na fahimce ka to ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba maras lafiya su suka san adadin jinin da yake jikinsa su suka san me jikin ya fi bukata kafin rubuta masa magani ko ma yin aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda zan saya asibiti
3: bisa saya magunguna barkatai da ban samu tantancewa ta kwararru daga cikin zamani ba ku ziyarci cibiyoyin lafiya don duba lafiya da karɓar magani
4: wannan sako ne daga gwamnati a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Dr. Sani Muhammad Tambari.

0: ഇന്നത്തെ സഹാഫുൽ റേഡിയോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്റെ മാവജി തന്നെ
1: bali na imani ya mahalaga Allah ni kiki wa kama imanika ni kukabili kini ya ambu yao mbunde kumbe yari mati ndero yore ngomani so amami mbunde harjo ni mbunga kiyako kani chotni hedi kwa iya hedi gerogal msoda gerogal ama harga Allah yonika mbunde wada bende lechewa ni wada kwenye mbunde kwenye mbunde ni mbunde ama harga Allah ni nyangi mbunde ki
0: ata on ay barka dun to amma wakin bawa nanki tawo gelle mo don gone nani da wurin go en dar en kuma man ne war amma awaru daga tsaye ga mun
1: mulle inda alaji an ga karo daga kofar dinu ne amma in liman ka tagu ruwa mi sun ce din dan ni ce na in kuma ro mun ya an wajen to mun dan ni ce bani ma ko ni ya hanye wada kun wata mi heba ko mi jangata to mi dangi mi wara mi dilla mi daga mi baccin hamaro mu yan to tun wadi daga ce ko mi ya jangi to tun wadi jangi din mu ta kwali an ya da ga mun ya to hajji ne da mun mun mun ya fata min jarata Allah ko la mido tabbice na ko mun kafar Allah Allah Allah ko ta mun ya
0: ah Allah sama ya ina mota
1: eh lalle mi wodi mota mi sodi mota ji mi sora mi wodi mota
0: ne na san
1: ko ma ne mi to do law mi wodi mota ji mi mabti ni amma har da Allah joni kan inda din ya dake dake inda din ya tin ga ne mi sori ki mota din ma ya ti joni ayyan awari a tawo ido shahu mi sora mota ji ma ro ai ti
0: kaya de ya
1: to an je mi wati ko din joni mi dari ni mi to Allah labi jawo mi hebi ko mi hebi jinga mi fita ni sora mota ji ni mi sora mota ji an do law ko mi andi kenan ni mi sora kwade mi sora mi sora dari mi sora amma joni har da Allah hunde to dari kenan do fa hala kun garda an daru da su
0: ne sai ma bo bacci ma da ma bo a yakiti ne di an roƙe ma fa mi yi da inda
1: ne ko sosai ne bacci
0: kamar ma yi ta
1: da inda da to ga yi din ne ko ko ta ko don ya mata sun ya to ga yi din sai da yi ko kan ma yi da yi ne da
0: shi ko din ma ma yi
1: ko da bacci an bari ba yi har da ma ko Allah ya har da Allah
0: kuke ne kunan da sabon dirabe mai dan kulke sai ji a cikin godi na wadu wutkan da lalde da bot din da ba shi da bai anda ma ko da ta ko din artata wadi sara ko kokata da dan da kulata na kunni ka
1: eh to lalle din shawaran bu amma wadi hala to an da dake ma ni ummaki donin din to ne din lake da wanda bo sai da na dun ya dan har ga Allah ne ko tun yi tsaya min ma ko ni duri sosai
0: amma
1: ni natti laddi sosai
0: awa
1: mi dare in yande ni ko ni in ni kai je ni kanfa
0: asami
1: ko dun wata farka ido mun ma mun tande ko
0: amma ya
1: wani yan dirgan wa yan dir ni wa yan dan yi na mu so da mun da dubu ma ko mi wata to amma in mi nodda hambe din ma je ni ko dun ma mi je ko gangara to dun dai bo ko dun datta fahin ga bi kucci dun ga bi janga e bin garta da bi nodda sakira da ga wani hambe ma je ni ko yan tawai jumma to yin de bila adadi mun ne wani a cha ba dun da lu amma to dun garti bo dun ga bi kucci dare ji mabbe da bi janga Allah da wannan ne
0: sai da mu jawo da kota gure ma da da mai ka dibo
1: ni joni hal da ma goddo wato daga tun ki ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne mu ali ma shi ma ko goddo je da kimi ne ma shi an ji je joni mu wato je ni ta mu ki mu fi sai da wata
0: ba ta ni da ke da jikkar da ni in ga wuro ka to ni wan ta fa ni ga wuro an ka je ni to wala na jikkar da da ka din jarto
1: ko an ma ni jikki ni ni hal ni ni ma ni ni ko ku ci wari je je wuro to ni to wato ni ko na ce wo wallahi
0: ya ma ta billa
1: ko ko ciyan ni ma shi yan to malam dole ni ma shi ni ni en ji ma shi to ni dai ni ji fake ni ci shi da ma
0: ha kai ne
1: to tun ni so wata mota shi ne ko far gun ma ya na to ni ji fake sai mu yi to ai dai ni hanko ko mu yi di to sai mu wada na mu du'a ni mu dan ma du'a yan na sai mu yi aya laji abakai wo ma da ni
0: wannan ma ya ji tino mu ma
1: mun na fami ji tino mun dirwo ne ni bali da amma ni an da mu
0: Allah ke da ni bu sai wa
1: bin to har ni je ni nabi ko ga mun makin da be gar to jemma ni to ai mun mawdu ma ko ga Allah ke ne wari to sai ngadda mu ni amu mu ai ai ma sai ra dan da ke mu kauti dan ma ai shi ai
0: ni da wani ko ya ma joyi
1: mu hutiyan do ma shin mu yayi mu yari an goje ne mu ai ciwar wai wai hanko wai
0: ba da mu
1: ne ba da mu
0: in bo ni an da
1: mu in bo ni an da mu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الفاتح الكاتم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحاب الأئمة المجاهدين. أما بعد، السلام عليكم بندر آدم قلبي جلبي إخوتي وإخواني misittoraɓe haala lewru mawlidi no gokkuɗen yeeso. Hakika wato sittirki ñande dañki annabijo sallallahu alayhi wa sallam wala ko ɓuri ɗum. Hanko annabijo o hoore maako e mo seya ñande ɗum dañimo, ngam ɗum e mo suumo ñande altine. Sey sahaaba on maako ƴamimo, ko waɗi cuumutoɗa ñande altine? Sey mo wi'ami ɗon sewa ñande altine ɗum dañiyam. Nden bo e mo suumo ñande almahisa ɗon ma ɓe ƴamimo, ko waɗi cuumutoɗa ñande almahisa? Sey mo ñande almahisa ñandere ɗum hoocata kuuɗe jama'aare gabaago o ɗum yaare ɗo je rabbul izzati. To min mi yiɗi ɗum waɗana en shaida nde ɗum yaari kuuɗe am fuu ɗum tawi mi suumi. Ngam noon mawlidi wato dun wa'ina birde dun lota birde in cewa ga Allah ga annabijo ta dun nastina kundeji goddi dikana hakika inda rijil danku ko dun andi neɗɗo sewata hunde nder juldanku e bawɗi goɗɗi bawɗi ɗin ma kala kala wonɗi juldanku andi wonɗi juldanku anda ko ɗum yata maggu ɗum jaɓi nyande tegal ɗum fiya bandiri bandiri ɗon ɗon toga ɗum andina hande wane e wane ɗum haɓɓaniɓe tegal ko moye sheidake ke ɗon yewa waje konu to ɗum nodda e konu ɗum fiya irin ɗum nanana kongol ayni bawɗi ɗin hande ɗum nawai a konu ɗum yata konu ɗum yata to ko nandi non irin majum amman ko shoyen bawɗi goɗɗi ɗi ɗum anda goɗɗi ma ɗi nder kiri nder cocio ɗum hoshata ɗi goɗɗi ko ɗi nandi ɗi cocio misali ɗum waɗa irin tembol gongol waɗa irin gami goɗɗi a ɗon wala wala a njoldanku wala a njel njoldanku gannon lotan ɓernde meɗen gaɗen sewo meɗen gaɗe koltan men kesal tefan ainihin wato torare men goɗɗum wato goɗɗum boɗɗum goɗɗum ɗigguɗum ɗum kukkan ɓandu meɗen gaɗen layiji en manta annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗala albadaru alaina min saniyati lwada wajaba shukru alaina ma da'a lillahi da أيها المبعوث فينا جيت بالأمر المدى جيت شرفت المدينة مرحبا يا خير دائي وبقوا بدون جنغ ديواني بدون منت النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا بدون أين جنغ دون جنغ كنندني إرن جيمي منتك النبي صلى الله عليه وسلم إرن سؤال البرد إن إرن سؤال ديواني إن كنندنو حمزية إن كنندنو فويد يما ɗum manta annabijo sallallah ɗum waɗa sewo bo ɗum ɗum hosha e ko ɗum yi'ata ɗum e gonga ɗum laɓɓina yewa na nder yanda na nder goɗɗum ba to jemma waɗi bo ɗum motta jama'are ɗum waɗana nde wato tarihi annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗum moyke annabijo annabijo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o omo manteten geɗum dañimo kaza kaza hanko ke ainihin wato hanko ɗum fuɗɗiri taguki annabi sallallahu alaihi wasallam awwalul wujudu wujuda hanko ke to tagadi nde ɗum tagi aram o joɗi duɓiji kaza e kazaji e kazaji har Allah wartirimo nder duniyaru ndu ta'atal Amina e Hawwa'u ɗum waɗana en tarihi mako nanen belɗum ɗum dañimo ñande kaza ñande altine ñande sappo e ɗiɗi e lewru rabiul awwal almaran sa rabiul sani gaɗen sew e majum diga non har yaaki ɗum lilimo ñande allah turoyi malaika jibrilu e aji ikraa bisma rabbika allazi falak halaka linsana min alak ikraa rabbuka al akram allazi allama linsana ma lam yalam hade harragarai anden non to diga ɗon bo annabi sallallahu alaihi wasallam diga ɗon waɗi ka lilankimo waddanamo ayaji emo wazina nder tawhidi e makka har duuɓi sappo emo wasina duuɓi sappo e tati emo wasina e makka yimɓe koshi juldanku arandeje nder worɓe seydena aboubacar radiallahu anhu e rewɓe bo kadijatu debbo mako nder rewɓe to diga ɗon juldanku waɗi ka ɗon intisharal islam intisharan kasiran diga ɗon juldanku waɗi ka nastuki duniyaru ɗum yimɓe e silma e silmina har warti wujen duuɓi kusan e ɗum fuɗɗane juldanku e ɗum suuɗo ɗum waɗa dina ma nder ɗum suuɗo ɗum ya daruɗargam e ɗum suuɗo har sey ñande seydina umar wato silmi ñande seydina umar silmi hikenan fa yehi tawi annabijo sahaba makko ɓe cuuɗi e wuro daru argam o yami ko wadi shudo to don dun kulal heferbe
0: sayyidina
2: umar ko wadi shudo to don e kulal heferbe e to menan ke heferbe dan naneno amma yomi yulmi shilmi e gurte gurte kawai gurte gurte ke kana da gurte e inda inda la sudu ka ba dulle sudu ka ba a a ani ko dan kambe ke 40 e duniyaro nane kambe 30 da e tara e kambe to joni da kyoti a wato shafan it nai kambe ke 40 ke don ko kikenan dan gurti da yahi julur de sai he bar be dara be ko mai ne shudi e gurto e dara be annu hannu yimbe mako a a kikenan abu yali nane habar fa wannan ne mati ko wadi ne hi to an ashi an mu yau har kai in ko goma he juli ba
0: sai
2: goma sai juli he ashi goma wato ko ko dura wato to sai goma ashi kar da metti ko shi shawa hayyuma wani tai he tai an zai na umar da mazi sai shan ganga ne he ita ta fitinga he ko kinga ke na ke modu hulai to ambo ato kake bena ko bo aware nan gudu aware hoshi ko ne ko ne ko ma da ma ofe ko shi mi tokka ke ce handa hunda kote inda wannan nake kikenan kongol kongol ba a hede da ya jurirde an sai na amuru ke dun nadina dun nadina ha bilal umma nadin wani umma nadini Allahu akbar Allahu akbar da wani wani sai mai abu jali dan warwa ishawa ta ta shada la ilaha illallah shada la ilaha sakilo akilo sai sai na umar nani nani nani kongol amma yombo nan ta sai dari lafi sai wani ta daru ta daru daru yau abu jali gawara ishawa maga galli maddi yake na shada la ilaha illallah shike nan ai har da wani duhar din sunna ala da ne mun ta nodi nai e ba ga dirin duka dun wadi duka dun fadi he ba ga da dirin mawo
0: e less ni
2: e ba less na ka din bi ya kido te ga don diga fadi ya faga Allah nan din so sai hike na din mun na kongo kadibo ai duhar din sunna ko to dun halle ai irin tarihi dini daga don annabi sallallahu alaihi wasallam nodi ni wadi ka no duke yimbe da dubi sappo e makka sappo e tati e makka daga don har o hoti madina wadi dubi sappo ton aita hauti ko dillilamo o wan dubi 40 ko dillilimo o andal annabijo o jodake e makka dubi sappo e tati ay 50 e tati go o hoti madina wadi sappo aita hauti de 63 dubi annabi sallallahu
0: alaihi wasallam
2: tawa
0: ngena
2: ma andi na en irin tarihi jini ha
0: ba
2: henya kadi go ni ayan a de o hoti kuma ko daga rabbul izzati o du wadana sayyidina abubakar mubaya sayyidina abubakar mubaya wadi dubi didi ele bi sedda diga don kikenan hanko ma hoti hanko ma dubi ma ko 60 e tati hanko ma sayyidina abubakar umar ba sayyidina abubakar ba hanko ma dubi ma ko 60 e tati e duniyaru diga dan sai nan sai sayyidina umar da sayyidina umar da hanyin ma mangi khalifanci to hanyin yau take to diga don hanko ma hoti ga rabbul izzati diga nan din lamini sayyidina usmanu idan wa usmanu hamma jike daga nan sai sayyidina ali hanyar ma jobi hanifanci aita hauti hanifan kun kambe ke kambe ne to dun nake gashe to yi ai hali tarihi da kanje ke maulidi
0: kanje fata maulidi
2: kanje ke maulidi ba kanje ke maulidi yawa ai mi ai ma ko sadda idan dubi annabi ka wadi fa
0: ko ina
2: ko milinti dubi din wadi to duhe duma da na'in tarihi mako ko fi'i ayaji kazaji fake ayaji kazaji fake
0: ayaji
2: ya da ita to kan yi fake ta maulidi
0: to jan ba nan dar nungu da kunar da ta bandara mai din kami ki dan gari
2: ai wala ko hada ta ma wa duke mai kure ai Allah ta gaya ma ngisa وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
3: الحمد لله
2: الله تبارك وتعالى جمع ارسيب اندوا الله فريك الله او هم وددين كان النبي وديكا تنغرن نانن تاريخ ماكو garin nan ne tarihi mako da mawdi da mawbe jodo din ai hande wala kuran en mun dinan wala kuran en yeluke bayrin kindo gara jodo da nana tarihi annabi jama'a e gelle mama to mawdi bo asha ku gatta fu gara jodo da don ma nana tarihi annabi jama'a don dum dum mu yaro mu ore don awa asi a ta joga kin jaguwa nanno angare ata gari ata
3: enen alaga
2: a he dalaga yawa ko gada luma yawa amma daloki kan hanga burdu duki ta sabe ga nan menon da jama'are eh wati na garnde war nan tabi annabi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah ba ko andudin gado tarihi leje ne an kuti shehu da kuma boje to ohoti ga rabbul izzati
3: allah
2: amma ai ko wata fu wala ku fadita
3: insha allah
2: won modi do ashi bashi modi do ashi fukara da modi be kai he ma dum be da kudin wata kun wata nan
3: Allah
2: na'am
3: Allah sura yake bandura da mai din joni goda wa dan biya sai ma jayi da ga dun muro ma wallahi bi ko
2: lada modi ri wala aibe wala aibe
3: sai jondun dar dun
2: ko idan dun ba wala aibe ne sai kautun fatu da modon na da modi di ji modon don ma ta fam modi ko da ta fam feller din yodo to wada na an tari ai ko hani ke don ta ashe fa bashu kanku in bashu e robe dun wami ma dun do mi don fayi don da jama'a rifa irin game din no hodi gala der jildan ko oh din gala der jildan ko ashe mun bashu modo e bawde be pe e da gama e kan ko mo irin irin tambal mongol wongo wa hen irin tambal he farde eh da gadi gola murna modi oh dun dun wala dun dun wala dun dun wala dun yawa wala mbagu wala wa muke da jildan ko wala mbagu wala wa muke dun jodo dun wada to dun ai to dun filatin dar gelle ma wala gashi dun filo under bashi suka bi komo wadi kwaltar bi bongal
3: janga ko diwani
2: wala ka jangu ke diwani
3: banda ne bawo
2: ha banda bawo banda bawo dina banda bawo waladi yawa maulama shekul isa shari bin sale radi Allah anhu o holy so sai da dattar mako al-kafi al-kafi in mutaskiya me yake inda inda nan dattaran nan
3: wato wanda do
2: ne sonya dini do baudi oi da dun wahalli wadi hujjaji sosai zanan mina fukara da shesharu da sale mina ma min gida baudi ta min gida baudi
3: ai ba sai ma
2: wadi ne shi ma shi ma wala mushi da haji ma mai da baudi a me da ya gara maulidi shehu dahiru tawa e ma wada tarihi yau mai to wanda don goɗa mu bauɗi wari haɗu mu kanmu a mai ɗi yake a mai ɗayi a mai ɗayi a mai ɗayi to gabanin nan ku modi da amin ku andi ku min andi bauɗi din na digala yawa digala yawa
3: to ala sure min gatti joni ɗin fuɗɗo kan andi joni ɗin fuɗɗi a tangal kan joni mun ko lutti kura nyalɗe lutti ko ganna e wakkati wakkati en gara en kirda janta kan to ngartode e tana imam malam umar en bomi ɗi salaji sambogala nden bo emo pellere den malam aliu adamu rafi makaranta min saron se fofti
4: shin ma rai tsafin bakin ya zo mai sauraro daga nan gidan radion Bauchi idan Allah ya kai mu ran da Juma'a da misalin karfe 7 za mu saki kawo muku wani sabon shirin da kan mita 94.6 PRC Tobin Bauchi ake sauraro da misalin karfe 8 zai akwai shirin mu na taskar labarai a halin yanzu karfe 7:30 lokaci da za mu kawo muku

ama wadu kwa mbi laki umasi ndiro wadu goku wadu gwangana ade chaman kamdo na wadu gina ade ile kirma soku dana chida kwa limya bila ndiro wa limya undufuras kiramda rojen aa alanguru adu adu kundoku mandi wene romare kona lambayin ko wula da lenge ba wani ya nongi a dukkan dokumenti amma fara skramarin kawo dole kwalgin duro kam labogin tara cikin gonga shiro fulengin a hautitin duk turu fatiya ga bulaya san masu a hautitin duk shiro gulokin kurman sha yake na rusha yake amma kwaima ta da an ji so isa wuro fakta ni bonja wujirnya bonja wujirnya bonja wujirnya lendara kila ya kikin manumbi da jimba manumbi hari da jimba amma a minti fiyati yanim nemno harunyuro na sedu jama nemma ya wanimin amdu bilaga amdu bila maskia iso wanimma yayanin ma kwaitanin ma san maso lewa ni min dola a renin neman are ba a dero tero kan na duk isu ban da nalan na su mara zin zo kan na da rituma rituna amma aure ta yi a kima ba aure ta yi duro na duro gwanje ba ne aure ta tero na kwallo ma ba a wata kilande nan gaba tilamari isim nanin mananimiya kan mallanin bawo kan mambasun bawo a wala kuttu kuttu kan mugullun bawo a faida faida kilan da fukta shi ma manya kila fukta har jau maro a hausha ko zana tun maro bawo kila fukta ruwa a hausha ko zana tun maro bawo rili na nda kisa kisa jiri kulisi na kime kime di fali riksu awu gana magwajin ba amma cattaya na julen cattaya ta magana a hudu na da ku zama girza wula an zara su ari ta sakin annan ga duro a bile wa zo an da cikke mana yin a wasu yau ya kaji kaji ya masu ruhiyyar bara a yan da su hundu nimnan buruwa da an da rungiyar yi jirin jirin inda ya nuna numburin da ya ta yanzu ma numbu ya dajin ba kasu ya dajin ba hannun ga duro ko isim ya yi ba ya isim ya ware isim ba ya yi kam na gonya kudi eh kam na koyar gona lannan ne shi mana biyan kijila a wa kijila a wa kan balance ba amma kan ba masu yau ba a wa kan marutu ba a wa biya shawari ya kudi min wey kutin tudo sudi wani da mari ciro ande ya kai da shawari kam la da banza ya kiji fata amma ai ma ba a wasu kudo na kirma jama da isa bare shi kirma ta shaɗu na BRC kura mari tuno tumba banata kinin mu bozuna kwai ma fazin amma insha Allah ka fudda turan kan da ya da kan sawari fati ke ma shi gana ma da duno zu gana na cin turu ne zumba amma so ku da shi kula da furun zaya gana dero gana duno ta sirran dai gana dai ba yayi kula da bi kula da ba yayi gana da bi kirma kula da ka shiro kage kuma ga wade a hukuma gungiyar a kanar yan waro an dai fan gawar waltena an dai diye diye diye tun dole ne su dawo nan di kawo cutu buru-buru na ware furo kwallo a wada na duro furusai cip nura na kirma kanurere martuno tun da badinuwa

0: but the new you better go up. One meeting going again. A much idea, and I day. Reno do all. Now, Reno our child, the end of the decline, Reno our do all. Go do, do candy, a cousin, cocoa candle another. Amma do the din, amma. Say, can I do go? Yangin do ship no. Neptu bow, bunny bow, coast of bow, be well, ingu well. I don't know, glad I'm on the edict. Amma and the bully, bully good ya, Kinjan Grivi, Chap Katabana Manatarata. Chap Katabana Manatarata. And Nagadru, Ukema. Andro would throw a critical. Andro Kirma Yim Glada Punibuchin Esa Andro Kofi Chilo. Kanuri Development Association from Danare Jamaro Kajivanina. And there Jaman de Bula Maskia Dixo Kajivanina. Yau mara awaro anda birkesana amma ai wazo in gawo yinda odena da dero a wasanda dindi don waturan kuma chairman kuma turon jama'a bonga isen ba jama'a bonga isen ba sai dai garba muhammad darazo shi ma bana bano sha bonga kutu zuwa kaji ga samai su mura aiwa zo aiwa a hangi din gwagarwa a wangin gege di yankira ya jama da isa bai san ba gwiye sanda ya boye arori mun ga ya arori mun ga ya duma shin ba yau ku she wata kun muna da wannan motai kene marere shi mana zaba yau kuma nan dare isa ya kun muna motai sa wannan ba amma sabuwa anda karzana yin gona awa da kwaksana da zaranda hotana kam kuli kanuru na shena kuli kanuru birni bauchi duk kiri wata kan shi ne fara ba au tun ne da tike jena da san masura anda du yin din din din din din za da adro solo kam bla maske kam turo bla san wasu andiru duwi di andiru shi chairman don national chairman andiru sambono yo ate andiru na kuna ko din dona kama boni kuno ishe kama salamya monji ba tin da wuri gure andiru membership card andiru sote kama gona ga ne ngukuna ga andiru sote yo ga kama boni ne ku ku tukka tawa ka wa ganano yo ganani an duro gana ganani mi an duro gana kam naro kan nan ga kam naro na kai kalam na ga amma duro ti ro kai ma ngo sha alhamdulillah amma kawada duro ro ko su tire ra chaman karnyana karzana ule amma wo chaman dina wata chairman din mamanu fanta ce ce shi mu kwanci mu kuma kuma shi tara faro gidan bare gare da shi mu ko mamanu fanta ya samu har ma litin da ya ka yin dole a wara a dosan na mar ya maro ku ji fa'ina kan tawun di indi ke gobera furunga gobera jom maro shawa jom maro shawa kadar har na ma kuzura kwambila cire cire kuma ce da hadajar koye ko fitular amma ai wajin ka hande bauke da mus isu kanu kuma male nawo abun da dole ne ma le kuma jesere abun da dole kuma ofin da inde har awon de bakata ko fitilo kanuri de government association bochi chapta kuma marambe kada amma ai wajin yan dana su kalakalta na mudu shima anda gawar kalakci kalakalta na mudu shima anda gawar kalakci kalakalta na mudu shima anda gawar kalakci ganye holona abiyabin a wurin na bulalan tudu halle zan gobala tudu an gombe da anda kwara kanura gombe da kanura boce ko dana ko dana yayi ko dana yayi shi gombe da bulaka su ne ko shi bula kira gwamnati kam toro ga wannan da sai alwashi ka alwashi izin ma kam na kunar ba zuwa ko da ikirma a wata da nare ngoshi adoro ramzana chaman karzana mutun cerna amma dan je mutun da agaran gana da ya jama so ma tun ya bare kulliye na rufu da awar adoro ko da furse bare kulliye awar ko da furse dan nono awar kijiye jauye kijiye ai je bujo jau zare yana mara shi mazo kama po ne tabdin mazo amma awdu kumbarin kumbarin kumbarin kumbarin da kalandar gaya motron wait kalandar lu tuba tun da ya samu soka ne kalandar gaya jan maro kaso dukwai tara ko amanya tabke awla wujila kalandar wajiya eh awdu de ba sha bananya karmo laso ya laso so laso bulawar laso san masu ke chaburon da lai chaburon don na kirma so kudin burna yobi a matar tayi cike so kudin malam bukar ma da kuma ma ruwan ga shi maso gaba da wado ma fi aro dan fatar rujo wata daga yau wuro ki aro so tare da aka nuri Lagos ɗin tiyada bulawar isan ta jirgin mota tare da bawon gwaza mai tare kuma ko tsoro litar ko da tsoro motar sha gnaya har hutu ma hutu da dun suwa da kana da yi zara andon gonga a dano sai ka nuri a ai kulub ka nuri bi san da boye eh ya buka da gwara ngongo ngongo ka nuri kama amma ngwa wa zana ngana kuruta na da dai dai ka bin da gara da ngosu ka nuri din jasa abara to kala ngosu abara dai sandro bula dai ande tuma gara ande kanaro wulja ande ande shu diana le sha le karin sha kasalta shuru awo da kafa nisa saka gonye le gabrilan shashi taraye har kijila kijila kutu awo yanan manar wajen da tuma gana nero wajen tuma bajin ba nero wajen kamar da mawajen nero wazo na annan gabar da masa matuno awo la tukusoti lokulo a rio kilande kilo a rio kilande kilo sun tokko waliyo kam an danam jin na tun maro ba amma ni ta ga kanuri ya kwale le za wanda sun ha ta ra kwale kanuri ya le za wanda sun ile a wanda da sadi ni a wanda dun da a wanda da sadi ni kanum da na sarari kanum ne afno di kanum ne hulata di kanin muni nyamiri de kanin muni yarawa de kanin muni nufi de kanin muni gwari de kanin muni kanin wani ma kakanin bai kakarin ba dole wurtu in kuma kare iskana wuro kare yau guja dole kanin wani ma da gonin da ka zura amma da shiro yimin har mana tudu biya amma mana da shi kan da baka nuri fa tun ba kurman ka tu wallahi ka tu in ku shi ta oti kuma mudala na kuma ti ka son gware da mashin da a taba karasa ne sama so da kan nuri yanzu ana ji fam ya dai shikenan wannan ba shiken lani dai yanzu an gawo kalamai a jajjar kasar goje ana yi da su kawai layi na ne mai ya aro kawai an dauro shewari gila an dauro gursuno an dai a wannan dauron gila na dauro gulliyar da ba an dauro tero ba tun yi ma jama su gila na sauku na dai sauku ya bore da har an dauro fili masallan fili ya no garno har ma na ofin biyu har kala ki sanda mu da nan dai samu amla rusu sauku don karmama mai buruci a rajin sinima na don su ma ndi rusu na da ma usoro yin fura tuku da yaje kulab kulab kulab da sa kulab da amuru zan go kulawa da kulab gaye ada kulab gaye ada kulab gaye a ndi suron amma san mu zo wani kulli wani kam gare ba wani kam gare ba wani kam gare ba hatta ya gare hatta ya gare dan Allah ya ma so na da gurin gara ko Allah wannan ki a wuce na ga kullan da nan ga din kurman dulin da yin bene nan ga san duri fanzin baya fanjan baya kadu ba za a to kadu ba ne da ba ni sai wani mun zama da nan a wanke sai na wanke sai na wanke sai da shi ke ji shi ga har kadu ba jin ba kenan amma ai ba ji shara gonin ya iskin shi ba dole ne a wani lero ci da ga manu dole ne yau no a wani are le ba wanga din a le no kullu le kullu dole yau ni wa to ni na nan le ka ba yau a wani biyo ba kenan ka da zarin a ji a wani biyo ba o sai da auto ke bi annan gura da maso ai le wa ji shi kamanda yara shi ma an ga na Kano halin yana zuna halin yana zuna tudi yana zuna a shiro gratin na fallo ba yawa aro tuttu klande killo aro tuttu klande killo kala kaltare klande ne killar wala kala dar wala na ati ai aura ya kuma sun guji kawada dana ndilgir kunu ganga karon ya kuma maza zai ga yo ganga ta jaraya darada daraya dadi kuma maro bati zana tudu sai doya sai gari sai kuyi sai a mangoro sai san maso bati zana yo nan di kulom da rona di san di ma isa nan duro a wuri na kirma kulom da wuri fai da jama'a suriya isa san nan da ma zai nan duro a wuri na ya sani an da karno di an da karno nan di tama an da nan diya da kilatulan letulam da tilo di letulam da tilo an da karno an da karno san ma sai so a kadon da zai amma to kilan da kilti aiji kilan da kilti da aiji dara ta yi yunonu nan da nuna a abu ma kane da jiran ga yi ba ga yi kamar a abu ma kane jiran ga a yi fayina su ba amma cipti kam don na rayuwa cipti a da fiw ya yi kuma gina an zo liya ngu an dama ku sun yi gai an dama ku sun yi gai ne o kaji da yi a wurin na kalmar rayuwa ramar andi sama raye shiru ta cikin ne kuma nan duro a wurin ya sai sai amma ko ya wane ne shi mai kakiyo wane ne shi mai kakiyo wane ne shi mai kanin nurun ya kam gare hanya cikin ne wurin kandiya amma cikin din ga garin kandiyar wajen kanin kenan ko kuma kakiyo ko kuma kanzu kandi kandi rojina andurus anduran gara mwanzu bai kurman ba ya kirami hangal gina ne hangal gina ne hangal gina ne ai hangal gina to gore ba nun mu isa nyuro oma shawala nyuro soto wani ga ya karno wani ga ha kamun ruwa tem du ruwa du ruwa au ruwa yo au duwa ne diwa feta suna ra feta ji am da diwa feta suna am da diwa feta ji yayi du ruwa ya ne diwa feta ji am la do na kirma tare wani ya bu gure sai dai a tuna so di ga masu ko kila kita nan bar shi masu ruwa amma ta kala da kala ta roja an dan gawar ku san ba an dan gawar ku san ba kai kawa har ma shawar ku kuna kai ma shawar kin in dubi daga ake albishir da masu goro guriya ngoshi waje kura a da buru saki sa'adonna kan gan kamande sa sabana sa'adiri sana maulid isana maulid ado nanin mero wanda jiro wuro na duniya ne mu kare burin burin burin yiwa nikila ma kare burin dote ba ga wuro na dole ne amma karo kujinin fule ne ba ga wuro na dole ne amma karo kujinin fule ne dirinin ba ya yi lewele ne an dire ne da yana da ne san da wu ne muka ba amma an la so a ngai sai ku dana kanga kamar so ne a bi masa ne ka to to ba lesson da a di shetan kan shetan na kam da ma a da kam shetan an dona mole da kwa gana buja ba lesson da sara ba lesson da ya sara mi kam shetan da kam da ma kam da ma wuja sadonna kandem kamande to andana sa kriji karo kuje fayen wana a karo kuje jire ne guja to ga kan duro bare sara kan din ya kan gura ba wanda duro ko ingara re to ba din tajin ba kulle a wanda andara diyo bare kan gar ga kan din tajin ba kan andara diyo awo to hole dirikar hukta fule amma na ranar maulid maulid maulid zai ne to magana hatsa da madrijin kwama maulid da zai bar ranar kingdom commander to andara na gawo amma an dole sai jin bari bare ka an zoro gawo sanda kullo ta kusan zoro sun fiyo sanda kullo sun zoro sun fiyo sanda sai jin bari dirije sanda wazana a dara yana amma bare kamma luwala diwi bare kamma luwala diwi bare kamma luwala diwi yawa bare kamma luwala diwi yau ne diwa a didiya shikara leon shi leon ne diwa yi a dara yana shikara shi leon ne leon shikara shi ba dunodun ya sakin ya tako kullum ba dia abidunan zai ya sako a wada kullum ba ni abidunan ya sha ya kan dunoro kano gayi ba an an gado dunoro guje a ha na nidiwa a ha a nidiyan yawa har ma shi kere ya sha fitowa an an gado hangal ginayo kambula maske kambula birne san mazu hangal ginayo kambula maske kambula birne san mazu hangal ginayo ngoshi homa kra hundiro kenan alaka wanda sadu kilewa sile wujur ala tijin wujur ala tamoto fitina bau iloro bau karmo bau awla ba kilewa sile kumanda anda wuktu kumanda anda sadu kilewa sile awara tamoto armano na karma nenduro gulturo karibo gwengina kamjurana gwajin kamdu waja gwajamba arma manare kulimini kam la ina karanjin kam la so na karanjin ba annan garo da ya zama so kamar gwashi kuma mu kwafsana wakti se da andro gnadi dalla karma salam ke tinga se kuma kafu da ruwa na ishi a dindiya nan ya duro a wala kiji kiji mana ne kan da na karma da zo andro ras kramda mazu sodo nalla nan ji mana gane kuma alura makaranta kuma andro ma kuma kura ma to kan da na karma nafsu nalla ana gana ma da kuma madu malam mali tamatu kuma mana ano ta sama so a da karin su no sai kamande ka wanda saga bari ma wani a da karin su no sama ne
1: shirin muna preskrim da ke ne zo mai saro daga nan gidan rediyon Bauchi ranar juma'a da misalin karfe 7:30 za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu mu je ga zangonmu na dare mu hutar ba

0: har yanzu karfe 8 da kusan minti da BRC TFM Bauchi ake sauraro.
1: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da arzikin sake saduwa a cikin shirin taskar labarai. Shirin da ke kawo muku labarai da rahotanni daga nan gidan rediyon Bauchi BRC TFM. Yau Juma'a 14 ga watan Agustan 2026, wanda ya zo daidai da 30 ga watan Safar 1448 bayan hijiran Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A cikin shirin yau za ku ji cewar hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Bauchi ta yi alƙawarin tabbatar da gudanar da karɓaɓɓen zaɓen ƙananan hukumomi a jihar nan. Hukumar kula da kare muhalli ta jiha ta ɗauki matakan ladabtarwa kan ma'aikata da suka aikata laifi. Za ku ji cewar an kama wasu jami'an tsaro a Bauchi. Za ku ji cewa an kama su jami'ai ba wanda suke aiki ba bisa ƙa'ida ba a fannin shari'a. Hukumar kula da ayyuka ta ƙasa ta ɗauki matakan ladabtarwa kan wasu jami'an tsaro. Akwai wasu labaran daga ƙasa zuwa ƙetare, kuma za a iya samun mu a manhajarmu na TuneIn Radio Gallery, Radio Garden da Maituna Radio, ko kuma a lalube mu a shafinmu na www.brcradiobauchi.org, ko kuma a sauran kafafe na sada zumunta na yau da kullum. Sai a gyara zama don jin cikakken shirin wadda ni Aminu Abdullahi Girbo zan gabata. Shugabar hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jiha Hajiya Salamatu Jummai Abubakar ta baiwa al'ummar jihar nan tabbacin ƙudurinta na gudanar da zaɓe cikin gaskiya yayin zaɓen ƙananan hukumomi da za a yi a jihar nan. A cewar shugaban da take ganawa da dukkanin masu ruwa da tsaki da kuma 'yan jaridu a ofishinta da kuma sauran jam'iyyu na da kuma sauran al'ummomi da suke da buƙani a kan wannan hidima na zaɓe. Ta ce za a yi zaɓen nan kamar yadda ya dace, da take magana ta bakin jami'in yaɗa labarai na hukumar Ishaku Adamu. Shugabar ta bayyana tabbacin cewa dukkanin shirye-shirye kan zaɓen sun kammala. Tana mai ƙarawa da cewa za su fara da kayayyakin aiki da na zaɓen da za a rarraba a yau 14 ga watan Agusta. Sannan muhimman kayayyakin zaɓen kuma za a fara rarraba su ranar Lahadi 16 ga watan Agusta na shekara ta 2026. Hajiya Jummai Abubakar ta ce za a gudanar da zaɓen a dukkanin jam'iyyu masu rajista kamar yadda aka sanar a ranar 17 ga watan Agusta na shekarar nan. Hukumar tana kira ga dukkanin al'ummar jiha da su zamanto masu bin doka da oda, sannan jam'iyyu da su guji siyasar nuna bambanci, sannan matasa kuma da su zaɓi ɗan takarar da suke so, kuma su gujewa ɗaukar doka a hannunsu. Hukumar kula da ayyukan shari'a ta jiha ta ɗauki matakin ladabtarwa a kan wasu jami'an shari'a su 7 a bakin aikinsu. An ɗauki wannan matakin ladabtarwa ne a lokacin zaman hukumar a nan Bauchi. Lukman Adam yana ɗauke da cigaban wannan labari.
2: The disciplinary action were taken during the commission sitting in Bauchi. The officers affected by the commission's action who has been removed

0: aha yanzu karfe 8:30 ga shirinmu na gaba.
1: Gidan Radion Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau,
2: hukumar kare muhalli ta jiha ta rufe wani gidan wanka da ba haya bayan zubar da dattin bayan gida a cikin al'umma.
3: A kashe bayan gidan a wurin a nemi wani mafita bayan gidan da suke kusa da wurin a fara amfani da su.
1: Kashi 40 ne kawai na yaran da ake haifa cikin miliyan 5 a kasar nan duk shekara ke da katin shaidar haihuwa.
2: Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni na tafi ta cikin shirin tare da ni Zaharau Adam Umar
1: da Kamaluddin Nuhu Ilola. Sai a dakance mu.

0: da aka yi shi dama na gargajiya, kasancewar an yi shekaru da dama a lokacin ko babu wayewa ko kuma babu ilimin da za a ce za a yi bayan gida irin na zamani. Saboda a yanzu ka ɗauki kasuwar inda za a shigo ma da mota a je a fashi ma bayan gidan babu, sai dai a shigo ta wuce. Yanzu da dama muna samun matsaloli a cikin wuntin ma, ko motar ba sai fa ta shigo ta ɗinka waya a zo a yi tarjuma a tsakaninmu da wuntin, har ta kai ga akwai lokacin da aka shigo aka ce ma ba za ma a bari ma motar ma ta sake shigowa gurin ba. Muka yi complain cewa to idan aka ce mota ba za ta shigo ta wurin ta kwashe bayan gidan nan ba, ya za a yi? Ina ce ka a fashi. Kuma abinda muka lura da shi shine me yake sa yake cika. So sai muka nemo waɗanda za su zo su ainihin buɗe bayan gidan a ganin yin matsala a kwaso da tun. Da aka zo aka kwaso da tun ciki aka komai aka ji aka abunan sai aka samu ainihin gudun tun da fadama ne, ruwa ne ke ƙulƙulowa ta ƙasa baya sati sai ya cika. So ruwa ne yake tasowa sai ya cika gurin ya zama ba abunan. To abu ne wanda an riga da an yi fuɗin shi an wannan ruwan kansa da kai wanka ko abunan tunda ba inda zai fita nan zai koma.
1: Musan da wannan matsala kuma me kuke shirin yi domin magance matsalan, kuma a baya din kuma an shirya samun irin wannan matsaloli kamar yadda muka samu labari, me za ka ce kan wannan duba da muka tarika?
0: To alhamdulillahi kamar yadda ka ce mun san da wannan matsala, tabbar mun san da wannan matsala domin mun yi bubbata a wata biyu ko uku da ya wuce ina jin sai da muka cire kuɗi a cikin kuɗin kasuwa sama da 160,000 muka yi gyaran wannan banki bayan gida don je mu samu wannan matsala ta kau, amma abu ya ta'azzara ya gagara.
2: Alhaji Ya'u Zakariya daga bisani ne kuma kasancewar abin ya shafi al'umma kai tsaye, sai wakilanmu suka ji ta bakin wasu daga cikin 'yan kasuwa mazauna wannan waje kamar yadda za a ji muryoyinsu a jere.
3: Ni ne dai Isaka mai zuma na kofar wanci. Zaman da muke yi a kasuwa daidai irin karfe 9 abin yake faruwa, ake turowa kashi daga kasuwar Lauci kuma yana biyowa ta cikin lambar ture, sannan in ya zo warinsa yana bayyanuwa yana kuma damun mutane. Ka gane dan mutane dan ne kai Najiya har sai da dan fara kumbura ne, tunda gagan mutanen nan zubawar nan su zuwa wannan abun a cikin lambar tu a kwanan nan sun ya kai sau biyar kenan. To amma duk wanda ya zo nan area sai ya ce kai nan me yake abun sai ya damu mutane. To mai anguwan arewa shi ne ranar shi ma ya ji bayanin, sai ya ce duran da suka zo a suka sake wannan abun jiya suna yi, sai na kira shi a waya sai nake gaya masa ya ce yanzu suna yi, na ce masa suna yi, sai ya taho shi ma yana zuwa sai ya ji abun yana faruwa, sai ya ce kai kuma dama kwanaki sun yi magana da ogan masefa a kan wannan abun da ke faruwa, duran da abun ya sake faruwa a kira shi a waya ya su zo har wajen. Shi ne sai suka shiga Laushi, suna shiga Laushi sai suka haɗu da ma'aikatan da suke ebewa, sai suka ce ku ne kuke yin wannan aikin, sai suka ce eh su ne, sai suka ce to shi kenan ku yi tafiyar ku za su same su. Kaga shi ne anguwa ya riga ya ciyo ne. To shi ne ya ce to yanzu su suka san yanda za su kare tsakaninsu da ma'aikatan da kuma masu gidan kashi.
4: Assalamu alaikum, sunana Kabiru Ahmad, ina chairman na layin da na jikin na IFOS da wannan kasuwar Winci kenan. Abun nan dai yana faru ba sau ɗaya ba sau biyu ba, wannan shine karo na shidda a yanda suke faɗa ba, amma ni dai ya iske ni sau biyu dan na samu labarin abun da na tsaya sai nan ina nan suka sake abun kimanin wajen karfe 10 na dare suka sake wannan abun da yake faruwa ba haya. Sai aka nake tambaya ake cewa ai daga kasuwar Laushi ne suke sake wannan ba haya. To wajen gaskiya ya tarnike da wari. To dai a lokacin makwabcina wani mai zuma ya kira mai anguwa, ya kira mai anguwar na arewa sai yake faɗa masa cewa ga shi ga abin da ke faruwa. A ran nan

0: mutum ya fito ya zo ya ce to ba damuwa yanda ake ciki idan suka sake sakewa sake wannan shi ba haya kenan da Allah ga nan banza a kira shi sai a fara masa
1: wasu yan kasuwa kenan mazauna kasuwar Wunti a nan fadar jiha to ko bayan faruwar wannan lamari dai tuni hukumar kula da tsaftar muhalli ta jiha ta dauki matakan rufe wannan waje kamar yadda Haruna Suleiman mataimakin director hukumar ya bayyana
2: sanar mana da irin wannan abun komin dare komin rana komin inda ka fake kai inda kai abin da zai cutar da al'umma al'umma sun gane cewa hukumar kare muhalli ta jihar Bauchi kofanta abu da yake don sauraron irin wayannan korafi don kuma daukan mataki na gaggawa dan duk abin da ya shafi kashi a fitar a zuba kwalbati a zubar da kashi a zuba wajen zubar da shara hukumar kare muhalli ta jihar mun dauke shi a matsayin emergency ne da komin dare daukan mataki muke na gaggawa idan an ce waje ne na yin bahaya na kudi da wanda mutum yake samu kudi a wurin to da wuri abinda muke daukan mataki na farko shine mu je mu rufe wurin wanda wannan bayan gida da kake magana a wajen laushi cikin gaggawa muka je muka rufe bayan gidan ganin cewa duk da muhimmancin da bayan gida yake da shi a wurin mu dan yana hana aika shin a barkata waje to in kuma da a tara kashin kafin ka sake zubawa a waje mu muna ganin gara a ce babu bayan gidanka to wannan yasa duk lokacin da muka sarara zame bayan gida yana wannan muka je mu rufe bayan gidan har sai ya dauki matakin da gaba bara a sake samu abu mai kama da wannan ba kafin mu yanda mu bude bayan gidan dan ya cewa mu ba ma rena kunun kashin bayani da muka ji shi da ma harkar lafiya ko harkar tsafta ta muhalli ba a rena bayani an kaji bayanin shi yasa amfanin su environmental officers sun mu kenan za su je wurin da su tabbatar da yaya bayan gidan take yaya take wani hali take cikin da yadda za a mata inganta ta za mu iya ba da umarni ma masu bayan gidan su inganta ta yadda ya dace ta zama ingantaccen bayan gida ba bayan gida sunan bayan gida ba in kuma har ba za a iya inganta ta ba a ba wanda zai iya inganta ba za a iya inganta ba shi na ko su bayan gida a wurin sai a yi sai a bari a kashe bayan gidan a wurin a nemi wani mafita bayan gidan da suke kusa da wurin a fara amfani da su don barin bayan gida ya zamana yana cutar da al'umma masu shago da suke wurin ko yan kasuwa masu zuwa sayayya a kasuwa hatsarinsa gara a ce ba bayan gidan ya zama rauba ya tunda ko su bayan gida.
3: Mataimakin darakta a hukumar kare muhalli ta jiha Haruna Suleiman domin al'umma ta kasance cikin rayuwa mai tsari da nagarta ya haifar da hukumomin daukar mataki suna kuma masu tabbatar da cewa waɗanda suka kauce hanya sun koma daidai ko ba komai kuma hakan wani nau'i ne mataimakekeniya a tsakani don a lokacin da mutum ya bada gudunmawarsa wajen kare tsaftar muhallinsa to hakan ba shi kadai zai amfana ba da wannan kuma sai mu je ga kokarin daura al'umma kan aikin alheri da hukumar shari'ar musulunci ta jiha ke yi na kaddamar da kwamitocin zakka da wakafi a masarautun da aka kirkiro kwanakin baya a cikin wannan rahoto mai ruzaya ya doka ya shaida mana yadda hukumar ta ziyarci masarautun giyaɗe Warji da kuma Ari
4: a ci gaba da rangadin da hukumar shari'a da musulunci ta jihar Bauchi sashin zakka da wakafi zuwa sabbin masarautu da aka samar a jihar Bauchi domin kafa kwamitocin zakka da wakafi na ci gaba da kankama a makonin hukumar ta ziyarci fadar giyaɗe Warji da kuma masarautar Ari yake bayyana manufar ziyarar a masarautu kwamishinan zakka da wakafi malam Yakubu Abubakar Gero ya ce sun ziyarce su ne domin roƙon iyayen ƙasar don kafa kwamitocin zakka da wakafi musamman ma na wakafin
5: mun zo ne muna roƙo a taimaka a kafa kwamiti na masarauta wanda su rinka kula da aikin zakka da wakafi sannan kuma a umarci hakimai su ma su je ƙasashensu su kafa irin waɗannan kwamitoci sannan su kuwa hakimai su umarci dagattansu su ma su je su kafa irin waɗannan kwamitoci amfanin irin wannan kwamiti shine ita zakka inda aka karɓe ta a wurin ake rabawa da haka shi dagaci in an tara zakka na ƙasarsa to ba za a ɗauke ta daga wannan ƙasar a kai ƙasar wani hakimi ba da haka a wannan ƙasarsa za a raba
4: kwamishinan zakka da wakafi Yakubu Abubakar Gero tun da farko kwamishinan shari'a da wayar da kan da wayar da kan al'umma na hukumar Malam Abdulrahman Ibrahim Khalil Azare ya yi bitar sassan hukuma da ma irin aikace-aikace da suke gudanarwa.
6: Komishina na daya wanda yake kula da harkar zakka da wakafi, sai komishina na biyu wanda yake kula da harkar hizba, sai kuma sashi na uku wanda shine harkar shari'a da fadakarwa wanda aka dora mun nauyin jagoranta, sannan sai sashi na hudu shine wanda yake akan sashin da'awa da kuma ilimin addinin musulunci, wato da'awa Islamic education, sai kuma sashi na biyar shine sashin tattara bayanai da kuma taskancewa. Wayannan sashi kowanne iya da ka'idoji da doka, kuma yana tare da commissioner da kuma director da kuma ma'aikata.
4: Abdulrahman Ibrahim Khalil da suke mai da jawabi masu martaba masarautun giya da warji da kuma ari sun yaba da wannan yunkuri na hukumar da ma gwamnatin jihar Bauchi tare da bada tabbacin haɗin kansu yadda ya kamata, kamar yadda mai martaba sarkin ari Alhaji Muhammad Kilishin Musa ya yi bayani.
7: Ba zai zama sabon abu a gare mu ba, sai dai da ya ce yanayi na al'umma dan adam ba kamar dabba yake ba. Dabba ce za ka samu makiyayi da shanu 100 da sandansa daya sai iya sarrafa su, wani lokaci ma kuma sarrafawar za ka samu 1-2 su kuma fandare wanda sai ya kai jifa da sandan. Ba kamar dan adam ba, shi dan adam shi kowanne yana da sandan kiwonsa ne, saboda halayyar ba iri da yawa ce. To saboda haka insha Allahu, kamar yadda muka samu takardar kutun a baya, to muna ta kan wannan tsarin ne na kafa wayannan kwamitoci tun daga masarauta ya tafi kan kasashen hakimai zuwa daga tai.
4: Mai martaba sarkin ari Alhaji Muhammad Kilishin Musa a lokacin da hukumar shari'ar musulmi sashin zakka da wakafi suka ziyarci fadar giyaɗe warji da kuma ta'arin domin kafa kwamitocin zakka da wakafi bisa umarnin gwamnan jihar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad. Yahuza Yahaya Doka, DRC Bauchi.
8: Shirin yau da gobe na DRC Bauchi.
1: Haka yake, ƙidayar al'umma ɗaya ce daga abinda ke taimakawa mahukunta wajen tsara yadda rayuwa za ta kasance ba tare da kunci ba. Ta hanyar sanin yawan jama'a, gwamnati ke sanin kasafin da za ta yi don tunkarar abinda ka iya tasowa. Ko da dai ana yi a ƙasar nan, wani babban jigon abu da ke taimakawa wajen sanin yawan jama'a kuma shine na rijistar haihuwa da ake yi da zaran an haifi yaro. Wani babban jigon abu da ke taimakawa wajen sanin yawan jama'a kuma shine na rijistar haihuwa da ake yi da zaran an haifi yaro. Ko da dai ana yin hakan a ƙasar nan, amma dai kamar yadda hukumar ƙidaya ta ƙasa ta bayyana, har yanzu akwai sauran tafiya. Don kuwa kashi 40 cikin 100 na yara miliyan 5 da ake haifa ne kawai suke wannan rijista a duk shekara. Kan hakan ne ma hukumar ta fito da wasu sabbin dabarun da za su inganta yadda ake aikin rijistar, inda shugaban hukumar Dr. Aminu Yusuf ya gana da manema labarai kan wannan mataki. A nan jiha kuma, daraktan hukumar Honorable Abubakar Tamburam ya karanta saƙon na shugaban hukumar ta ƙasa.
9: Yanzu duk takardar da ke ga wannan koko da ya wuce, duk takardar da aka bada shi a ran aka rubuta shi a gefe, in ba wannan ba zuwa ga garin da yake ji, saboda haka ana kira da jama'a kowa ya zo ya yi wa ɗansa wannan takardar. Sannan kuma muna neman haɗin kai ne yake bi da ƙosa wanda zai nukar kamfan da su sai da duka mutanen motsi su ba wa haɗin kai ne, ita kuma da National Separation Commission ta goyon bayan waɗansu ƙungiyoyi kamar UNICEF da kuma ƙungiyar local government na Nigeria su kama su cikin goyon baya wadda a yanzu haka muna shirin da mai training na ma'aikata wadda nuna su wanda lokar da masu su su lokar da masu gaba ma wato training na mai yi akwai kowa a wadda na lokar da mamba za a gama mutum da za a yi kafin nashi za a ba shi kayan aiki da fursu na shi zuwa wannan local government saboda sanda abin ya bado da kusa dai da mutane su yi ba wai sai ka biya kuɗin mota daga garin Kano local government kuma ka zo sai ka daga wannan daga da ba that is one of the things that we see at your own doorstep as he goes on the other side of the country. Wato musannan abin da ya ƙara faɗa cewa akwai ba da wani takarda ya categorize kamar kashe shi akwai yara masu shekara ɗaya zuwa shekara biyu zuwa wata ta yi zuwa wata akwai da tara sun za su free ba za a ba da kuma ba sannan wani yaro da ke shekara biyar zuwa shekara sha takwas akwai ɗan kuɗin da za a ɗage saboda dai a ga yau aiki ne ya sa saboda akwai bukata za a yi amfani da data za a yi ga amfani da kwaya computer da sauran su zuwa akwai da sashen ta tare da ban ta sa za a biya kuɗin a asusu da jiran kamfani ba ba mai shi kamfani sha takwas zuwa sama kuma su su ba za a ba su su ta kanta ba akwai asusu su wanda su kuma sa ta su kayan banta sannan kuma akwai modification in mutum sa bangara su su ya spend da su sai su zo su su ma da zuwa zai zo ya biya wasu sassan charges sai a gyara akwai charge of them su ma da ga zuwa isha ko su nan gaba tare da mata ne su isha su je gudu a je je gida a yi wani yanzu a kuma shi da alwa za ta zo dukiya akwai registration da mutum shi ma kuma yadda nake yin sada a kefa a zuwa wani tata a baka yanzu duka ya zama su fita saboda a yanzu duniya da ta sani ba ana su fita a su gaba shi ne wani kusur prince na 2026 CRS African Services wanda ne a taro su ne na ministers na ministers haifuwa da mutuwa da Afirka gaba da su ke yi kuma kuma Najeriya ba ta gobe shi yasa kowace shekara ake su prince na wannan nana ne kamar yadda muka yi ozabi to presidenti da farko din shi ne commemoration na 2026 African Civil Legislation wadda ne magana ta kan cewa wannan ministoci na Afirka gaba da wannan bada registration suka rubuta ne a kan cewa ana yin sa sannan kuma kuma a Najeriya ne ma sai suka koyi baya cewa kowane shekara kowane state na Afirka gaba da ana commemoration da wannan rana ne na biyu da kuma shi ne commencement that is for committee kaunasewa ne ga wannan bada takarda na mamaye ko kike bara zuwa ta tantance shi ne abin da muke yi kenan.
3: Daraktan hukumar ƙidaya ta ƙasa a jiha Honorable Abubakar Danburam yanzu kuma sai mu je ga taskar yau da gobe tare da Rabi'at Muhammad Gichal.

0: dalan gidan radion Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: a madadin kaina da al'ummar jihar Bauchi da Najeriya na Ibiya, ina godiya wa wannan jam'iyya da ta bani dama na kasancewa jagora shugabanin wannan jam'iyya a Najeriya.
2: So wa'innan wanda aka zabe su jiya suna da shekara hurhudu, wayansu kuma suna da dama su sake wata hudu idan an kai ga wani taro kuma irin wanda na convention na kasa.
3: In Allah ya tsaya da za mu mai da hankali a kan waɗannan abubuwa da na lissafa maka, insha Allah, ku da fi rikicin Allah.

jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da arzikin haduwa da ku a cikin shirin kunnan kanawa ta kafar BRC idan mai sauraro na tare da shirin muna nan a cikin littafin mu mai suna zabi na ko hadin gida Amina Abdullahi Sharada ta wallafa littafin Dahir mai fata zai ba mu littafin mai sauraro jiya mun jimtsa bakin shirin ne a daidai inda a kofar gidan mu mai takin ya fito abana alolan sallar azhar yace masa maza kaje ka fito mu je masallaci yace ai ina ganin tunda lokaci yayi gara mu wuce dan kar in shiga cikin bata lokaci anan muka tsaya yanzu kuma za mu dora abba yace kai gaskiya to ga buta nan ya mika masa aliyu ya daura alula ya bi abba masallaci na leko in yi kiran abba domin an gama abincin rana tuwon shinkafa miyar yakuwa gashi abba ya siyo fura da nono an dama kal a kwarya an saka sukari shine inna tace in je in yi kiran sa da fita da hange su sun shiga masallaci shi da yaya Aliyu kafana ya fadi domin na san yaya Aliyu ya kira wayata ya ji muryar namiji a sanye na koma nace da inna sun shiga masallaci nazari buta da sauri da daura alola na shiga daki domin yin sallah bayan na idan na zauna ina addu'a Allah ya sa in samu mafita da zan fada wa Aliyu kawai akan wayar nan ina cikin addu'ar sai naji suna gaisawa da inna kafin Ishafa ya shigo ɗakin mu ina cewa da Aisha na koshi da abinci Aisha kawo min furar ya shigo ya zauna ya shafa addu'ar shi ma ya shafa yana tsokanata ce ko ke roƙa da mu nace ina roƙa na roƙa maka dacewa da mata ta gari wanda idan mun zo gidanka za ta karbe mu da hannu bibbiyu ba wanda za ta kore mu ba yace amin Fatima nagode amma kin kyauta yace ina son ruwa ne sanyi ne nike na sak ijabi na na dauki 20 a jakata na shiga gidan aunty Binta na siyo masa ruwa na kawo masa mai sanyi karara ya karba ya aje da yake a wani dan kwando na zubo nace masa kai hakuri mu wanda muke sha kenan yace haba dai amma kin ba da gayu me yasa ba za ki dinga shan ruwan roba ba nace yo kai ai ka san bani da kudi da zan daukar wa kaina sayan irin wannan ruwan yayin murmushi yace kin ga kuwa idan ni ne saurayinki ba zan taba barin ki sha wani ruwa ba sai na roba domin yadda kike da kyau da kyan fatan nan sai da tattali ni murmushi yace to ai saurayin nawa talaka ne yaya ba shi da hali yace eh to duk da haka an ce ba a maraya sai rago domin ko komai namiji zai yi in dai na halak ne yana da kyau ko gyaran mota ko mashin ko wani abu dai ya dace a ce namiji yana yi tace ai ba su cika daukan wanda ba su sani ba gudun kansu musu satan kayayyaki shi yasa zuwa wurin koyon sana'a wani lokaci yake da wahala Aliyu yace yana da kyau ya samu mai shige masa gaba ko ba komai komai dai iyalinsa ya kamata ya nema amma shi tun yanzu yana fama da ba

0: abokin na na fita na nuna masa wayar bayan mun gaisa sai ya ƙara hadare yace wai shi wannan yayin naki yaya kuke da shi ne nace masa mahaifiyarsa da mahaifina uwar su daya yayi tsaki kawai ya share ni kamar bai ji abinda nace ba ni ma sai na masa shiru sai yace ba ni lambar ki sai na baki tawa mu dinga yin waya sai ya ciro ta sai naga ba waccan bace sai nace masa au ina waccan wayar kuma sai ya soma yan kame-kame na kunya yana cewa ai wato da naje da wayar nan gida na nuna wa hajiya sai tace bai dace na rike babbar waya ba irin wannan ba gara in sayar a samu min karama ba shine na sayar da ita na sayi wannan 2500 na sayo ta waccan na sayar 11 kudin da bawa hajiya tayi jarin kosanta ai ina ga babu damuwa ko na dago kaina wanda na soko ya tun farko na fara maganganu ina nazarin sa nace masa ai babu damuwa tunda yake hajiya ka bawa kudin sai ka rike waccan din ta ishe ka ba matsala ya soma yan soshe-soshen wuya yace ko zaki ara min wannan in baki ta hannuna nace a'a abba ya ce kada ya saki samun labarin na yadda waya domin Aliyu ba ne kudin banza bane saboda cewa ne masa waccan faduwa ta yi yace to ba matsala ba ni lambar ki in baki tawa muka yi musayar lamba ya tafi ni kuma na koma gida ina kona ran abin da ya mun game da wayan nan bayan kimanin wata guda da dawowa ta daga makaranta sai abba ya kira ni yace min idan Ashiru ya zo zance in faɗa masa cewa lokaci yayi da zai turo magabatansa da maganar aure nace to dai farin ciki sosai na bari sai da yazo domin in sanar masa baki da baki sannan an samu nake sanar masa sakon abba sai na ga ya hada rai ya ki magana nace masa lafiya sai cewa ya ni wallahi wanda zai zo yi maganar ne baya gari wato kawun mahaifinsa ne kuma lalle sai ya zo za a kawo domin shi ne mai ruwa da tsaki akan wannan harkar nace to Allah ya dawo da shi lafiya ya ce amu mun ji ba muna hira sannan muka yi sallama ya tafi mai sauraro bari mu tsaya a nan saboda lokaci ya cin mana Aliyu Adamu rafin makaranta yake kula da shirin Alti Usman ke muku godiyan sauraro assalamu alaikum
1: tumara la shirin muna kunnan kanawa kenan yanzu mai sauraro daga nan gidan radio BRC 2 FM Bauchi misalo kasance tare da mu gobe da misalin karfe 9:30 domin jin ci gaban wani labari daga inda aka tsaya karamin ci da misalin karfe 10 dai akwai shirinmu na daga majalisar Alkur'ani mai girma tare da Malam Tijani Gurantun

0: Allah madaukakin sarki yace waliyasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi. Allah yace wanda basu samu karfin tattalin arziki ba, wanda basu da wadata da za su yi aure su zauna da matansu. Allah yace su yi hakuri su kame mutuncin su, su yi hakuri su kame kansu. Allah yace kar su fada cikin zina. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. Allah yace waɗanda ba su samu hali da za su yi aure ba, Ubangiji yace ku yi haƙuri ku kame kanku, kar ku faɗa cikin zina. Allah yace kar ku faɗa cikin alfasha, hatta yughniyahum Allahu min fadlihi, har lokacin da Allah zai wadata su daga falalarsu su ma su yi aurensu. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم. Allah yace waɗanda suke neman a yanke musu fansa da za su biya daga cikin abin da damar ku ta mallaka na bayinku. Allah yace fakatubuhum, ku gaya musu abin da za su biya su yantu su zama ƴaƴa su bauta ma Allah a cikin ƴanci. In alimtum fihi khaira, Allah ce in kun ga alkhairi tattare da su. Jama'a mun fahimta? Wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum, bayi waɗanda suke mallakar ku sai suka nemi iyayen gidansu su gaya musu nawa za su biya, me za su yi, su fanshi kansu daga wannan bautan domin su rayu a cikin ƴanci. Allah ce fakatibuhum, Allah yace ku gaya musu abinda da su biya su farshi kansu. In alimtum fihim khaira, matuƙar kun ga akwai alkhairi tattare da su. Allah sai ce kai bayan ma kun taimake su, wa atuhum mimma lillahi alladhi ataku, Allah yace kuma ku tallafa musu ku taimaka musu daga dukiyar Allah da take hannunku wadda ya baku ku riƙe a hannunku. Jama'a mun fahimta? Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, Allah yace ku taimake su ku ba su daga dukiyar Allah da ya ba ku riko a hannunku. Duk wata dukiya, duk yawanta, yalla boy, wannan dukiyar dukiyar Allah ce. Kai alhaji, riko Allah ya baka. Jama'a mun fahimta? A cikin suratul hadid, Allah ya sake cewa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu
1: mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabeer.
0: Allah madaukakin sarki yace aminu billahi wa rasulihi, Allah yace ku yi imani da Allah da manzonsa. Sai Allah yace wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, Allah yace kuma ku yi ta infaki ku taimaka daga dukiyar Allah da ya sanya ku wakilai a kanta. Jama'a mun fahimta? Duk wani abin da kake da shi a duniya, idan kana so ka amfani abin ka mori abin, abu na farko ka san wannan abin da yake hannunka. Ajiya, riko, wakilci Allah ya baka. Aminu billahi wa rasulihi, Allah yace ku yi imani da Allah da manzonsa. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, sannan ku yi ta taimakawa. Allah yace daga abinda Allah ya sanya ku mamaya a kansa. Jama'a mun fahimta? Ai shekara 10 ko 20 ko 30 da suka wuce, wannan kuɗin ba a hannunka suke ba, a hannun wani suke. Kai ma yanzu an baka wakilci ne ka kula da su, an baka wakilci ne ka riƙe. Idan mai arziki yana so ya mori dukiyar da Allah ya bashi, ya lura ya fahimci cewa wannan dukiyar riko Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Jama'a mun fahimta? Yadda misalin yake shine, mai arziki, mai arziki kamar a ce wani ne da yake da arziki da dukiya mai yawa, yana da kamfanoni daban-daban, kowace cibiya kowani kamfani akwai manajan da yasa ya kula mishi da wannan cibiya. Jama'a mun fahimta? Yawa. Misali kamar mai arziki ne, yana da manyan kamfanoni, yana da kamfanoni na shinkafa, yana da kamfanoni na siminti, yana da gidajen mayi, yana da kamfanoni na fulawa, yana da kamfanoni manya-manya. Kowani kamfani sai ya saka wakili manajansa da zai kula da wannan kamfanin, sai ya ce wa manajansa, idan mahaifinka ya zo ka ba shi shinkafa buhu goma, idan wanka ya zo ka ba shi shinkafa buhu biyar, idan makwabcinka ya zo ka ba shi shinkafa buhu biyar, idan wani miskini wadda ba yi da shi ka ganshi ka ba shi shinkafa buhu uku. Yanzu manaja yana da asara don ya ba da shinkafar? Idan ma akwai asaran ta shafi manaja? Wallahi, wallahi duk wanda ka ganshi da arziki misalin kenan. Jama'a mun fahimta? Kamar mai arziki ne da yake da gidajen mayi, sai ya ce wa manajan kowane gidan mai, idan mahaifinka ya zo ka zuba mishi lita goma a motarsa ko a mashin ɗinsa, idan kaninka ya zo ka zuba mai lita biyar, idan makwabcinka ya zo ka zuba mai lita biyar, idan ka ga wani ɗan a caɓa da ba shi da galifu ka zuba mishi lita biyar, idan ka ga wani maraya a zuba mishi lita goma. Don Allah, in tun fitowar rana har faɗuwarta wannan manajan yana ba da wannan man, yana da asara? Mansa ne? Jama'a mun fahimta? Wallahi tallahi, in kana da wadata kai sauri ka amfani wannan daman, dukiyar ba taka bace. Mai dukiyar ne yace kayi abu kaza, kayi abu kaza, kayi abu kaza, in ka ki Alhaji za ka zo kai nadama. Jama'a mun fahimta? Wannan manaja in zai raba dukkan abinda mai arzikin ya bashi, yana da faduwa a ciki. To bari shi wannan da ya sanya wannan manajan shi mai arzikin, shi nashi baya karewa. Jama'a mun fahimta? Kuma abinda zai baka mamaki, wannan manaja da wannan mai arziki ya ce mishi ka raba buhuhunan shinkafa na waɗannan nau'i da na ambata maka, ko duk wanda ya zo gidan mai ka ba shi lita kaza. Misalin da Allah ya yi don ya ma wa manaja gata, sai ya ce idan sayar da man za a yi duk naira ɗari, idan ka yi kai manaja kana da naira ɗaya naka, amma waɗanda na ce ka ba su nan duk wanda ka ba shi man naira ɗari zan biya ka naira ɗari bakwai. Wallahi lissafin kenan. Manaja yana da faduwa? Waɗannan da wannan mai arziki ya ce idan sun zo ka ba su, wallahi duk wanda ya ba shi farashin da za a biya shi, ninkin ba ninkin abinda in a kasuwa ya sa shi zai samu. Ai yanzu manaja in yana da lissafi, mai arzikin nan ya yi ta turo waɗanda za a ba su, saboda ya san in ya bayar zai fifita. Shi ya sa a gaba a suratul hadid sai Allah ya ce wa malakum an la tunfiqu fi sabilillah. Allah ya ce me yasa ba za ku dinga bayarwa ba, na ce ku bayar.
1: Lillahi miraqu samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabli al fathi wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
0: الله يتي وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. Allah ya ce wai me yasa baiku, me ke gare ku? Allah ya ce wai meye damuwarku? Allah tunfiqu fi sabilillah, ba za ku dinga taimakawa a tafarkin Allah ba, ku taimaki addinin Allah, ku taimaki bayin Allah wallahi mirafus samawati wal ardi Allah yace fa duk abin da yake duniyan nan sama da kasa Allah yace ni ne mai gadon sa kowa zai tafi ya bar shi Allah yace zaka tafi ka bar shi Allah yace to nace ka bayar Allah yace wasa ba zaka bayar ba jama'a mun fahimta to idan mutum yana so ya samu sakewar jiki wajen murar dukiyar da take hannunsa abu na farko ya fahimci cewa dukiyar nan dukiyar Allah ce mai dukiyar ne yace yayi waɗannan ayyukan alkhairi da ita idan ya ki yayi ran da zai mutu ubangiji yace zai ce a ƙara mai lokaci yayi a lokacin kuma lokaci ya kure sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi yake cewa inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahum an-nar yawm al-qiyamah annabi yace akwai wadansu mutane suna fantamawa a dukiyar Allah ba da haƙƙi ba wuta ita ce sakamakon suranan al-qiyamah dukiyar Allah yace dukiyar sa ce kai alhaji kai alhaji wakilci Allah ya saka mai arziki ne yanke maka albashinka ya sayi motoci na transport yace ka je ka dinga diban mutane daga waje kaza zuwa waje kaza in ka kai su karka karbi komai a hannunsu in ka kai su kai ka fadi ya taba albashinka wannan shine misali na farko akan duk abin da kaga kamar laka na dukiya kayi sauri kayi amfani da wannan daman ajiya a kabaka ajiya a kabaka abu na biyu shi taimakawa cire dukiya ayi aikin addini da shi cire dukiya a taimaki bayin Allah da shi yana daga cikin ayyukan da Allah ya fi so wato yana daga cikin hanyar da yanzu bawa zai samu kusanci a gun Allah ka fahimci haka in Allah ya baka dama ya baka wannan dama ya wadata ka ya azurta ka kamar an baka wata dama ce na rabauta duniya da lahira duniya da lahira yana daga cikin ayyuka da yanzu mutum zai samu kusanci abin Allah shine amfani da dukiya wajen taimaka ma addini ko taimaka wa jama'a in uwa mun fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum linnas annabi yace mafi soyuwan mutane a wajen Allah a cikin bayi waɗanda Allah ya fi son su annabi yace anfa'uhum linnasi wadda suka fi amfanar da mutane wa ahabbul a'mali ila Allah annabi yace mafi soyuwan ayyuka a wajen Allah mafi soyuwan ayyuka a wajen Allah annabi yace sururun tudkiluhu ala muslim farin ciki da zaka shiga a zuciyar wani musulmi yana zaune kai wani yankuri yanzu ka sashi a farin ciki idan ana neman aikin da Allah ya fi so kayi shi Allah ya fi so yace to sanya farin ciki a zuciyar wani musulmi aw takshifa anhu kurba annabi yace ko kuma ka yaye mishi wani bakin ciki yana cikin wani damuwa sanadiyarka yanzu ya samu walwala aw taqdi anhu dayna annabi yace ko ka biya mishi bashi wani bashi da ya dame shi ya hana shi sakata rayuwa ka je ka biya bashi ko ka bashi ya biya bashi aw taqruda anhu ju'an annabi yace ko ka kore yunwa daga gare shi yau wannan abin ya faru dubai wuce kwana hudu ko biyar ba muna tare da su Malam Bilyamin wani bawan Allah ya ba da kyautan shinkafa mudu bakwai ma wani mutum mudu bakwai muna tsaye a gun mudu bakwai wallahi mutumin sai ya fashe da kuka ya ciro buhun sa a aljihu yace malam kaga buhun nan wallahi yanzu na fito gida na ba abinci ce wallahi ban san inda zan je na nema ba ya fara addu'a ma wanda ya bashin yana zubda hawaye to kaga wannan aikin wannan abinda yayi yana daga cikin mafi soyuwan abinda zai samu kusanci abin Allah da shi auta da ruga alhujua annabi ya ce ko ka kore yunwa daga gare shi wani an amshi ma akili fi hajatin annabi ya ce ni fa in tafi da wani dan uwana musulmi zuwa ga wata bukatarsa zai je girbin gonansa ne wani an amshi ma akili fi hajatin zai je wata bukata ce na tafi tare da shi na taimaka mishi annabi ya ce ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadha almasjid shahran annabi ya ce yafi soyuwa a guna akan na zauna a masallaci na mai itikafin wata guda taimako taimako taimako yana daga cikin ayyukan da Allah yafi so a cikin mutane yana daga cikin mutanen da Allah yafi so shine waɗanda suke taimakawa mutane in aiki zaka yi aiki yana daga cikin ayyuka da Allah yafi so annabi ya ce shigar da farin ciki ma dan uwanka musulmi sururin tudkilhu ala muslim annabi ya ce au takshifa anhu kurba ko ka yaye mishi wani damuwa wani bakin ciki au tadbiya anhu daina ko ka biya mishi bashi au tadruda anhu jua ko ka kori yunwa gabarinsa ma'ana ka samar mishi da abinci saboda ka duk wani mai arziki ya fahimta idan dai lahira kake nema idan aljanna kake nema idan kana neman kusanci a gun Allah to abu na biyu ka fahimci cewa amfani da dukiyarka wajen taimakawa addini da bayin Allah yana daga cikin ayyukan da Allah ya fi so wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbansa fita Tabuka lokacin da za a tafi yakin Tabuka ba abun hannu ba wadata da yawa ba su da abinda za su yi guziri da shi domin tafiya Tabuka shi sa ake ce musu jaishul usra matsatsi a lokacin ba walwala sayyidina Usman ya zo da dinari tubu ya ajiye a cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya kai sai ya ce mishi ma barra usmana ma amila ba'da lihun yace daga yau ko sabon Allah ba sabon Allah da sayyidina Usman zai yi kuma ya sake cutar da shi ma barra usmana ma amila ba'da lihun annabi yace ba abin da zai sake cutar da sayyidina Usman a ce wai lahirarsa ta samu tangarda daga wannan abinda yayi yau aka dauki dukiyar aka taimaki bayin Allah da shi amma ai sayyidina Usman ba a lokacin ya fara ayyukan alkhairi ba amma wannan taimakon annabi ya faɗi wannan maganan a kansa jama'a mun fahimta saka dukiya akan bayin Allah saka dukiya wajen taimakon bayin Allah yana daga cikin abunda zaka samu taimakon Allah jama'a mun fahimta saboda ka abu na farko shine ka san wannan dukiyar riko Allah ya baka wakilci Allah ya baka yalla koi kar ka bata lokaci kar ka bata lokaci yunabba'ul in an samu yawma idin bima qaddama wa akkar. Allah ce in an je lahira za a ba wa dan adam labari, za a mishi bayani kan abin da ya gabatar da abin da ya jinkirta. Wannan jinkiri na waɗannan ayyukan alkhairin za a gaya ma da kai kaza kai kaza kai kaza da ka samu matsayi kaza. Abu na biyu shine abin da muka yi bayani akan shi, yana daga cikin mafi tsadan aiki da ke sa mutum ya samu dace a wajen Allah, shine amfani da dukiyarka wajen taimaka ma addini da kuma taimakawa bayin Allah. Abu na uku, ka fahimta cewa alhaji duk abinda zaka kashe na dukiyarka ajiya ne makanka, ajiya ne makanka. Duk abinda ka sanya cikin hidimar addini, duk abinda ka sa a cikin taimakawa bayin Allah, ajiya ka yi wa kanka, ba tafiya zai yi a banza ba. Ka fahimci haka, wa kanka ka ajiyewa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tafsirin alhakum at-takathur sai yake cewa yaqulu ibnu adam mali mali. Annabi yace dan adam yana cewa dukiyata dukiyata, abu kaza dukiyata ce, waje kaza na wani, kamfani kaza na wani, abu kaza na wani. Sai Annabi yace wahallaka yabna adam min malika illa ma akalta fa afnayt. Annabi yace dan adam kana ta maganan dukiyarka, arzikinka, kudinka ne. Annabi yace kai dan adam kana jin a cikin abinda ka mallaka na arzikin nan kana da wani abu naka, in ba abinda ka ci ya kare ba, awla bistafa ablayit, ko tufar da ka sa ka kashe ta, aw tasaddaqata fa ambayit, ko kuma abinda kai sadaka da shi kuma ka zartas da sadakan, ma'ana ka bayar. Annabi yace kana jin a dukiyar kan kana da wani abu. Jama'a kun fahimta? Wato ita dukiya, ka fahimta duk abin da ka mallaka, in ka mallaki trillion dubu sau dubu, iya kason ka a ciki, inji manzon Allah alaihi salatu wassalam, abu biyu ne. Na farko abin da ka ci ko ka sha, wannan ya zama naka. Idan ka saka tufa ko takalmi ko hula ta mutu, Annabi ce shi ma naka, amma yanzu rigar da take jikinka alhaji ai za ta iya shiga gado. Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Allah kuma ya kara mana rayuwar mu da zuriyar mu albarka. Allah ya tabbatar da mu akan alkhairan duniya da lahira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
2: Sadakallahu al-azim. An saurari tafsirin Qur'ani mai girma tare da Malam Tijani Guruntum. Idan Allah ya kai mu ranar Litinin da misalin karfe 10, zamu kawo muku maimaitin wannan shiri. Biyar sitiyo fen Bauchi ake sauraro. Karfe 10 da rabi dai a halin yanzu lokacin da zamu kawo muku shirin nan mutum da al'adarsa.

0: mutum da al'adar sa. Shirin Radio BRC Bauchi don tattara tsarin al'adun ƙabilu. Shirin mutum da al'adar sa yana wayewa kan asalin ƙabila, yadda take gudanar da bikin naɗin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. A makonni biyu da suka gabata, an jidda ake zaben sarauta da bikin sarautar, da kuma tsarin bikin aure a ƙabilar Barawa da ke ƙaramar hukumar Das, tare da Alhaji Lawan Baraza da Tijo ɗan shekaru 72 da haihuwa. A makonni biyun an ji cewa sarki da aka zaɓa sai an killace shi a ɗaki mai duhu babu kaya a jikinsa har tsawon kwanaki 7, da kuma gwada shi da abubuwan tsoro. Batun aure kuwa an ji cewa za ka ɗauki budurwarka a cikin dare ba tare da sanin iyaye ba, inda a yau za mu ɗora tattaunawar kan tsarin bikin suna idan an haihu a ƙabilar Barawa.
1: Maganar suna duk lokacin da aka yi haihuwa bai wuci kai miji ka ɗan samu wani abu ka yanka ma matarka ba, don wani abu dai tukuna da za ka kula shi ne a da yadda yake. Kamar in misali tana haila ma, to in ta dafa abinci mazajen ba za su ci ba, a babu. In mace tana haila ba za ta dafa abinci a ci ba, ita kan hutar da ita ne, sai dai samu wanda za su dafa abinci a gida sai lokacin da ta dama hailan nan. To yanda aka yi haihuwa, to babu wani cewa zo a yi wani dogon buki da sauransu. Kaciya kuma in ɗa namiji ne a ɓoye ake yin shi, ba a bayyana ba, ba a so ma mata su san cewa an yi kaciyan nan, saboda haka a ɓoye ake yin ta.
2: A gida ne za a yi kaciya?
1: Za a je a yi wani shiga, za a shiga da shi wani yaji ne hakan nan, a je a yi masa kaciya. To da ake yin hidiman tsafe-tsafen, yawancin yaran akan tafi da su kurmi, wanda ake kira ana ce ana kumusu.
2: Kumusu?
1: Ana kumusu, wato akan tafi da su kurmi. Za su je su yi yakan kai ma wata kusan wata 3 suna daji. Kuma a lokacin dukkansu za su kasance ba wani kaya a jikinsu. To a wurin ne akan yi wanda suka je wurin ake musu kaciya a can. Kaga ba ka gida balle mata su sani. So in aka yi duk wani abinci da ake ana kai musu can dajin ne. A kebe su mata ba sa zuwa wurin, to za su yi wajen

0: zamai akwai wanzamai da suke musamman suke da wannan abin su kan je su yi akwai wanzamai
1: to mu wa yake kulawa da su a wannan dokar daji
0: akwai wanda su dama kamar shugabannin kurmi kamar ma matsafan kenan shugabannin sa suna nan wanda su za su yi ta kula da yaran ana kawai ina ta kai abinci za ba shugabannin ne sai su shigar kurmi ana kai ko tuwo ko kunu ko duk wani abin da aka kai musu shugabannin za su karba sai su kai musu ko kai uban ne ko ga uwa ko uba ba ganin danka sai bayan wannan lokacin wa'adin ya cika masu kula da su ne kawai suke da halin da za su yi ta ganin su suna ta kula da su amma kai abin nan yan uwansa babu sai lokacin da ya fito to lokacin da suka gama zaman nan dama muna maganan kaciya ne a can din da za a musu kaciya
1: shi idan aka yi kaciyan nan suka yi wata uku yaya lokacin da za a dawo da su gida shirye-shiryen ya ake bukin
0: to nan ne ake buki sosai nan ne ake buki kowane mai gida zai yi ɗinki sabbin kaya ma ƴaƴansa in ma ɗaya ne in biyu ne ko waye ne a ɗinke musu sabbin kaya a lokacin akwai kudaden da ake amfani da su kwabbai ne su masu huji yawa akwai da ta aka yi banda fararen daga baya akwai jajaye irin sun kwabo-kwabo na manya-manyan to wanda suke da hali za ka ga su samu su sa kamar azare ya zama kamar decoration kamar da ga ruwa sukan sa abin a wuyansu to sai a je a sa wayan dan kudade ma ɗansu a wuya mai dan kokare daga gida mai dan kokare ke duk sauran haka za a sa musu ado masu kyau duk kowa ya fita cikin sabbin kayayyaki to a lokacin ne za a raka su amma wanda za su raka su doduna ne doduna ne daga kurmi za su raka su cikin gari yawa to daga nan suka zo an gama wannan hidiman bayan sun raka su sun zo aka ɗan yi raye-raye da wasu kaɗe-kaɗe shikenan kowane yaro kuma sai tafi gidan yara su tafi gidajen iyayensu lokacin wato wai an musu tanadin zamowa a cikin manyanta misali yaro ya fara kawo ƙarfi kenan wani za ka ga wani zai kai wajen shekara wajen goma ko fiye da haka kafin a zo a yi kaciyan nan to suna wannan wurin bayan sun gama to shi sai su tawo gida shi kenan
1: to baba wannan dodunan da suke raka yaran nan shin a lokacin dodunan ba sa duka ne
0: akwai duka mana ai ko yaron ma da yake kamar training ne kamar horarwa ne su ma kansu haka sukan sha duka a kurmin ba kaɗan ba
1: su yaran
0: kwarai tunda horarwa ne to su dodunan nan in suka zo lokacin fa da bulalansu amma ba za su bugi yaran ba kuma wanda aka musu ado yaran yanzu ba za a taɓa su ba su riga sun sha horarsu a can saboda haka sai dai wanda suke da marmari su gansu ne yawa kai kusa da ɗan kallo ai kusa kuma a ɗan taɓa yawa lafiyar jikin mutum da bulala ga marmari ga kuma abin nan ɗan cutarwa
1: kwana nawa ake wannan biki
0: a ranar da aka kawo su ba a wani dogon abin nan ranar da za a kawo su a wuni a yi shi ke nan kafin yamma an sassallame su kowa gidansa dodon su bata su shiga rububinsu su koma cikin kurmin da suka fito
1: wani suna idan yaya bacin sanya suna sunan da za a sanya ma yaro kamar kwana nawa ake ɗauka kafin a sanya suna a lokacin sannan waye zai sa sunan yara
0: a suna lokacin da ake abin nan ɗin so kan haihuwa ana yin haihuwa kawai za a sa suna ba a ɗaukan wani lokaci
1: ana haihuwar
0: a nan ka haihu aka yi wani kaza-kaza shi kenan sai a sa suna tunda yake ba wani buki za a yi na hidimin gajajira a sa sunan ba saboda haka ba wani ɗaukan lokaci a sa sunan

0: kuma suna haka ne ka tsau ba wai wani abin nan ba abin da ya fito kai suke so su sa suna ba idan ba kaida irin na addini bane balle
1: kamar batu wanda ake yi musu kaciya daga shekara nawa ne yaro a lokacin yake cincinta kafin amar kaciya
0: ai ba wani maganar cincinta shi ne ga wanda ya kai kamar a shekarun da suka kai 7 zuwa sama wani ma zai fi zai kai 10 ka gani wani ma zai kai 10
1: to shi wannan doduna akwai dubban shekara ne ake diban yara a kai su a musu kaciya ko kuma akwai wasu shekaru da ake diba kafin a tattara yara
0: a wuraren mu shekara 5-5 ne
1: bayan shekara
0: 5 ya samu wasu yaran sun taso a kai su in suka fito sai bayan shekara 5
1: to a lokacin akwai ana samun gardama daga gurin wasu yaran a lokacin da za a diba a ka ga yaro ya gudu wata kilo a neme shi a rasa ko wani abu in an samu wannan ya
0: na ai baka sani ba ma yaran ma kafin su je din marmari suke farin ciki suke don suna ganin sa'o'in su za su je inda su zuwa bin nan ba saboda haka ba za ka taɓa samun kai wani yaron ma ana kokarin ma ka ba zai je ba yana kokarin shi zai je saboda idan wanda suka yi suka fito aka gairin adon da aka musu aka gairin duman da suka yi da kowa sai ya zama na yanar sha'awar shi ma ya je a yi masa
1: baga wa biki suna akwai shin wani lokacin da aka ga an al'ada a wata ƙabila idan aka samu fari ko da damuna ana noma ko wani abu akwai wani abu da ake abarawa menene kuke a lokacin
0: su wasu abubuwan da suka shafi irin wayannan abubuwa ba safai ake ta wani nuna cewa ga illarsa ko wasu abubuwa ba su kawai sukan dauka yanayin yadda ya zo sai su mai shekara ta yayi muni in ne ba za a yi wasu abubuwan nan ba a zai taba su canfe-canfen nan dai irin su wasu abubuwa boye ba za ka gane abin da ake ba a yi su duk lokacin fari yakan zo kan gaskiya kamar yadda ake ba duk lokacin mukan yi gayya kamar za a yi noma akan yi gayya kamar a ce gonan wani kaza ranar kaza za a je masa noma gonan wani ranar kaza za a je masa noma ba wai sai ya biya kuɗi ba ba wai zafin nan ba shi dai kai abinci kai koro da komai da iya ka dafa a yi a wuni gaba ɗaya a gona a yi to lokacin farin dai gaskiya da yake ban samu wani cikakken bayani akan akwai wani abin da ake musamman in aka samu irin wannan iftila'i ba
2: godiya Alhaji Lawan Baraza dattijo da ya fayyace mana tarihin ƙabilar Barawa a takaice wacce take ƙaramar hukumar Dayas a jihar Bauchi za mu tsaya kan wannan batu na suna sai a mako na gaba da yardar Allah za mu mayar da hankali kan sauran bukukuwa na al'adar Barawa a madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku shiru ni da na gabatar Zainab Dauda Bunga ke fatan in huta lafiya
3: to gaishe ka Zainab Dauda Bunga dauke da shirinmu na mutum da al'adarsa sabon shirin da zai mai sauraro ranar talata da misalin karfe 9 na safe da su tafin bauta ke sauraro nan gaba kaɗan da misalin karfe 11 dai akwai filin zaɓen mu kwana lafiya kafin wani lokaci bari mu shakata da wannan waka na Alhaji Musa Ɗankwairo.